0: Ale morena madiba bata sa metsi ga gapa makaka tele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fito nga bua ga bula ne gatso sa difefe
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlangkane mo sotho thapelo bulane.

wotlana ha monate sa bjabjaretsa sa masuka ka sa rututa ka Odiman 92.8 Odikela hantla 104.3

ngwana madiba wena iringa ha o hlapa madiba o ya nyolo wana ha o ka tiwa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mukwena emotuna wa nkupane ya mathunya re ke tle le boezwa lo magana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phetemelo yana entsenyetswa jwa lo dingkontsaka yana yantseng ang adimile hore ke nne ke solo phanya mautu wa ka odima mpa ya ka ya lebika ka ena a tlanke boli ya mohau e leng yona isopo a ka e foke e ka tsitana le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go thewa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolo ke le boibalo yena kgaitsedi ya ka laela e mapone ya nkileng a monnate o tlwa go renyanyane ya borobonga go dikela gantle go renya ya lesome le metso e mmedi bosiu bo bogolo nakong a tsa botšhetšhelela kwana ate wa le wena a monnate jalo ka mmino o monnate mmino wa house music go dikela gantle go renyana ya gona borraro ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o dutseng o na teng a mosebetsing wa go ka o fapakana o kentse headset ya gago

Are vitamin tsunyane ele show metso solo soka mino o monate mino ele wa di fela. Le tsunye machime mararo tsebeletso ke ge ba ha mo rena. Go renga ya rona ya bona ya thapelo ke ya mohau. Le tsunye mararo ka mara ho rra gona borra ya bona. Aya bitso a mabitso a ba halaledi mo gatlelo wa pele e ka sitana le wa bobedi. Mangkhang se kwa chenga e ka sitana le ditsebiso tse akaretsang tsa mo ifo. Aga tsoga mamonate metsotso nya mashume a mararo. Ke la boraro letsatsing lena re pepesa sesotho re se bea fashioning. O fitela hantle ho renga ya gona bohlano mo go tlanga dihlotsa ditabatsa dipapadi. Ke wole tsona monate metsotso nya mashume a mabedi geng ke bolipi metsotso nya mashume a mabedi ka metso e mehlano. Ka mora ho rra gona bohlano. Enke jwalo moruo. Metsotso nya mashume a mararo go tsoga masego fela ka letsoho. A ke tloa mono re pepesa sesotho re se bea fashioning. Metsotso nya leshome le metso e mehlano ke tsoga masego ka letsoho ge nka bua le dipitsa bafu. A ke tloa mono ke lata hantle moshimane wa ka tlalefo wa ha mpusi. Ke ka mogotse tlammeng ka teng ba kenya sa letshagelena ba keng sa letsatsi lena e ntseng a bua le ke morena.

0: banna be banna molato ke eng a ga e kgaola batho tsena ke ipotsa fela gore na bannana e be molato ke eng ga e poma batho tsena
1: Amen. Ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka nyakalla e santsane e le mesonga ya letsatsi letsatsi lona e le le entseng a bualo ke morena go di maphisi FM ya le khotlala gasola hantatai nomoro tsa ka tsa mohala +26 5999 56 21219956 re futsela ka letsoho reja Kalibisi hontso le lefifi le letsatsing lena o se ka ba wa itshukudisa wa ge o yetsa Facebook ka pa o yetsa WhatsApp o se ka ba itshukudisa wa go yetsa Facebook ka pa o yetsa WhatsApp o tsebe gore ntho dintse di le lefifi le letsatsing lona lena ha ke tlo bona le letho he empa he WhatsApp ke a Facebook ke a gola. Hai ba di ntholetsa gona di etsala hantle ka nna ya hlaka e kae monyetla o ka nna ba teng kae kae ha o ka hlaka mane ka Facebook. Empa mo gahlelongona di submarine fela mo.

ka Maria Mabasotho re ke thewa ka moro ka Maria Mabasotho ke mathamathalebelo le fokolanga fela ke fitla ke dile mona ha ntate molo matala ka mona ka St Vincent pelo ite nye tlotle yang hape hape ka mona ka St Vincent.

tlotleyang Maria a Saint Vincent. Pelo ye tlotleyang Saint Vincent. Ere ke mathemathe ke chechecheche hanyane. Ke mathele ka mona ka hantate molotikwe. Hare ke na ha monate ka go tshebeletswe monate tshebeletswe bitsitsweng ya fela re ba ha o morena. Ho di ma PC FM. Ma Cecilia ateng. Ke a Maria Mamohau. Ke tla mamela lentswe. Ke tla mamela lentswe. Tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba ha o morena. Nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 212199956. E ka sitana. Di pedi fela. Re ja jwalo. Long life. Di pedi fela jwalo. Reja jwalo. Long life.

0: e ba haw murren
1: e ba haw murren
0: manis
1: ti ti tin tal tal ti ta hoye ma mele tapelo me un tiko mare e ba haw mare
0: e ba haw murren
1: me ma sa go tin yan ena sa re he

0: rebahao morena
1: rebahao morena ngwaneso
0: mpho matumo
1: ga ke gopolang ketso tsa morena ga nka ke ka kwenea rebahao morena
0: rebahao morena nkgo matumo makara
1: amene kgolo na
0: emene sa letebele rebahao morena
2: rebahao morena
0: morena a masisi
2: ka mo matla ga o le kutlwiso se ga o dileng ka teng o etse ka lebaka se o nang le matla a o seetsa mme o seke wa setela ka lebaka la bogodi ditlelo tse o di itswang goe o yalo tshwakgan ga gao morena
0: re ba gao morena morena a masisi
2: ka pontshoaeso
0: amen nneso re ba gao morena
3: Aba ha o mo gana ba buri
0: ntate ntlhane

0: re ba ha o morena
1: ha ba ha o morena wa ne
0: mkho puti
1: a bo se go bokela o tlwa se ba je se sa pele sa go le gote ke bua sa matidisho se ba ha o morena wa ne
0: re ba ha o morena mkho puti amen e mkhono wa ka
1: thank you
2: are ntate ha ba ke nna senelo
0: re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: ngwaneso
3: se fa pa no nge bo ha wena moloki wa maria tswa maqebeng le metsi le sa koreng re ba ha o morena
0: sa go mo mo kerek
3: ka mma se podi ngwaneso
0: ngwaneso
3: amen e go

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwaneso
1: tekelong bana beso sia moreneng le matleng a hae a sa tsuteng ke letho re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwaneso
1: nna magandebe ka stadium e reng
0: imene nneso

monate e bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela wa e bona e bana ba Jesu wa e bona bana ba Jesu ba etsa meholo bana ba Jesu ba etsa meholo

0: bahao morena
1: bahao mo ga ba dimu
0: a botimo pe
1: go go nna ba ga o bo ni bahao mo ga ba dimu
0: re bahao
1: ba ga dia tsa
0: amen e a botua
1: amen e go ngwa
0: re bahao morena
2: ba ha mo gana ntate
0: ngompasi
2: ntate pati le mollo ke tena hanta o dia tsalele ka ba ha mo gana ntate
0: ba ha mo rena ngompasi
2: amen ntate
0: amen ngkhono wa

e leng a ditlhopha tse nne go tlhaka monaka borwa e leng a ditlhopha tse nne go tlhaka monaka leboya a re sheba ditlhopha tsena tse nne go tlhaka monaka leboya ke setlhopha sa dilemela ke setlhopha sa mzamane ke setlhopha sa ditshetlo e ka setlwana le setlhopha sa bua sona united a re sheba ka mane ka borwa ke setlhopha sa kick for life ke setlhopha sa Kwading Highlanders ke setlhopha sa FC Summit e ka sitana le setlhopha sa All Aces dipapadi tsena mohopeng ona dibapalla jwalo kapa dipapadi tsena ditsheeditswe jwalo ka diketetse magolo a mararo ka mashome a mahlano 350,000 yeo dipapadi tsena ditsheeditsweng ka yona mme dipapadi tsena di tla bapala mafelo a veke yona ena mo teng di semi-final e nyamane go tlanga go bapala jalo setlhopha sa Kwading Highlanders se tlankana bolo le Kick for Life Juventus go renga ya leshome le metso e mmedi e be go renga ya boraro ke mo teng setlhopha sa Kwading Highlanders se nkana le Mzamani e be Kick for Life Juventus yona e nkana jalo le setlhopha sane sa yes. Keletsa tsinya la motlevelo a thinyane sonta mane ke motenga dilemela ditlangong kana jwalo le All Aces horinga ya le shume le metso e mmedi a thinyane FC Summit yona e tlankana jwalo le ditshetlo ka re papadi ya pele e tla bapakeng tsa setlhopha sa Kwading Highlanders le Mzamane horinga ya le shume le metso e mmedi ka moqivelo a thinyane moqivelo ona ono Kick for Life e tlankana jwalo le All Aces I khone sengwe le isis dikibetsa nkana di bapile empa etla nkana bualo le itse ke ditshehlo ke batla go sheba hantle ye ke ditshehlo ke All Aces ke di lemela o le bua sona United Kick for Life tla nkana le bua sona United a thinyane letsatsinya la Sontaha ke mo tenga dilemela ditlankana le All Aces FC Summit inkane jalo le ditshego ke ka mogo ditlang go bapala ka teng tsatsinya mo qivelo Kwading Highlanders inkana le Mzamane go renya le shemele metso e mmedi Kick for Life in Kanivalo Libua Sono United Horinga Yaboraro Atinyaneta Tin La Sunta Ha Dilimela Din Kanivalo All Aces Ha FC Summit Itlan Kanivalo Lidite Ho Kitwanate Nuta Mohope Wunu Wa Banka Yenu Itala Neto Na He Ditie Ditivalo Wemonga Bapeli Ita Itamala Vualo Ka 35,000 Habwe Mumba Bubedi Itaba 30,000 emong aba boraro e tla ba 25,000 ha tsena tsohle ka ofela di tla kibia kibia bualo ka di 20,000 ke ka mogwehe e gegethibeng ka tinya a thinyane letsatsinyelane la mashume a mararo mane ke mo tinga ka tlang go bona bualo champ of champs hai bapala letsatsinyela mashume a mararo ka motso o le monga ke mo tinga ka tla bona bualo komiti ya PLMC enkana bualo le Admako ke ka mogwehe ya dipapadi tsena ditlanga go bapala ka teng mafelong go qala mafelong a veke yona ena go qala mafelong a veke yona ena go isa mashomeng a mararo a motso o mong ke ka mogwehe ditlanga go isana godimo letlase ka teng ya ka ke shebe fela tsena tsa Lesotho Vodacom Premier League gore na

tsona di ka bapala buang a mafelo a veke yona ena letsatsing la moqevelo ka o fela ho tsona letsatsing la moqevelo ka o fela ho tsona e tlabela ha di bapala e bile le ha di qetela LDF sohle sohle e tla nkana go le marwala ka mana ka ga tsho mo se ho renga ya le shomele motso o le mong a fitile ka metso e mashume a mararo a tinyane ho renga ya bubedi ke mo tenga machoga e tla nga ho nkana go le diphakwe gona ka mono ka ra tsho mo se ho tshonge double header e tenga ka mono ka ra tsho mo se double header ye nngwe e tenga ka mona ka LCS mo tenga limkwa mkwing e tla ngonkana ngwe le LCS ho ringa ya le shumela motso o le mong a fitile ka metso se ma shume a mararo a thinyane ho ringa ya bobedi ke mo tenga members e tla ngonkana bwalo le di odi double header ye nngwe e tenga ka mana ka PTC mo tenga ho re nya le shumela motso le mong a fitile ka metso e mashume a mararo manonyane a tla nkana bwalo le dinare a thinyane LMPS e tla nkana bwalo le bantu ka mana ka ras ka sebatane Russells ka mohalis hook ho re nya ya bubedi ke mo tenga majantsa e tla nga ho amoela bwalo se tlopa sa difofane ka mono ka mohalis hook Atinyane Setsoto Stadium ke mo tenga matlama e tla ngo amoela jwalo dijabathu ke ka mogohe ditlanga ho bapala ka tenga mafelo a veke yona ena diketela jwalo tseno tsa Vodacom Premier League le Setsoto Vodacom Premier League ke ka mogohe ditlanga ho bapala ka tenga me ha ona letho le hore tla be re iketse lona Ori ma PCFM ya lo khotlala gasola ha ntatai ntumelle hana ko ya ka iritsimona mo iritsinga aba fetu ya ga metsotso ele shomele motso o le monga kenke dithapo tsena ke dilahlele kwa kenke dithapo tsena ke ntodi tsheba ke di tshibela kwana ori ma PCFM

batla ba le teng bo mmemmotsa ka mono ka mma batshwana high school mafelo a veke yona ena mmemmotsa a o tla dinthotse ka nga tsona tsena ha dikatsa ntlolang ka ikela high school mmalere matedi.

0: taba di ka ntlhola nne meche ke ya materile ke lo gwala ntumela metsotsong yena e mashome a mabedi ka motsolo mong a le sekoto e le mo re qetaone ya mokokotlo re nya gona ya bohlano ke potele le mona fela ke mathela ka mane ka Lesotho Meteorological Services ke atla.
1: Selemela weather forecast.
0: Aga di seba fela ka mono ka Lesotho Meteorological Services ka Thutamodi. Re seba fela go na tinga di dipilwe ka tsela le mogwa mo futa ofeng. Le tla kwa hela ka o kgetha di bua ka ho phole empa ho bate. Di ba kenya tsa dinga ka malotinga moya o ka lebellwa ho fuka o le bobebe o isa we ba maharenga ho hlale bo ya bophirima. Hona le monyetla wa dinuko tse mashome a mararo le kgolonga wa mafafatsane mona le mane a ka gemanga le diaduma. A re sheba fela di-temperature ga tsona di eme pakeng ya tsa tse pedi le leshome le metso e mehlano. Oxbow ke yone e tla dule ka tlasetlase ka 2 degrees Celsius. Athenyana maseru a bo matlama moshosho 1 International Airport bokauta wena bokauta sane bokauta yo e ka se itana le lebele le tshwana la nkgono mmamosa le ntate moholo molapo berea ha bo di odi matsega le marwala e tla tsora malabalo ka 15 degrees Celsius ke ka mogwehe di lipileng ka teng ba tsena tsa bolipi ke tlo iphumana ke ikentse buang go bana ha ona letho le o nka ba ka iphumana ke ikentse lona wa di mapisi FM ya le gotlala gasola ha ntatae ke tlokometse gore le mme mmankoko o tla ba le teng ya ka mono tlokometse gore le mme mmankoko o tla ba le teng ya ka mono ke bona he ba batlanga ba ile ba kena ga jana ka go sedika dikwesena ke bua bua le heka mema memmotsa e ka sitana le memmankoko bana ba itsamela ha monnate jwalo he ke batho ba gale ke batho ba gale ka hare ho tsela ena ke tla iphumela ke ikentse bua ngo ba haona letho le o ke tla iphumela ke ikentse lona ke o re fela ke fetele pele ho di mapc fm o tla ba le teng ka mono small o tla Afrika borwa mane o tla ba le teng ka mono ke bua bua lo ka ena dibuka di tlabe di le teng ka mono dibuka ho hlaha ka mane ka kuthi o tlabe ya le teng ka mono ke bua ka motho ya mokalo ka ke ntse ke ya ke sheba dintho tsa ka e le gore di tsebe go ntsamaela hantle empa o teng nomagi ke ngwanana Afrika borwa mane o tla mo hopola ka dipina tsane ne tsa jwale taba ya ka mona kapa ke tswele ka nqena ke tle ke bona na ka nqe ha nka ka tswa ka nqena e tla nne ya eng ga ke tswele ka nqena ke tle ke bona rena a ke tswa ka nqena na nomahlosi na e tla nne ya eng ba tla ba le tinge ka mono mme mokete ko moholo wa pitiki ya ke mokete o moholo wa mmino wa pitiki pitiking ha o rapelwe pitiking ha o rapelwe pitiking ha o rapelwe jwale ke ipotse gore na ke

bona ke itse santsane le tswa ke nna fela ga ona mo ka ba ba utlwa e lela ona teng o ntse a pheya mokubung e tla ka ga o leba kamane ka mmabathwana o tla e fumana.

0: mogaleng kwano ke sentse ke tshwere Mokubung ka letsola ka le letona. Mokubung ye kubu aiko ye kubu aiko na itsile mona e ka re bothata boteng o kwena kwena eno kwena e wangutlwa wangutlwa e le ga ngutlwe aiko mona ngutlwe re ke pote ka motšhini ngona o mong re ke pote motšhini ngona o mong ona o na itsile ona la bothata o ona o tla re tsheisa batho ona ona o tla re tsheisa batho e hlile ona o tla re tsheisa batho ya ga ke poteka o bona motšhini o bane metšhini ena e mengata kwano gantatae ona ona o tlo re tsheisa batho tla re tsheisa batho ona mme bembe ka batlanshapa ka nnete ka metšhini e jena kubu mona teng ke a utlwa mona Alifule manyala bale mama alifule.
1: Amo yela ne ya yona.
0: Alifule. Ah. Wobe, pelo yena ka pelo yena ha ka ke ya bona ka ke ne le bohloko tjene.
1: Eh, ne tibulo wa tso hle fula le fitla mona tsa sentse mona tu hang. Sele bile hle ke tla ka hlaka tse pamise me go tlona mona mo semona batho ba tla fola ho kwa pinya yena.
0: Ai, go boetse go na ba banka ha ha gella ge se ge sheba mabitleng. Mona go kwa o nke go re a go kwa nke tse di tseng thongweng a ta fela kubu. Ai go.
1: Ke sho sa lo dilo di mayo na
0: fela. Ai, go mona o nke tse di tseng thongweng a ta fela go boetse ke. Oh! Oh! Mo kubu mbanna. Eh?
1: Ke ngwana a tlhayoga nnetlanana sa halefile
0: ngwana metsi
1: ngwana metsi phoofolo ntho e ka ka ntho e kgolo
0: go thu o dumele tla sa thaba mane makwanyane mane
1: a tla dumela ga dumela gopela
0: Mokubung
1: ntate Bule
0: letsatsi ke la mo ke la mashome a mararo a motso o le mong a mokete ko o mogolo o bitsitsweng ka gore ke pitiki festival
1: ga monate ntate Bulebule ehlile hona se pitiki fela hle ke ntho e se ka ka letho mme ha ke belela hore ha hona ntate ka batlang ho fumela ya fetwa ke moketo mo kalo ke bile ke belela ha hona mme ka thabelang ho fetwa ke moketo mo kalo kalo
0: Mokubung re fe mahamo re fe makoto mpia letsatsi leno rena mo tlaletsatsi leno na dietsa hala ka pa ho tloha hana jwalo le ba letsatsi nona leno
1: eh ne tebile a ka nete ke go fela ke gata dumetse ba medi ba PCFM ba tla ka nete e wena te bile bile ka mona ka o tshwere dithapo sa lo go gopa o tla bo sibona ka ngiso ke tla ba le maketo mo holo ha di ka mona ka mma ba thana high school ka di 31 tsa go di nne re leng ho yona mo teng hona ba le tse tikete re le ga re ka nete ka hauwa ka hopola hore re nana batho ba kgetsetsa ha holo ka mana ka di semeng ka ngwana mogoma ka gola go seng go be mohau ga go le kgweding ena ya mofumagadi ga ba kere tekete botlhe ya di-20 tla nne be 80 rand ga kamoga di-20 tla ba legolo e monyako e tla ba 120
0: butla di-20 difeng tsona tsetse re tlang ka di lebile
1: tsona tsena tsa re tlang ka di lebile
0: a tsaya pelo ena ya gago le wena Mokubung
1: pelo
0: ena ya gago le wena Mokubung
1: ka nnete ke le ka gauwa ka re gempe re ba tshwarele seletle re ka mora di-20 be ya nyoloa le mane monyako ke gola pitiking eno ge lebeletse pastor Magomo a tlo tholo o fodisa dipelo tse tlhantlhaneng gobane nnete e sale ge tlhoka bandage e tiileng ge tlhoka ketane e tiileng motlho mongwe ke ka yena re ka utlwang gona modimo o batla re etseng ge le bomme jale ebe ga re qata utlwa mantswe wa gae ka tshetsete modimo re fumana dibini tse ngata ka go fapana go na ke package ya tebolebole one re tshwere batho o fapana motho mongwe mo a ka thabela hore a ukwe neno mazozi ke yena mo fodisang a holo e monga ga a medi bikontsha ga hantla a holo e re ha binne pinetse go tla ke thobe e monga go mesa ole ha le teng go tla ba tsena me ja sabele jole le nna ke le kubukile teng ga go batho kena le me motho runa batla bile ba re tshwara khoku gore ha ke tsebe na ho mthata ka batla ho fetwa ke ha o bona nemmotsa ka magale mo tsetile
0: le mmangoko ke bona mmangoko
1: o tla ba le tlelene go ke tshwere batho ba tlhaholo ke tshwere batho ba tlhaholo o li batla go tataisa le pelene la gona la pitiki le ka kagetso gona ka malapeng re itseng
0: eh
1: ene tlo
0: go feta mona ka nnete e re nne ge di bua ha nako yona e ntse e tsamaya ha e le mono se o kgothile se ya se otloba e tlile o ntse o ba tshepisa gore e tlile go a ua ka moo
1: ka mono ga ua mme ebile ke belela gore pidi eno ya bo amogela moya o a bona a tshenyate bolekodumelane modimo o tla bampeile boemong bo nepagetseng gore e tla betswile selegere polase dilanche empa ka baka la bane be ke e tlaise re batla itlisa ka seko le dixmela foka mono ba tla utlwa gantle motlho mo ebile ke a gola re tla tlabetse dile se di master ko feta gona tse gantse di lela fela bao
0: ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka nyakalela ntse ke ba buetsa gore e lela mona fela gona mo go baka ba ba ikwelela di
1: ke re neveo tshwere ntho tse ngata moo gantata ya kuno kontse go ye dithabeng
0: ka thaba ka utlwa monate tlamokobunga
1: edate bolebole
0: ngwana metsi
1: ka nnete phoofolo

o tsebe ene le Thabang Isaac Musuwe a tswa ka feste wa e bona music video nya yona mono Thabang Isaac Musuwe Thabang Isaac Modiko wa mpatsa ditoto ai tswa bona tswa kai tswa ba ka ntwana ke maleleka ena wena o mbile le mana mana ala tsonana go mphile maleleka ge ke tswe ke tsa mae ke le ba hantle tsa sa thaba le pantsula ha se o di ke motsenge go tenga ke busa nga bua le ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi sona ke sa matsoso matsoso ke wa tefelo ka sa di tlole ntshotsho le boetelle pele ba mogana telo matsoso a ile mogana kgwabane theko ke mogana wa thaba ke tswile ke tsa maile love peace and happiness. Adios! Khalefo wa ha motutsi up next. A o stibello jane ka ditaba tse qalang letsatsi. Nna le wena. Bye bye.

0: Amedi re re ke re tla le bishop mlapo a tle a re bulele ka thapelo.
1: A ke o dumedise ngwane so ho sengona ho hotle. Ke o dumedise ka le bitso le le tlela moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng. O sengona ke kgatlilwe gore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya Nehemia kgaolo yona ke ya bone go tloa ka temana ya bosupa. Re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Nehemia kgaolo yona ke ya bone go tloa ka temana ya bosupa. Itse Hasan Balate le Tobia le ba Arabe le ba Amone le ba Ashdode ba utlwa gobane go tsoswa ga marako a Jerusalema go ntse go tswela pele le gobane dikgeo di se di batla di thibega ba galefa gagolo ba ba ba dumelelana ka go fela morerong wa go futugela Jerusalema le go a senya. Morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona ya re ga ba utlwa go ba morero wa go aga o ntse o tswela pele taba ena ya tlisa galefo go bona gobane ba ne ba sa rate gago, ba ne ba sa rate tswelopele, ba ne ba sa rate ntshetsopele ya dintho. Morero wa bona e ne e le gore dintho di dule di swahlamane mohlomong ka nako e nngwe gobane di sa etswa ke bona kapa gobane ba ile ba leka mme ba hlolwa. Mme jwale taba ena ha ba bona ba bang ba etsa ka go loka hoo ya e ba bobe go bona. Mme jwale ba rera gore jwale re tla ya go futuhela le go senya ntlafatso le go senya tswelopele le go senya merero e metle mohlomong ka dipolelo le tsohle ya ba ba etsa jwalo. Empa bona ga o ka ba wa thiba Nehemia le bao a neng a ena le morero o motle mme ba tswela pele go aga. Ngwaneso sengona e ka nna ya ba ba utlwile gore jwale morero wa go aga o ntse o tswela pele bophelong ba gago. E ka nna ya ba ba utlwile gore dintho di a fetoga bophelong ba gago mme tseba gore

tonolofaditseng ka yona ne ba ne ntse ba rata ga o ntse o le fatshe ba ne ba rata ga o ntse o le ka tlase gobane ka nako yeo o ne o le motswalle wa sebele empa ka jeno sera sa moswelelela gobane bophelo ba gago bo a fetoga dintho di a etsagala mme jwale gona go ba sia ba sa tsebe gore na ba ka ema le eng jale go seng gona ke rata gore o tle o seke wa kgwetliswa ke morero ona wa bona wa go futuga le go senya go futuga ona o tla o bona dipolelo tsona o tla di utlwa empa tswela pele go aga gobane modimo o dumetse o tswela pele go aga gobane modimo o dumeletse gore o phunyeletse ke nako ya gao jwale nako ga e tlile e tlile ga e le nako ya go tlhola o keke wa tlholwa mme jwale ke nako yeo gona jwale o sekebe wa tshoswa ke tseo di bonang o sekebe wa tshoswa ke tseo di utlwang gobane bo Saint Ballate ba teng empa ba keke ba tuma o bolele mantse ore ba keke.

0: ka hore a re fe di tlhogotsa ditaba mo mamedi ke la boraro bekeng e ka jeno wa tseba hore ha go le tsena he ge ba le ntate di a mo tshaba me he mo mamedi ntate mo tshaba ke mo hlabuli wa rona he mo mamedi ya re thusang ha holo ditabeng tsa bohlokwa tse matla tsa tlhabollo tseo ka dinako tse dinge mo mamedi di na le gore di behellwe ka thoko fela jale e le tsa bohlokwa mme re re ke re tlotla re fumana he mo mamedi ka jenna o tlotla a re fa taba dife ntate mtšhaba e re ke o amogele ntate le gona go dumedisa go seng gona
1: ke a lebua ntate ga o seng kamogetse le nna ke nke monyetla ona ke o dumedise ke be ke sebedise ona monyetla ona go dumedisa le ena momamedi wa radio ena lenaneong le na le legolo ntate go seng wa letsatsi ke la bogago jolo ka o se o tlhalositse ge kena ditabeng tsa tlhabollo kapo ge qala lenaneo lena ka ditaba tsa tlhabollo
0: se ke kopana le e mongwe wa bamamedi bale a ntlhalosetsa gore o na le motho a o supisang ena a o supisang wena ka gara toropo ka mona gore ke ena di aumo tšhaba yanayana ka legore a bua ditaba tse kalekale ke nagana gore ke motho wa mogologadia a bua ditaba tse kalekale tsa botlhokwa ga kanakang jale ke a tlhokomela gore ke taba yona yane yeo o e o bui ka yona ya gore motho a ka tlo a kenya ka kelelong ya gae gore na ntho le pele a e bona na sebopeo sa yona na
1: seebaaaate ke a leboa ehlile go jalo ka metlha go ba jalo fumana gore ka nako nngwe tshwantsho se o ne o iketseditse sona ga se sona go ga se o fo o se itse jale o sokanana gore na ga o sa dule o lokisa na o ka dula o latlheile go le go kae jale go seng gona ndate motutsi beke fetileng ge le ga bua ka ditaba tsa gore bophelo mona go na le dintho tseo re di etsang fela jele ge sa rate o di etsa fela jele ge di etsa motho a ka makala gorena e teng ntho e jalo ee e teng bogolo ba rona mme o ka nna ba karolo e nngwe ya batho ba jalo bao go na le ntho tse ba di etsang ba sa rate go di etsa fela jele ba di etsa tsane tseo ba ratang go di etsa ba fumana ba thatafalelwa go di etsa ke tabene re bua ka ena beke fetileng ya ba kere bekeng ena ge tlatla re sheba gore na motho o tswa jwang bogobeng bo jalo gobane ga o e shebana te motutsi taba eno ka botebo ba yona o tla bona gore ga e ka ntho e ke bogoba ke moo o rekiswang jele mono mo o rekisitsweng teng o sebediswa kgatlhanong le thato ya gago bogoba ke moo motho a rekiswang motho eno a rekisang yena o thola molemo jele yane a o rekise a o rekisitseng go ena le ena o ntse o thola molemo go wena wena o sena molemo o o tholang kapo seno se o tla bo se etsa o etsa se kgatlhanong le wena e a tlhaka mamedi ya gabane ore motho ga a qala a etsa ntho ya a sa e rateng fela a e etsa ntho eno ke bogoba gobane ge le ga ithuta gore o itswe ntse re ithuta dingodilweng tsa paulosi mo ga a qala ditaba tsa buka ya baroma temana ya 7 mono kgaolo ya bo 7 temana ya 14 mono ore ga e le nna ke rekisitswe kapo ore ge a tseba gore molao o a halalela empa nna ke motho ya nama ke rekisitswe go ba lekgoba la sebe ke rekisitswe go ba lekgoba la sebe ya bagege sebe ke tlolo ya molao wa modimo e le gore ka mantswe mang ke rekisitse gore ke tlole molao wa modimo ke dule ke tlola molao wa modimo jale gege ntho eno ke bogoba ga o so ya ba o tlhalosa gore dintho tseo ke ratang go di etsa ha ke khone o dietsa kapo ke bona ke sa dietse empa tsena tseo ke sa gateng o dietsa ke bona tsona ke nolofallwa ho dietsa jele ya ba o tswela pele o hlalosa hore ha ile hantle ha ke kala se ke etsa ntho tse ke sa gateng o dietsa ha se nna ile go nete motudi wa etsa lore motho a etse dintho fela dintho tseo a dietsang o fumana hore motho yo ha di rate ene ha si yena hona le matla kapo hona le moya o ka hare ho yena o motsamaisang ho etsa dintho tse jwalo
0: ere ke se fela na de mchaba ke tlatlage tswela pele mo mamedi le shomele metso mehlano metsotso
2: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.
3: Okomedi so ba mamedi ba se alemoya. Re le se alemoya sa PCFM. Re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya gaso le dipelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipelo tsena ke tse latelang. Ho ha samanane wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samanane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho boso le ho sengwa le bitso mananeong a rona ho ha samanane o a sa gothalletseng ka pa ho hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha samanane ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitleleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel office ya le go tlalena e fumane ya Lesotho communications authority 30 princess margaret road old europa maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipelaetso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla ka pa ikopanya le mongodi wa legotla la tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru ka pa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 ka pa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 ka pa ho romela email ho complaints@lca.org.ls ka pa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls

0: Mamedi re ha ho le tjena he re tswele pele le ntate Mtshaba. Ntate Mtshaba o re hona le dintho tseo re nang le di etsa empa ba le dintho tsena re di etsa jwalo ha re di rate re di etsa hobane re rekisitswe. Ha re tswele pele ntate Mtshaba.
1: Ke a lebo. E re be ke etse mohlala e mmalwanyana tabeng yona eno ya dintho tseo motho a di etsang. Fela jwale o fumana hore o rekisitswe. Wa tseba hona le batho nate moditse ena ke e bua ka maiphihlelo a hore mosebetsi wa ka ke wa tlhabollo. Go na le batho bao ke ithutile gore ba kene manyalong ba rekisitswe. Motho yo o re phapa a le ka ga lenyalo a na a nagana gore o a rata ebile o a ratwa. Empa kona phapa mang a le ka ga lenyalo moo jwele a seng a tlhokomela gore motho eno a itseng wa mo rata o mo etsa dintho tseo a seng a sa di thabele le ga a bua ka tsona e ba ntwa. Jwele ko ona reng go tlile jwang? Go tlile jwang gore ebe ga ke a bona? Go tlile jwang gore ebe ke rekisitswe? Jwele o fumana gore go na le dintho tseo na le motutsi thekiso mo go na le nthwena e bitswang neuromarketing. Neuromarketing ke mokgwa wa go bapatsa o boholo go tlhekelwang kelello. E ke reng ga go bapaletsa ntho e re batla go reke nthwe e tlile re ithutile ka kelello ya motho jele re etsa motho a reke ntho ha re phapa fumana gore e ne se na le molemo o mokalo fela tšhelete o e ntshitse o e rekile jale e leng gore mane moo banana le bashanyana ba bapalang taba tsa marato o tla fumana gore moshanyana enana ha ipapatsa o ipapatsa ka tsela e tlo kgahla morwetsana enwa ene jale morwetsana enwa moshanyana enwa o shebile dithasello tsa morwetsana eno gona dithasello tsa gae ke difeng jele morwetsana enwa ka baka la gore jele mohlankana enwa e hlile o kgotsofatsa dithasello tsa gae a ba utlwa ratwa fela moshanyana na a tseba ntle gore ke tena ke kgotsofatsa thasello tsa morwetsana eo gobane go na le ntho e ke e batlang ga se gore motho enwa ke a mo rata. Go na le ntho e ke e ratang go yena, go na le ntho e ke e batlang go yena gore ke tle ke e fumane ke lokela ke itlhaise ke ipapatse ka tsela eo a kekeng a lemoa a tlo nka yena a ratwa but empa go se jalo. Ebe ga o re phapa a o susa utlwa ratwa sebile ba ka bua le ka taba e sebile le yena reng fele re nyalana neng. Abuti a ntse a tseba gantle gore motho eno ga se mofuto wa motho yo nka nyalanang le ena jele le ena o tlo bone gore re etsa dintho tseo re sa di rateng re nana gore re a di rata a ba nyala a ntse a tseba gantle gore ga ke rate o nyalana le morwetsana e ga ke rate o nyalana le mohlankana morwetsana le ena a ntse a tseba gantle gore mohlankaneo le nna ke tena ke ratana le ena ke jola le ena ga se ga kalo-kalo ke a mo rata ompa a nthusa ompa a kgotsofatsa ditlhoko tsaka jale motho ya jolo o tla utlwa ga ba bua ba re ga latlhwe o a mo boloka motho enana a tla nna tsebe go kgotsofatsa ditlhoko tsa gago but ko re na ga ntse a kgotsofatsa ditlhoko tsa gago wena o ntse o latlhelwa ke eng. Ke ntse ke bua ka gore dintho tseo ba bang re di etsang o bona gantle gore re etsa dintho tseo re sa di rateng fela re di etsa jale ke tlhalosa gore na gobaneng re di etsa ko gobane re rekisitswe and-e ga re tlhokomele gore re rekisitswe go na le ya re rekisitseng and-e eno ya re rekisang ke ya tlang ka gore jale
2: a re tsise dintho tseo re sa di rateng e be tseo re di ratang ha re di etse jele ha re etsa dintho tseo re sa di rateng ha ho molemong wa rona o tena ke re rekise ko bana o a re qhekella e re ke hlalosena hantle qhekello ye ene e hlae jwang ka sebopeo sefeng ha re khutlele mogao ga ga ona laneng ya ha motho a qeta ho bupuwa ke modimo modimo ha qeta ho etsa motho wa molaela o etsa tayo o fana ka molao ho motho a rena motho a etseng motho a phele jwang ena ha o sheba molao wa modimo o ntla dipedi o na le kagolo e gireng ke kagolo e tataisa motho rena a etseng ene seno se o thweng a sietse e le ho bane se le molemong wa motho ona molao o tshwanang ona le section ka bona le kagolo e hlalosa rena motho a ske a etsang ho bane seno se o thweng a ske a sietsa se se molemong wa hai se le kotsi ho yena jwale a qobiswa kotsi yeno ka hore a laelwe hore a ske a sietsa a be a tsebiswe hore ha o ka sietsa o tla shwa ho bane modimo na itse le ka ja ditholwana tsohle tse ka hara tshimo ditholwana tsohle tse ka hara tshimo ka mefuta yohle di lengata ka mefuta ya tsona jele modimo hare le tla ja ditholwana tsena tsohle tse ka hara tshimo ke o bane hore motho a ja ditholwana tseo ho no ho le molemong wa hai ene le bakeng sa bophelo bo botle ba motho ho bane modimo a tsiba hore tsela e ntse motho ka yena o moentse ka tsela yeo a tla hore a tle a phile o tla gona hore a je ditholwana tsena di mo fe matswai a hlokuang ke mmele wa hae jele matswai ao ebe a tlo sebediswa ke mmele ho haha maro a fapaneng a tlo sebetsana a mang ke a tlo thibela ke maro ke matswai a tlo sebediswa ho etsa meriana e tlo thibela mafu a mang ke matswai a tlo sebetsana le hore ho etsuwe maro a tlo sebetsana le hore melaetsa ka hara boko ho be le puisano pakeng tsa boko le mmele a mang ke maro a tlo sebediswa hore motho ha eba ho ba le kotsi ka pelenyana a kgone ho ba le ya kotsi yeno jwale a mang ke a sebetsana le hore motho a be le botsitso o kwa ke molemong wa motho modimo o tlo bone ho lerato o fana ka molao o tataisana motho a etseng se molemong wa hae e re ke ke bue le baetsi ba molao molao ndate mtutsi ha o yetsuwa molao ono o tlamebe molao o molemong wa setšhaba ebe molao o ha o yetsuwa o tlo tataisana motho a etseng e molemong wa hae e le kagolo ya pele kagolo ya bobedi ya molao jolo ka ke itse o ntlha dipedi e lokela ebe kagolo e jwale e tataisa motho na a se ke a etsang ho bane ho ka ba kotsi ho yena jwale utlwa modimo ha a laela hore ntle le ditholwana tsa sefate se bohareng ba tshimo le se ke la dija ha le ka dija le tlashwa wa utlwa kagolo eo ntate section eo ntate mututsi e re motho o se ke wa ja ditholwana tsa sefate sena se bohareng ba tshimo wa utlwa ke sefate se le seng papison le difate tse ngata tse ka ga tshimo ka mefuta ya tsona ho mpa o thwe sena se le seng ditholwana tsa sona tsona le sekela dija ha le ka dija le tla shwa motho o hlaketswe ebile ha ntsa le moyeng mo moya ha e o hokaneng le modimo o a godiseya molaong ono ebile o phela ka ona motho a tloa o ja ditholwana tse o itsweng a seke a dija tsena tse o itsweng a seke a dija ga a dije jele bona lade motutse ke go tlo bona gore ketso eo motho a e etsang godimodimodimo mane e tsamaiswa ka moya dintho tseo motho a di etsang di tsamaiswa ka moya go tswa gore na ke moya ofeng e ka ba moya o lokileng e ka ba moya o fosaitseng jale go hlaga go bitswang noha le yona noa e empa go ikgakantswe ka yona ke moya ona moya ona ha o tle go motho o itlhakisitse gore ke moya ona o mobe o ikgakanya ka dibupua tse entsweng ke modimo ke re o ikgakanya ka dintho tse o di tsebang dintho tse teng tse o tsebang antle go ntho ena e entswe ke modimo moya ona o kena phoofolong ena o kena noeng o tla o ipapisitse le noa jale go bua noa ga o tloa moya ona o re o botsa potso a na ke nnete o tlo bone ebile ga o ile go adama moya ona o a sheba gore na motho yo nka kgonang go mo susumetsa ke o feng in neuromarketing ge a thaketa ga re thaketa ga sheba gona motho ya ka kgona gore a nke taba ye ga bobebe ke mang ga re tle fela o tla e fetisetsa go yane eo ge sa kgoneng gore re mo fitlhelele e re ge eme gakana ka baka la nako ge tle re gutle ka moga ditaba ge tlo ntshetsa taba ena ya moya ona
0: mamedi ge ga metsotso e le masome a mararo ka morago ra ya botshelela jena re fumana ditaba tse qalang letsatsi mme tsona ge di fumana ka puo ya sesotho ka tebelelo jane ga re fumana ditaba

0: Kela ba motutse mo mamiri itumela le tsatseng la matshaba la boki haratseding ba ipileditse ho muso ho eketsa disebediswa tse tlano lo fatsa mosebetsi wa bona ka ha ho le ho bona ho pholosa bophelo ba bakudi le ho netefatsa boiketlo ba bona. Mokgatlo wa baoki le bapepisi lenmo le balekane ba ona o tshwaile letsatsi lena maseru maobane tlasa mohuo o reng baoki ba rona bokamoso ba rona ho matlafatsa baoki ke ho pholosa bophelo. Presidente ya mokgatlo ebile e le mopepisi Thomas Qhala o qholoditse baoki ho nka mosebetsi wa bona e le thomo ka ha o shebane le bophelo ba batho. Qhala o re letsatsi lena le keteka boitelo ba baoki ha ka holeleng le tshwaela diqholotso tse hulelang mosebetsi wa bona morao. Lebitsong la baoki ba phomolong Dr. Samakaleng Phafudi o hlalositse booki e le mosebetsi wa bohlokwa le hore ke motheo wa ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo. A re ho bona e le baoki ba phomolong ho otla moloko o tlang wa baoki ba itellang mosebetsi ona. Puisanong le PCFM mopepisi ebile e le mooki wa mahlo Kwetlisi Tshehla o itse boitelo ba baoki fela ha bo a lekana, ka hoo a ipiletsa ho mmuso le balekane ba ona ho tsetela thepeng ya bongaka haholo diterekeng tse ka maloting. O re sena se ka fokotsa ho fetisetswa ha bakudi ditsing tse ditoropong ka ha seo se imetsa basebeletsi ba tsona. Mooki Tshehla o re ha disebediswa tsa bona di lekane, baoki ba ka hlwaya mafu ha bobebe le ho fana ka kalafo e nepahetseng. Lenmo e tshwaile letsatsi lena ka ho mema balekane ba bafu. President ya mehleng ya yona Tanti Rantimo le mongodi wa mehleng Morepe Santi. Batsamaisi ba ditsela bore tukiso ya tsela ya bolelele ba dikilomitara tse 6.3 ho tloha ha Magorwana ho ya Hadieta Berea e haufi le ho phethelwa. Phala ya lefapha Nosizo Lompopo o re karolo ya pele e tlohang ha Magorwana ho ya Tsipa e se e qetile ho se ho setse matshwao le mekgwa ya tshireletso tseleng. Mpopo o tswetse pele hore karolo ya bobedi e tlohang Tsipa ho fihlela Hadieta e haba ho fela mo ho setseng dikotopo le dintho tse ding tse di tshehetsang. Ho feta mona, dikarolo tse ding tsa tsela le tsona di hloka ho etswa botjha ka mora hore ho kengwe dikotopo. Ho sa le jwalo, mokhanselara wa Kgokgoba Monghadi Ntabejane Sekete o re tukiso ena e fokoditse maeto a malelele a ho fihlela ditlhoko tsa mantlha a kenyeletsang ho fihla setsing sa bophelo sa Mapheleng. Sekete o boetse a re le ha dipula tse matla di diehisitse tukiso tsena, baahi ba na le tshepo ya hore ditshebeletso di tla ntlafala ka mora dilemo ditsela di senyehile. Moemedi wa mokgatlo wa Baji botong ya dikoloi tsa baeti Monghadi Retshedisitswe Tsholo o re qeto ya nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti e kene tshebetsong ho latetswe molao. Monghadi Tsholo o boletse sena puisanong le PCFM maobane. Tsholo o bontshitse ha letona la dipalangwang le mesebetsi ya setjhaba le ile la bolellwa ka morero wa nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti, mme le ena a latela methati e nepahetseng ya molao. O hlalositse ha e le tlwaelo hore ditefiso di kene tshebetsong mafelong a kgwedi. A re le ha o le jwalo, ha ho a etsahala selemong sena hobane beng ba dikoloi ba ne ba se ba potlaketse nyollo ya ditefiso tsa dikoloi ka lebaka la theko e boima ya mafura. A re ha ho bobebe ho mmuso ho kgahlametsa dikoloi tsa baeti ka ha tse ding tsa dikoloi tse nkang baeti di sena tokelo ya ho nka baeti mebileng ya naha. Le ha o le jwalo, Tsholo o bontshitse ha mmuso o lokela go laolwa dikoloi tsa ona tse tshelang mafura ditseng tsa ona tsa mafura gore sena se tla thusa go theola segatlha sa ditshenyegelo tsa mafura mme ka go etsa jalo mmuso o tla be o gatlhametsa setšhaba ditifisong tsa dikoloi le thekong ya mafura ka kakaretso. Dihlopha tsa ditereke tsa taolo ya dikoduwa di thagotse boithuto ba boemo ba bofuma lekanetso ya dijo go pharalela le naga. Tshebetso ena ya selemo le selemo e shebane le metsi e magolo a mararo ka hara naga. Ha bua le basebetsi ba dihlopha mookamedi wa nakwana wa setereke Mofumahadi Sophie Ralejwe o kgothaleditse dihlopha go bokelela dintlha tse nepagetseng le tse tshepagalang le ga tshebetso e tlile ba le mathata kwano Maseru ka lebaka la sebopego sa setereke. Tlhatlhobo ya Maseru e kengeletsa dibaka tsa dinako tseng Morija, Semonkong, Roma le Thababosiu. Tshebetso ena e tsheheditswe ke lenaneo la lefatshe la dijo WFP ka tšhelete ka godimo go maloti a milione le magolo a mabedi. Go ya ka ditlaleho, tlhatlhobo ya selemo se fetileng e bontshitse kgaelo ya dijo e bakwang ke maemo a legodimo a ntseng a mpefala, theko e phahameng ya dijo, tlhagiso e tlase le bofuma moo diketekete tsa basotho di lebeletsweng go tobana le kgaelo ya dijo go fitlhela mafelong a selemo sena. Go tsa matšhaba, Moporesidente wa Kenya William Ruto o re kopano ya dinaga tsa Aforika ke mogato o maatla wa go itokolla ditlamong tsa nako e telele tsa bokopakopa. Ruto o re Aforika e na le bokgoni ba go itlhaisetsa le go intlafaletsa dinaga tsa yona mme dinaga di lokela go potlakela go buisana ka go iketsetsa le go itlisetsa diphetogo. Re mehla ya ho phela ka ho gaketswa ke dinaha tsa matšhaba e fedile mme ipiletsa ho bomphato wa hae ho imatlafaletsa dinaha tsa bona. Ruto o boletse sena mokeng wa dinaha wa ntshetsopele ya Aforika o hlophisitsweng ke Kenya ka kopanelo le naha ya Fora ho hokahanya dinaha le ho qholotsa boinahano ba maAforika ditabeng tsa boitjaro. Ha bua mokeng ona, Moporesidente wa Fora Emmanuel Macron o itse naha ya habo e nka maAforika e le balekane ntlafatsong, ke ka hona naha ya hae e bokeleditseng dibilione tse ka hodimo ho 20 tsa di-euro ka matsete e le ho thusa dinaha ho itshematlela moruong. Macron o itse ona ke monyetla ho naha ya habo ho boela e aha dikamano tse ileng tsa sengwa ke dietsahala tsa nako ya bokoloni. Ke hona kopanong ena moo dinaga di tlhagisitseng ngongorego ya tsona ka bong ya dikoloto ka go supa gore batlhatlhobi ba tlhagisa dinaga di le tlokotsing go feta ka moo a di leng ka teng e leng seo ka mehla se bakelang dinaga mekitlane e godimo gagolo gao tse ding di bileng di tlholegang go lefa. Ke ditlhogo tsa dinaga tsa Aforika tsa 30 tse bileng mokeng ona go kengeletsa Lesotho le emetsweng ke motlotlaeletsie wa boraro le letona la temo Sediba Motšhoborwane gara ba bang. Re phethela ka tsa boemo ba legodimo. Le kwaetse ka go kgatha dibaka go a batla go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go tlhaga le boya bophirima le mafafatsane mo na le mane go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go phole go isa go bata empa go bata gagolo dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse le phagama. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima go na le monyetla wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mo na le mane. Momamedi ditaba di felela mona, mamela tsa Senyesemane metsotsong e 10:15 ka morago hora ya bosupa.
1: Tumela bo, sbabi, ke mo patile hantle mme bekeng e fetileng. re sebeditse hantle hona ho me ke utlwa ke thobeile moyeng hey manyeo le fuli di tseo di buima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena ke khotsofetse ho bane ke bulukile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
2: ah ese babatso se ba di balise tse ka wena ha sina policy ya insurance jwa lona le rata ho nka di chance hle
1: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato ka ha ene e le e saleng ke e bula dilemong tse leshome kwana ha ke qala ho sebetsa ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse
2: ao ngwana phephihle e ke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao
3: Booster cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti, o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Mamedi ye re ke le bo hete bello jane ka ditaba tsena tse wa qetang hore ba lla tsona. Taba ya bohlokwa ke ena mo mamedi. Makhalen Roosip, Krimile Makhalen Roosip, Tlazarin. Mo mamedi di kolo tsena di tswakile ka morbei morbei bona ona le makhabane a mangata bakeng sa letlalo la ha ona le di vitamin A C and E le di mineral di matlafatsi di haha mele le di thibela mafu. Tseo tse ding tsa tsona di tshafumane heng di jontsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo hore le se ke la tsofala ka pele la swebana. Le dule le ntjhafetse le boreledi. Morubei ona o na le ole ka bona e thusang letlalo hore le dule le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala. Lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Grimian ya Makhalen Roosip se ntse e tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Mohamedi Makhalen Roosip le Makhalen Tlazarin. Di a ngobela letlalong la hao. Le be bonolo le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo. Pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le hona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Di thusa le hona ho thibela ditorom, di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. Krimi tsena tsa Makhaleng di monko monate, motho boitshepo le morolo wa phamise hloho ka boitshepo. Ha le ka hare ho batho di puthe ho mikiteng tseleng le hohle mo wa tsamayang hona teng. Mo mamedi ga le malenyatso be le boitshepo ka Makhaleng Roosip boloka tjhelete. Sebedisa dihlahiswa tsena tsa Makhaleng tsona di keketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha hohle ka hare ho naha. Hopola. Ha e se Makhaleng ha se yona.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
6: PCFM. Your pulse, our beat.
4: Mamedi re ha re le mothating ona fela hem. Ke tle ke retswe le mona fela re tsebe hore jwale re tswele pele le ntate mochaba ka mohe ho leng ka teng.
7: From the Highlands to the heart of town, stay connected with Starlink. Now available at Sifalan. Enjoy fast, reliable internet up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 maluti or go portable with the mini kit for 3,899 maluti. Get 250 gigabytes for only 540 maluti per month with no long-term contracts. Pay month-to-month, no lock-in. Available at your nearest Sifalan. Starlink, join the future of the internet.
8: Setsielehi, ha o hloka ditshebeletso tsa banka, sebedisa Cash Plus Lailai hohle mo o leng teng ka hare ho naha. Ka Cash Plus, o ka reka airtime, wa romela tjhelete mahala, wa ntsha tjhelete, wa ba wa reka le motlakase. Ho fumana Cash Plus agent e haufi le wena, romela Lailai.

0: 10:14 FNB thuso e fetola tsohle.
1: Mwamedi ere ha thuso e ntse e fetola tsohle jwalo re ne re tswele pele ka ditaba tsa rona metso tse le shumele metso e mehlano pele re fihla hore nya bosupa me ke ntse ke na le ntate di ya mo tshaba mona Mwamedi mona mo antseng a tibisa kepi hodima taba ya ho rekiswa o se a hlalositse dintlha tse batlang di le mmalwa he Mwamedi tseo a hlalositseng hore le mo rekisitsweng hona teng ka dinako tse ding dintho tseo o di etsang o etsa dintho tseo sa di rateng ntate motšhaba ga re tswele pele ntate ka ditaba tsa rona go rekisa ho motho a ka nnage go rekisa batho ba bomme fela kapa ke bana fela gobane ka lebaka la bongwana ba ka rekisa mofuta wa batho ba rekisiwang ntate ke mofuta o jwang kapa thekiso e e ama bomang
2: ke a lebona e mtutsi thekiso ena e ama motho e mong le e mong ha fela o le motho o ka rekiswa e le gore taba eno ya go rekiswa gona jale lefatshe le mothating kapa lefatshe le entse mekutu ya gore thekiso ya batho e thibelwe mo motho a rekiswang gobane a o sebediswa e le lekgoba mo motho ao a rekiswang go nkwa dikarolo tsa mmele wa gae mono lefatshe le entse melao taba eno e a thibelwa fela mona mo motho a rekiswang moyeng lefatshe ga le so fitlhe gore le thibele thekiso ya batho moyeng ebile ke boemo boo ka tlhokomelo ya ka ge sokang ge bile ge ba redi gore re sebetsane le ditaba tsa moyeng jale utlwa he ge gotlele mane mo ile ga gwana teng ga re ya ditabeng ke re modimo o laela motho gore na a je eng gobane e le molemong wa motho and-e ka mantswe a mangwe go bolela gore modimo o entse motho ka sepheo sa gore modimo a be molemong wa motho dintho tse modimo a di etsang di molemong wa motho jale a boela a laela gona motho a seke a jang gobane go ka ba kotsi go yena ebile e sege fela go tla ba kotsi a bile a jetsana kotsi eno ke a mofuta o tla šwa jale go tla moya ona oo gegeng o ikgakanya ka noa ke batla o bone gore momamedi e tlile kgekelelo ga e etsiwa ga ngata ga e etswe pepenene re tlameya re ikgakanye ka mora go gong go itseng bona motlhala ntate motutsi gobane ngona tje batho ba rekisang dithethefatsi ba dipata ka dipompong ka ga dipompong wena o bona pompong o ja pompong athe ka ga pompong a mone go kentswe sethethefatsi o somakala ga boitshwaro bo etsa jwang bo makatsa se re o makalela o le ngwana tsele o se itshwere ka yona ngwane no o etsalang kae a thi ngwane no o jile pompong yena nana o ja pompong a sa tsebe ka ga pompong go tshetswe sethethefatsi ke bua le batswadi ba nang le bana tlhokomela gore na lefatshe ge kotsing ye kae ge phela mehleng e ka bang kotsi ga kae ga re sa tlhokomele jale moya ona ga o tla go efa o botsa potso na le motutsi ka nako ngwe lokela o tlhokomele le dipotso ga o di botso o se ka banka gore fela ke potso wa enka e le an innocent question potso ena e re go efa a na ke nnete gore go itswe go wena gore go itswe go lona le seke la ja ditholwana tsohle tse ka ga tshimo potso eno e gakalofela jale ke batla ko o tlhokomedise gore na re rekiswa jwang ge rekeya ga bobebe jwang potso ena e ntlha dipedi tseo ke batlang o tlo di tlhokomele one potso ka bo yona e itshetleile godima leshano potso ka bo yona e hauwe ho di maleshano e re ko fe bo bomba mahlale a ka o thusa ngo rena o ka gona ho lemoa dipotso jwang o ka ba le temo jwang e bohlale ho swetsa la o renda te mtutsi ha Jesu a ya holgotha a o thagiso hona le nakong ena yeo a botswang ke ba ruti ba molao ba farisi le ba ngodi ba molao potse ba mmotsang le ba priest ba baholo tsaka ga ke mo priest a moholo ntate ge bua ka se badi badi sitsibi motho wa maemo a u di modimo ka ga se tshaba motho yo ineng a tshepetso ge bena a di pakeng tsa modimo le motho jwale ba botsa Jesu putso putso ya bona ire ana ke wena moreno wa bajuti ukwa Jesu ha ga ba putso ndate mtutsi jwale o tlo bona gore na psychology e bohlokwa ha kae ho ithuta ka kelello ke ntho e bohlokwa ha kae e le lebaka leo ge le mmona hore o le momameri re o thuse Jesu ha ya gaba o ya gaba a tseba ka motho hore motho eno a potsene ebile mono mo ho thweng ba ne ba mmotsa ho thwe ne ebile ba mmotsa ka ho moleka lore ba tle ba tseba ho fumana bopaki ba moo a kageng yena ke morena wa bajute jele ba tsebe ho eketsa bopaki ba ho motlosa jele utlwa mora motho hae a gaba e leng yena setsibihadi sa mahlale a kelello e se fela setsibi empa ebile e le yena moetsi wa kelello ya ngwana motho ore le boletse teng o arabile putso putso e re na na ke wena mogena a na ke wena mogena ba jutu o re le boletse teng senyesimane se tla re you have said so ka mantswe a maire lona le re ke mogena wa ba jute go ba ne Jesu a tsho jwalo go ba ne Jesu o sebedisitse ha ke bala taba eno ke keteletse ndate mtutsi ke ba le maikutlo ka po ke ba le motlile o ko ha hanta benyenu motlolono ke u bitsa a question validation technique question validation technique technique e se isang ho validate potso potso e tla nea validate pele ho re ke re ithuta ona na potso e ke botswang a na ke potso e ne pa itseng potso e ke botswang e ipapisitseleng e hauwe jwang jwale potso na de mtutsi kelelong ya motho hangata ha re botsa potso re botsa potso hobane re sa tsebe re batla tsebo hangata re botsa potso re botsa potso hobane re batla ho netefatsa maikutlo e o renang le ona dikelellong tsa rona jwale mokgwa o re hahampotso ka ona re hahapotso hodima polelo eo rona re iketsetsang yona pele ka ra dikelello tsa rona jwale batho bano polelo e ne ba iketseditse yona ebile e le ntho e ba e tsebang ke ya hore ba ne ba utlwile hore o re ke morena wa bajute e ne bile ba ha be re bua ka bafarisi ke bua ka ba priest ba baholo ba ne ba badile ndate mtutsi dingodilweng tse reng motho yena enwa ke yena morena wa bajute ke yena a tlolokolla setšhaba sa Iseraele bogobeng ke yena ya tlopholosa motho ba ne ba di badile jwale tsela eo Jesu a phetseng bophelo ba gae ka yona ya ba ba bona gore ene ntho tsane tse ngodilweng ke tsena re di bona ka mothweng jwale ba tla go yena ba re bonyane mpebe taba ye e bua ke yena ge tse ba mo tlosa ka yona e leng tsela e nngwe ya mahlale kapo ya megwa e sebediswang le ke diagente magotleng.

0: Jwale ba re. Ge tlotla ge mmotsa potso ya hore na na kwena morena wa bajuti. Ha ka re e. Bo pa ke botle bo beteng ba hore le ukwile. E lo ga uthu kwena morena wa bajuti. Ho a ngolwa, ho ba ne le lekhotla. Ne o na le khotla a koswa. Yele ho tsebeng ngolo hore le ukwile o itse e ke yena morena wa bajuti. Yele re tlotla ge mokosa hore na hana morena wa bajuti ke mang. E lo wi pizza morena wa bajuti e si yena. Jelo wa ya gaba o le tshojwalo ka mantsa manje so na bona o re ka ga dikelelo tsa bona ba itse ke morena wa bajuti jwale taba ya go o morena wa bajuti Jesu o entse ha ke ithuta taba eno mona mo ke buang ka question validation technique ke mo re reng ge sheba putso ge bolae putso ge tsebe o sala ka pulelo potso ha ire na ke wena morena wa bajuti ge tlosa na ga e tlosa na e ke a re validate potso ge tsebe o bona gore na potso e ha uwe jwang jela ge tlose ka nkane le tshaola potso jele ba ke nsa le tshaola potso ge be khutlo ge tlositse na ha ke ta ge tlosa le tshaola potso e lore polele e tlosala mono ke reng ke wena morena wa bajuti khutlo jele Jesu hore o batho ba batshotsi ali le tshojwalo le re ke morena wa bajuti ena ha tshilo jolo ntate o qetile ya ba ya ngolwa ntate mtutsi potswe e ngotswe mane mana thagiswa teng ke ngotswe hore o butswe potswe reng ke ena morena wa bajuti ya ba yena o agaba ka hore e le tshojwalo luna le dipaki ka mantswe mang Jesu o be a bona batho ba tshwanang dipaki tsa hore ba re ke morena wa bajuti jele ha re khutlele potsong e botswang ke moya ona o ikhakantseng ka noa na modimo o itse le sekela ja ditholwana tsohle ha re sebedise tekniki ena yaka jele ge bolae potso a ke re ke potso potso ena ka boyona ntate e ya qhekella ha o sa tsebe hobane ho yona moo ho sebediswe ditekniki tsa psychology haholoholo kagolonyane eo re e bitsang hypnotism moo re gwabatsang kelello hore re tsebe gore ge e qhekelle e ka ba hantle e ka ba hampe nadi mtutsi jwale tekniki ya pele e sebediswa mono ke ya gore go fe nnete ge bue nnete empa ge e tswake ka leshano le lenyanenyanenyane qalong le kekeng la hlokomeleya ho motho ya sa hlokomeleng utlwa potso na ho itswe le sekela ja ditholwana tsohle tse ka ga tshipo ha o sheba potsweng ho nkwe mantswe a sebeditsweng ke modimo a le jwalo o tla e bona ha re bolaya potso tabaeng a nkwe a le jwalo fela ya ba ho eketswa ka lentswe le le leng le lenyane ha re bolaye potso na ho itswe na modimo o itse le sekela ja ditholwana tsohle tse ka ga tshimo re bolaya potso ya hore na ho itswe ga e tlosa jele re sala ka modimo o itse jele o tlo bone ntate mtutsi ha kala ga re modimo o itse re lebeletse gore motho enwa ha a qotsa a qotse ntho e buang ke modimo batho ge makala ha a qotsa ntho e sa buang ke modimo ge sala ka modimo o itse le sekela ja ditholwana tsohle tse ka ga tshimo jele ge tlose letshwao la potso e le gore e tloge modimo o itse le sekela ja ditholwana tsohle tse ka ga tsimogutlo ha re khutlele polelo ya modimo ge etse papiso hana modimo itse o itse le je empa mona o tle seke se re bona hore mona hona le manyofonyofo mona ho sona le ho etsa halang hwa khikello je le modimo yena hore le je ditholana tsohle tse ka ga tshi je le yena hore moya ona hore ona o ihaka wa u kwa moya o o ihakanya ka ntho etse ba ha o qeta lo ona ha o bua o ihakanya ka ntho tse bueng fela wa di sota
1: e re re ke se fela ha go tshwane fela na demcha.
2: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book two or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for two, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
1: Amedi re re tswela pele re o fa monyetla le hantse re tswela pele le ntate mochaba tjena. Amedi ka kena nomorong ena ya 2121-9956. Kapa plus 2665-99-56. Nakong e tlang ntate mochaba re tlatla re kena gape le tabeng ena ya gore na na ditaba tse mona tse tsona tsena tsa ga motho a rekiswa go bobebe gagolo le tseo e bang o rekiswa a yo bolawa gore a ka di bona gagolo ga di le moyeng kapa e tle di a mo sirela go tlhoka phadimego ya moya. Ke botsa potso ena gobane ga go ne go ka gathwe go nna ke a o bolaya ka sethunya sena motho o utlwisisa ka pelenyana gobane le ntho ya e bonang ka pelenyana empa dintho tseo e bang gothwe go yena se ka ja dilo tsena gobane di tla o bakela mafu a letlalo ka lebaka la gobane ga se ntho e tlo tla e mo bolaya hang ha e utlwe gantle ga se ke na lelemo tse tharo ntho ena gothwe e tlo mpolaya ntse ke etsa a the selemong sa bone ko gona e tlang go yena. Jale o bua ka taba ena na demotšhaba e golo e goreng le dipotso fela e le gore le motho a ka tlhikelelea ka gore go itswe jala boa bolaya na ntho e ke nnete di-trucks tseetse go thweng di a bolaya na ke nnete ntho e fela e bolaya ga re tswela pele
0: wa gopolang de motho o tsikile ka tla naneong lona le nako a o feta ne ebile ntse re na le wena kege ga ke re bue ka kwae ya ba kege kwae ha e kotsi ho kotsi ke tshebediso ya yona ke ne ke bua mona ke re dipatlisitsong le boithutong baka ke ithutile go kwae ha e kotsi kotsi ke tshebediso ya yona ha o e sebedisa ke gona moo jwale kotsi e hlahang ha o sa e sebedise ha e kotsi ke re wink we reke reka le hlakana la statement kapo Craven A kapo tsa mo gao gautsi
1: e yana
0: we reke we be mo we tswel o ska ba e sebedise o tlo bona kwa yeno e tlo ba kotsi
1: tebedi
0: empa inke e sebedise o no pamutse then o tlo bona ha e bolae o tlo bona ntate hore na ha e bolae le hang ha jolo ka modima itse le sekela ja ditulwana tsa sefate se ha le ka di ja letlashwa ba bang

0: ha o etswa diteko fumana ho raiko mona re fumana ho hona le chemical e bona halang matshwafong a motho ene chemical yena ke mofuto o itseng wa chemical e fumane ya nkwa e
1: kana go ya ne potso ya ne ya na eka o bolaya e bile teng
0: yes
1: ke manya tshulong jwalo mamedi kena no mo ronyena hemo mamedi 2121 9956
0: o tlo bona gore na kelello ha e ka go abala kelello e ka go abala na e ka o fitisetsa dintho tse ka bang kotsi ha kae mona mo o tloetsa dintho tse o sa gateng o dietsa o tloela tsane tse o gatang go dietsa bona kwa enda tentseng o tsoge kwa e kotsi
1: ere re ke reng ke mo mamedi ke na phisi dumela
2: a deng go tlo tlile ke tinto
1: e ya tinto
2: na deng tsawa ga deng tsawa ke go ba o botsa go ya ga saka saka la go re go nda deng mo ke ena mo bua tsotlhe ya ke nda deng tsawa ga le di pheka no tsenga tanga tanga tatsi tsa dinting ko ho ne le le bagira eng ko re nda deng nda deng tsawa ga botsa ka ntina o thunke fall tsini ya de ne mali ula bo padama kam ga ona kwa bona go a bogeya ko a metse mo lekane o metse mo lekane me ha itse motho a tsanang le yena o ntse motho a fapaneng le yena ba phela mmoho ine le tiko ya mofuta o feng go no e palang ke monna le motshaba ha itse a tlhantho o thing ke fall mo ke le ga utlwa na ding tsaba
0: tu mametse tinto
2: e ntate ke go ke sege ma go ina hona ntate ha bona o ntate no wa boga ya yo re mo itse mo le ga ne ha itse mo thatsa na le na go police ka ba saki a itse motho ya fa pa neng le yena ba phela mmoho yo ne wa tla tlhampeni o thung fall yo ne ga ba jetse mathata o jwa le ke se ke tame go swa ka mora o na go ine go itse halang eng mo ga re wa ntate mo dimo ine le o finta ding e o ntse ka tanya o re u la ketela a sa mora hae a sa thakiswa itshwarela ke motho fela le tshobile e khole pele kaneng le fa boneng fela ke le tshobile na ha le kokotela Yesu Maria a tswa ho Yesu a le tsela ka di khunga mona ba ikhole ka le bona bolong fanting a le mo o re le tshobile la ipota Maria motho ke motho a yo anye le tshobile la kaneng ke sa bone empa mo ya ke bona bolong fanting la thama e mo ikore ke re o nana le matla ibile ikore ha go utle ntate ona o ne le teko ya mofuta o feng eo ya gore a ba dumele gore mogage a tla qetelela thakiso ka setlhogo se se kaokalo ebe ke jaaka bothata ba bine ten na ne ke le siko ne ke se nene mele se o tlhaele go tlhaa go tlile iwana
0: re a leboa tinto
1: ke
2: ke a leboa ntate
1: o tla kena go yena ntate motšhaba ditabeng tsa gae mamamedi ke nomoro eo ka wa sebedisang ka whatsappong ka mona o sebedisa 6200995 6 kapa +26659956 ena yona o e sebedisa ga o leetsa 2121995 6 ke tsona dinomoro tseo ya momamedi o ka di sebedisang ga re tswela pele ntate motšhaba
0: ke a leboa gatlhe ke kene potsong ya tinto le yona ge mpa nako e se e lenyanyana ne re tla e validate ya hore potso ka bo yona ge ntshe dintho tse ka bang ha se di nnete ka rapotso ge tsebe o sala ka tse e leng nnete jele ge tsebe o agaba taba e e leng yona empa se bobebe ke gore tinto modimo ka bo yena re ithuta kapo ke ithuta gore ha a etsa motho o mo file ntho e bitswang maatla a kgetho a o re motho a ikgethele hore na o kgetha botle kapa o kgetha bobe ho matleng a hae fela e tle hlake hore matlana ntse ke bua ka ona moya ona ka o ba nona a sebedisa ho qhikella bohlale ba ho qhikella a qala pele a ithuta ka mo okelelo.

0: pe ha o sebetsang ka teng. Jale ha keta ho ithuta na kelelo ya ho sebetsa jwang. Jale ebe o tlotla a sheba hore na ha ka re tshe o ka re. Hobane mona maring na modimo itse le sekela ja ditholwana tsohle tse ka gatsi. Utlwana motho a ya ga ba o re. Efa ha o sheba ka re ha imono. Hona ntho tsa ile nnete tsa di bile ona tsa ile le shano tsa di bile. Enem hona mo ke hona mo moya ona ola ithuta go a mona ke tlo tsa mafela. Hobane ka ga ba ire no modimo ha a tsho jwalo. E lo ya pele efa o bona o re. Potso ena ka bo yona e fosa itse. Ha ire modimo itse re se ke ga ja di tlhantso hletse ka ga tsimo e fa nthweno o la hana a ga se nnete o na ntsa le temong ene pa itse empa yona tabe eno ya ho buisana ya ho ba le puisano le matla ana e ne le kotsi e nngwe bane utlwa ha tloa o sage modimo itse empa o itse re se ke ga ja ditholwana tsa sefate se boare matsipa e bile o itse le ha re ka ditshwara re tlashwa ha ona mo itseng tshwara o tlashwa ho itse ha o ka ja motho e mong a ka nna re technically a ke re ho go tloja o tlameha o tshware but taba ha e ho tshwareng. Ho tshwara yes ke ketso e etsang ho ihle ha o ja o tla tshwara ba taba e bohlokwa mono ine le ho ja o ska ja ona ka nna tshwara ba ta sa ja ine ke ke aba le effect ka potshutshumetso ena ene motho a ithibela jwale hona mono satana o sa bile bon okay a o sa le bonono mono ho no sa itse technique e bitswang pacing that emtutsi. Ya hore go jwetse nnete e ngata ge tswa ke ka le shano le lenyana. Batho ba bangata ndate ba qhikello. Ke ge le mona mo re se isa ntho bitswa neuro marketing. Mo re ba patsang. Hona ntho tse geng ha di ba patso. O jwetswa ha holo ka botle ba ntho leng e be kotsi ya yona. Kana go ngwa re buile ka yona. Wa e reka ntho ena whatever it is. Wa enka ha o keta o enka kona o bonang gore ga e ka gona le go itseng le go itseng le go itseng and-e go sa bua ka gona gobaneng nke nngwe ntate motutsi ga o rekiswa ditshebeletso kapo o rekiswa di-service kapo di-product ngwana moo go buang ka botle ba nthwe di ngolwang ka bogolo ka tsela e o bonang gobane ntho o re batlang o e bone ke botle ba nthwena o gatlhwe. Mme ha o kgatlha o kgatse maro a o batla nthwe. Empa mane moo o lokelang ho hlokomela dintho tse itseng re ngolang hanyane. Moo o sa tlo ba le thaselo ya hore o bale. O tlo utlwa o borea kore ha o bala fela o bala line tse pedi o so boreile. Because e ngotswe ka tsela e sa etseng hore o thaselle. And re tseba hore ke hona mo re tshwarang batho ba rona. Le re mutu ke a ibua taba ena hobane ke re. Batho ba bangata ba lemala. And hobane re sebedisa dark psychology ke kopa ke ibue. Hobane re sebedisa dark psychology. Re qhikella batho, re bua le batho ka tsela eo re sa ba hlokomeliseng dintho ka ofela. E le go batle ba wele le gabe leno mo le mongwa rona. Ka nnete it's dark psychology. It's evil. Ho batho ba qhikellwe jwalo. Ho bane re shebile hore re ruwe haholo.
1: E ka sebetsa mohlomong le ditabentse tsa boetapelo. Motho a nkgetheng. A le bulelle melemo e mengata ngata ngata fela. Ebe ona o letse bang hantle hore motho enwa o itshebile e le yena e le boe.
0: Ha na e bu.
1: Ha e bu.
0: Le tlo bona ha sa le ka hare. Jela sa etsa ene ena ena e batle ena ena le vetse yona asase ase monu jela ho bohloko hore ntate le ona tjena ha re ya dikgethong le mo se etlang ha re kgetha ge kgethe ge ikentile ho motho ola mo mogetha la iba o tloge sinyetsa ge tse hore mona ka nnete ke rona motho yo o ge be o mo ke o sa re sinyetsa ke kabaka la kgetho ya rona ene potso ke hore na ha re mo ghetile jwale a sa re sinyetsa se ge ga hona matla hore re ka motlosa o tlo bone hore taba tsa ho ha di hlatsa hore na re motlosa jwang ha di rutwe ka matla ba tsa hore na re ghetha jwang tsona di rutwa ka matla go hetswa tsena ho hetswa tsena ho hetswa tsena ho hetswa tsena di rutwa ka matla fela hore na motho yo ha se re mo ghetile jwale a sa sa itse se re se batlang methati yo re lokelang ho enka mola o ke feng ha e rutwe ka matla Inze le tabe e tshwanang ya hore ho na le ho qhikella ho ho ngato ha batho hore batho ge ba rekise ba tle ba tsebe ho etsa dintho tse ba sa di batleng tse ba batlang di etsa ba seke ba di etsa ge le ntshetsa pele nane o le tshwanang bekeng e tlang re le motho tse e sebetsa hantle me a re balle ditaba ha monate
1: mamedire ha ho le tsena re fumana ditaba tsona ge di ballwa ke tebello jane tsametse tswe le tshumele metso e mehlano ka mora hora ya bo super. Thank you.

0: fela re sa fetolele ditloaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tante ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
1: Prorogation must not operate with immediate effect so that the Prime Minister can report to Parliament, which is entitled to hold him accountable. Prorogation must only be for a short time so that it does not jeopardize the principles of accountability to Parliament and the right of people to participate in government.
2: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. I got a local lamono that was disengaged, everything unravels. This is going to the heart of the unraveling of the economic plan. The Talazaro now to Agabi Puso Filaga 1998 is a little matlegale and it was very little investment in Kanako Yenu. Dosa di bona ka je ntjena di tloa mo jwele hona le a perception of political stability it in jwa. That is a critical thing in the battle of ibe re tla ke tse ke ha di seletsa ho lore. You are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart ya hona re atla ya merong ene ya rona. Me ba sutse ka le ga le kopa ga le rapela. Ha ri etse ha ba ba le stability sana ha ina.
3: Re leboha ho fitla ha tona kgolo majoro re thabile haholo ho amohela ntate majoro le ntate mokgotho le bane ba tsamaya le bona hona ho bontsha ka nnete hore mhare ha South Africa le Lesotho.
4: Mamedi re ha ho le tjena re tswele pele nako ke Absolute di investment ka mo he ho lenga teng ke na le ntate mpholo le mempologeng le metle di ska kwa no he ile yena he Mamedi Facebook mo le ha ho tjena ho Absolute di investment o tla bona he ba le ba life hona hona mo o tlo tjene hona mo he Mamedi ha ho tjena ho Facebook ka mo ditaba di lenga teng me re ke ba mo hele he Mamedi re tlo kwa ditaba tsa bohlokwa tse bo ba re tshwaretseng tsona tse tla re thusa tse tla re tataisa. Ntate Mpholo le wena mempologeng ke kopa gore ke le amohele go seng gonang.
5: Ntate Mtutsi, ntate re kodumedise ntate ka mora nako e telele le Basotho gotlhe mo mametseng sealemoya sa PCFM mo balengwana teng ntate e ka setana le bane ba nang le rona marangrang a rona a Absolute Investment Advisors ntate.
6: Ke a leboga ntate Mtutsi, le nna ke a o dumedisa le Basotho botlhe haholoholo ba mamedi ba rona ba PCFM le balatedi ba rona le tepeng la rona la Facebook ra le amohela. Mme letsatsing la kajeno ntate Mtutsi re mbetse ntse re ntshetsa pele ditaba tse re le ga di shaga bekeng e fetileng e le mo ntseng re tswela pele go bua ka taba ya neneng ya life stage counseling e le mane mo re ne re bontsha gore Mosotho staging se se ne se seng sa bophelo ma leng gana teng mo motlhomong re tlabe re kopana le ena a le gana teng go kgona gore re dule fatshe re tataisane gore na ditaba tsa ditšhelete tsa rona le tsa kabo tsa bojalefa ba rona re di aba ka tsela re kapa rona o di sebetsa ka tsela mofuta ofeng. Mme beke e fetileng re ne re tshwere gagolo mane mo re neng re re nakong ya neneng e e leng gore jale Mosotho o sa arogana le molekane wa hae gana ke dintlha tsa difeng tsa botlhokwa tsa tlamehang gore a diele tlhoko bakeng sa go aba bojalefa ba hae a sa ntsane a le teng e le gobane ge re ne re shebile maemo e kang mo rereng nako eo motho a tlhokagalang e tlile jwang kapo jwang ga molekane a ntse a le teng e se ka molao ke ena motho e tla ba ena motlhokomedi wa bana mme jale mo maemong e leng gore motho o sia o sa ka wa etsa megalo e nepaetseng wa sireletsa bojalefa ba bana ba gago ka nako e nong o sa ntsane o le teng o tlo o tsebe gore dithepa tse jalo di sentse di tlotla di tsamaya le bana ba nang mmogo le ntate wa bona kapa mme wa bona ga a banka o tlo ba nkelela le dithepa tsena tse o sa kangwa di sireletsa molemong wa bana e le gore ke maane mo gereng o qeteletse o di beile gore di qeteletse di ba exposed ka tsela ya gore ga e ba partnera ya gago kapa molekane wa gago a sa di tlhokomele gantle ga di na tswela bana bane molemo jwale le morereng ha re etse bonete ba gore re ela hlokota ba tseno sa gore mo go lokelang gore re fetule ka mora ka go hano ya lenyalo re fetule e ba ke taba ya o fetula taba tsa di insurance tsa rona re etse jwalo ka pataba ya o fetula mane mo ne re kgethile molekane e le yena ba ke mojale fa ba ke sa mazite ya rona ka mogho tshwanang le teng re tle re khutle re etse jwalo ga boela ga bontsha hape gore le tabeng yona eno ya gore o ka kgetha motho o ka reng ke ena motlokomedi wa bana ba hao ka paka di ene ya bana ba hao bosikong ba gago e ntse le engwe ya ditokelo tse o ka dietsang ka nako e jalo o santsane o le teng molemong ngwana ono wa gore ne re boloke le gona o sireletsa dithepa tse jalo jale letsatsing la ka jano ntate motutsi le lona basotho re tlotla re bua ka botlhokwa ba pre-retirement counseling nakong eo motho ka gara estate planning e leng nakong yane e rereng jwale motho ga a sa ya phomolong o aka kenyeletsa jwang ditaba tse tsa ditšhelete tsa gae ka gara go aba maruo a gae ka nako a seng a ya phomolong ntate mpholo ke kopa gore o re thuse mogolo wa ka gore na taba ya mofuta wa pension e botlhokwa jwang nako eo re ralang mafa a rona
5: a ke le ba mpoloke nda re mtutse ke khala ba sotu ndate ba le ke la ba o tlisise ntle go lo gore ha motho totla wa ya phumulong o lokela gore o atamele ditsebile go tlegetse bo gore di manolle taba ya mofuta wa pension e o mohiri wa hao a o sebedisa o ba ne jwale di pension di na le mefuta e medie e meholo o na le tsane tso tweng ke defined benefit pension schemes letso tweng ke di defined contribution schemes elore ke tsana tsena tsa di defined benefit schemes ke tsana tse che ke tsa khale mempulikeng tse ba hiri ba bangata ba sentse ba tloa go tsona tse o nong o fumana hore mohiri o nang ka boikarabelo ka ofela le go hunter time ona ona re a nna ke tla nka boikarabelo ka hore ba sebetsi ba ka hala sentse ba le phomolong ke nna ya tla bona go bantse ba phela ke ba moedi se ke tse eng fela ha motho ya jalo a ka hlokahala e misa hona mono mme mofuta o jalo wa pension ke ona man mo re neng re uno fumana go ba le diphephetso gona o kenya ka gara kabo ya gao jwang ya bojalefa ba gao empa ga re qala re ya mofuteng ona wa ono thweng ke defined contribution ke tsena tse o jale re reng ntatae o jale a wena o na le karolo e o e ntshang kgwedi le kgwedi le nna go ba le karolo e o ke ntshang kgwedi le kgwedi mme e le gore re se re ntsha jale re yaka seatlholo jalo gona re thusana jwang gore re nne re ntshe go lo boloka lo aga letsete lena le e tla re nako motho a seng a ya phomolo jale a be le tšhelete a tla ya go yone mme ke a tseba ngata bahlanka ba ne ba gale ba ne ba re ba hiriwe ka molao wa proclamation wa no bona wa gale yane le gore ke mofuta wane wa kgiwo ya gale yane ne empa he go ntse o na le batho ba bangwe o tla fumana go bahiri ba bona ba ntse ba ba sebedisa dintho tse karang bo di-graduity leng ka ofela go tla thwe kapa di-severance package le ga o tlotla go tsamaya dintho tse kareng tseno ka ofela di botlhokwa gore wena ga o tsamaya ge tle go tlotla re dula fatshe jale ge tsebo o sheba gona wena o hiruwe ka tsela ya mofuta ofeng gobane tsela ya o hiruweng ka yone ke yone e go tlotla go le ka gore jale go thusa gona o ka e sebedisa jwang e tlotla e bolela eng bophelong bona bo o tlotla go kena ka gara bona mempolokeng gobane ke yona ntho e kgolo e jale gobane jale ke re mo o segegala bophelo ba gago jang ee nate e le gore ke yona ntho e kgolo e basotho ba tlamehang ba ele tlhoko mme dintho tsena ka metlha ka go fela re kgothaletse gore re basotho ba utlwisise gore gere ge tlotla re eletsanang pele tšhelete e fitlha mempolokeng motho a se ka emela gore tšhelete e kena ka accounteng e be o sa kona reng o tla boeletseng ga tšhelete se e le ka accounteng ga o se motho ga a sa eletsega o sa shebile ho tlapisa passport wa tsela borogo a ya mabenkeleng fela ke yona ntho ya seng a ena hanne ke phetho empa pele tšhelete e fihla motho kgona go dule fatshe gantle jale ge e letsane jale re be re bontshane go rona mofuta o wa pension o bolela eng le gona dintho tse o tlamayang go di ele tlhokona ke tsa mofuta ofeng ga o ya re tobane le bophelo ba gago but ke kgologolo le kabo ya lefa la gago
6: ke ya leboa ntatempholo Mosotho o sa ikutlwetse gore go botlhokwa gore pele o ya pensioneng o re atamele e le gore o tsweteletse o tseba gore na mofuta o o leng ka go ona wa mosebetsi ke o fanang ka pension ya mofuta ofeng gobane jale e tla o thusa gore jale ga re se re dutse fatshe le wena re tsebe gore re koke re tataisane gore na re ipapisitse le mofuta ono wa gago wa pension wena data betsa la pala hao e be re ka re tle re sebetse le hona o ga lata batsa dia tsa ditshelete tsa hao ka tsela ya mfuta ofeng jwale ka haga di pension ka monana re thutile hore re betse re na le megahlolo e mebedi gona le provident fund gona le pension fund ntate mpholo ke kopa go o hlalosetse mosotho gore na e be phapang pakeng tsa di pension tsena tse pedi ke ya mfuta ofeng
5: Mhm. Hey, ma tle le yona e ba ke fa batho mo dikwa dikwane ntho tsa tsena di le pedi jene. Ke hole ke tlole ka gore ke di manolle ka tsela e bobebe e tla etsa gore mosotho a tla e utlwisise gore na di fapana ha kae. Provident fund ke mofuta wa pension ntlheng ya kabo ntse di batla ditshwana ntse re a ba ka o tshwana mohiro ntse a ba ntse re ka raba ge le babedi leng ka ofele empa e le gore provident fund e o kgona go e gage ka tsela eo e re nakong eo mohiroa a tsamayang a be le mokgwa wa gore a ka nka tšhelete ya gae ka mokotla ka ofela e le gore eo dumelela gore nkare ga e ba gothwe tšhelete ya ka ka ofela ke milione ya maloti nka kgona go ke nke meqeto ya gore ke nka milione ya maloti e feleletse e le jwano ke yone le gore ke mane motho a ka nka 100% ya tšhelete ya gae empa ga o qala o sheba ka mane ka o pension fund e se fitlha e re ka mono jwale molao o so o re go latela melao le melawana e tsamaisang fund yeno go so ba le karolwana e reng motho a ka nka karolwana e itseng e le e tlang ka bokolokoto matsogong empa ka golwana e itseng e lokela gore e morekele pension ene ya kgwedi le kgwedi ya bophelo botlhe ba gae ka ofela e le ntho e ne re bitsang compulsory annuity e le gore jwale ka ga ke tshwa melao le melawana e tla fapana di-funding tse dingwe o tla utlwa gotho motho a ka nka karolo e le nngwe borarong e leng 1/3 of tšhelete motho a e fumanang empa tla fumana gore bo tse dingwe o ka thwe motho a ka nka o fihlelela 50% ya yona e leng halofo ya tšhelete ya gae ka mokotla ke gola ke tsona ntho tse golo tseo re ka ga etsang empa dintho tsena re utlwisise gore le yane le ga go ntse go thwe ke provident fund ga se setlamo gore mosotho a nke tšhelete ka mokotla ka ofela gobane jale bothata ke ba gore go nka tšhelete ka mokotla ntate Mtutse ke sentse re ile ga ba le bothata ba gore re manage megolo ya rona hantle kgwedi le kgwedi re iphedisa pentšhele e etseditse gore e mphedise bophelo botlhe ba ka le ga se ke phomotse jale o tla fumana ka nako nngwe mempolekeng batho re thabela gore bahiri ba re etsetse di-provident fund gore ga re tsamaya gelong ke tsebong ka tšhelete ya ka ka mokotla ka ofela mme ga ngata batho fumana gore ge ba maona tso tšheleteng e ne re nkileng ka mokotla ka ofela jale o fumana gore ka mara a se le mahuisa tse pedi e se le bothata gona motho o phela ka tsela mofuta ofeng e le gore tšhelete eno le ga go ntse go thwe e ntse ka kgona gola gore motho o na ka enka ka ofela go a kgonala gore motho a nna a iketsetse qeto ya gore ae ka ya ga yona provident fund eo yaka nna ke batla go nka karolo e e itseng ya yona fela karolo e itseng ya yona e nrekele tšhelete mogolo o tlang phedisa bophelo botlhe ba ka ka ofela ntho e kgolo ke batlang mona re tle re utlwisise ke ya gore ntate Mtutse le basotho ba ele tlhoko ke ya gore ga o ka wa etsa phoso ya gore o le mosotho o nke tšhelete eno ka ofela ebe o tlotla o reka pentšhele o swile wa enka ga e sa le pentšhele ya bophelo botlhe ba gago e le go e se le pentšhele e mo ne e tla re nenneng o ko se otho tšhelete e fedile motho a ntse a phela e le gore ke nngwe o tla fumana go kopana le batho ba bangata beo ba seng ba qetile tšhelete tsa bona fela a ntse a phela mme be motho wa iputsa gona empa tšhelete ya pentšhele go thwe e lokela go e phedisa motho bophelo botlhe ba gae kao fela mme a ngata potso tseno o tla fumana wa se re di botswa ke bana nako eo motswadi a seng a hula ka thata kapa a seng a kula gore motswadi wa ka o ne a sebetsa kae kae wa kula go ka otho tšhelete ga ya pension e fedile motlhomong mo e bang companing e itseng e neng e ntseng e mo godisa pentšhele ya gae e se ka jale company kapa insurance e jalo e mo tšhitile ga e se re ae pentšhele e fedile ge se re sa utlwisise gore ae ko bane motswadi tsela ya ileng a thetsa tšhelete eo ka yone ke yone e qeteletseng e ntse gore tšhelete eno e fetoe gore jale e be ya nakwana e seka tlotse ba tšhelete ya bophelo botlhe kao feng e le gore ke mane mo go ntseng le botlhokwa hemempole ke mogore motho pele a ka tsamaye a tle ga tlotla a utlwisisa taba tsena kao fela gore na ke ka tsela e feng o lokelang gore o atamele tšhelete eno ya gago gobane ke a tseba batho ge ba le legabea la tšhelete ya gona motho a o e bona gore nka etsa gona le gona le e motho o bona e ka ka etsa semousi o bona e ka reka terekere tse tlhano o bona e ka etsa e leng kao fela dintho tse ka nako ngwe o tla fumana gore motho yo mongwe ga a na le ditsebo tsa go di tsamaisa leng kao fela fela jalo o fumana go sediba ka bothata jale ga tšhelete e se e le seo jale ke tsona dintlha tse kgolo tse neng ke batla gore re di utlwisise go na le bahiri ba bangwe bo tla fumana gore ba ka di sebedisa di le pedi mefuta eno ya di-pension e mongwe a tla re ae provident fund wena o le mosebeletsi ke tla e sia e le mo wena o ntseng o iketsetsa yona nna ke tla e sebedisetsa pension fund e be contribution ya mohiri di a fapana gona di sebetsa jang empa kao fela di ntse di laolwa ke molao wa di-pension di le jalo empa ge ntse boetse go gutlela tabeng yane re buileng ga rere e ya ka gore motho a ga atamele le gore go tsebo o sheba gona moo wena o hiruweng teng mosebetsing wa gago o sebedisa mofuta ofeng mme a ngata rere bonnyane ga o se le selemo o tshokapo tse pedi se ntse o tseba gore ke tlo tsamaya ke nako ya gore jale o ga atamele re dule fatshe ge tsebo o tlo sheba gona go tlo e tsagala jwang mme ntho e e bolela eng pele jale re ka tseba gore ge tlotla ge e bua ditaba tse ngata ge be re tseba gore le kelello ya gaona e lokiswa ka tsela mofuta ofe pele jale ge tlotla go bontsha gorena mofuta ona wa pensele o bolelang lefeng la gago gobane ntho kgolo e re batlang gore basotho ba utlwisise mempolekeng kogore pension ke karolo ya lefa la gago kogore le tsele e ka ba ke pension ya provident fund e ka ba ke pension ya graduity kapo ke yona ya pension fund but ke karolo ya lefa la gago mme ga o kanka mofuta o fosaetseng wa yona o santse o lobile lefa la gago tsele o le entseng ka yona ke kgola ke yona ntlheneng ke batla fela gore ke e toboketse ga ke ne kere ke tla tlhalosa ka tsela e bonolo gore basotho ba utlwisise mme ke a tseba gobane jalo o tla fumana gore batho ba bangata mo mosebetsing wa gae mempolekeng go nang le retirement ka ga ba tseba gore e ba tsosa gore ba tlotla banka karolwana e itseng ga ba bona gore e tlo ba nako ya gore pele ya phomolong ba resigna mosebetsing gore a tla enke ka mokotla a sa batle go a retire re bana tseba gore ga a retire molao o tlo motlama gore a nke karolwana e itseng fela mme ga ngata ke bone bogolo ba batho ba e ntseng jalo ba na le go patala ditlamorago tse botlhoko ka ntho eno ba e entseng
6: ke a leboa ntatemphulu e le gore wena ntatemotutsi le basotho ga utlwisisa gore na go botlhokwa ga kakang gore pele mosotho a tsamaya ya pensioneng ya gae kapa a sa tsamaya ya phomolong ya gae ge kopane gobane jale go kopana le ditsebi go thusa gore o tlo fumana tataiso e nepaetseng e le gona go qoba gore re tle re qeteletse re etsa diphoso tsena tse ntatemphulo a ketang go di tlhalosa gobane ena ya go qetela ketang go e tlhalosa ya nyago sa le ka nnete gobane jale batho ba etsa diphoso tse jalo gobane ba sena tsebo e phethagetseng ya seo ba se etsang motho o naana gore o lokisa boemo a thenyane o senya dintho ditaba go ya pele jale ke ka mokgona re reng go botlhokwa gore o tle re dule fatshe re tlo bula faele ya gago boemong a jalo e le gore yona faele eno ne sentse re thusa gore re qeteletse re tseba gore na o motho wa mofuta ofeng o sebetsa go kae mme mofuta wa pension e o lokelang ko feng e le gore le ka tseleno go tlo tseba le gore na le boemo ba lelapa la gago ke bofeng o na le lelapa le le kae o na le bana ba ba kae ka ga lelapa la gago be e leng gona bontsong o tlo tlameya gore o ba phedise gobane o tlo fumana go na le batho ba bangwe ba ntseng ba na le bana ba banyenyane ba ntseng ba lokela gore ba tlo qalelela go ya dikolong fela bele ena sa ya phomolong ya gae go na le batho ba bangwe le gore o tlo fumana gore maikagabelo a bona a santsane a le magolo jale ge sa le gana moo ndate mpholo o ka reng taba yao ya bogolo ba lelapa kapa ba bana bo kena jwang tabeng yone eo ya gore na re kgetha mofuta wa rona wa pension jwang
5: ee mme ke a leboa taba ya maikarabelo mempolokeng le wena ntate mtutsi e botlhokwa gagolo gore mosotho a e utlwisise gore ga re rala pension ge sheba maikarabelo a le pension a ga lenang le ona nnete e teng ge ntse re le ka lo o sheba le pension a gagolo gore le lona le lo phela gantle ga le ya gae obane ka mehla gere le pension ga le hlokomeleileng mempoleke le tla re phelela le fihla ha emane obane sepheo gore pension ha se pheletso ya bophelo ha re batle motho reng ha ya phomolong e ke jwalo sa emetse ho lo hlokala ha ya ha emane a re batla ma pension ga antseng a re phelela hantle ha ya ha emane fela jwale le teng ke lokela ho tlisisa gore mo gentseng rena le batho bana ba ntseng ba le tlase dilemong ka ga mefuta ya di annuity ile mefuta ena ya gona le pension ga le gola jwang kgwedi le kgwedi bona le mefuta ye o ka gare go yona e etseditsweng mo ba phediso ya ba saleng tlase dilemong e le gore ka ga kotsi ya mofuta ya pension kore ga o se ile wao tekene ga e changewe e le gore ke yona mane mo rereng jwale mempolokeng le pension ga le seke la ya la lo tekena fela le saka ga la fumana boeletsi gobane jale ka nako nngwe ntate mtutsi kere thata bo ba teng ga o ka fetola morekisi moeletsi gobane jale ba na le gore ka nako nngwe o fumana gore motho o eleditse o fumana fela o mona kane tona itshebeletsa le morekisi ya neng a lelekisa ya gae tekete fela o ne o sena taba tsa boeletsi go ga mona o ne o rekisetsanwa fela mme ditlamorago tsa taba tseno ga ngata ga dikebe monate leng kao fela so mosebetsi wa rona e be le taba ya keletso ga golo bane jwale mona mo re eleditseng teng ke gole ntse tlhoka gore ge e thopotetse mempolokeng o basotho gore mo re sebetsang le mapensionara ko gore le ka morago gore ge ba eletse ge ba tshedise mothati ona wa gore ba ye phomolong ka mora mono le ga sentse ba le phomolong e sentse e le ditho tsa rona tseo re sentse ba dula ba tlhokometswe ke rona jale rona ge sentse re ba tlhokometse ge ba tataisa gore dithepa tsa bona na ntho ngwe le ngwe ntse ya ka tsela mofuta ofe e le gore ge sentse re le ka gore jale dibana bana ba ba kae dilemong mofuta wo wa pension ge le o kenya jwang ka gara tokomane tsa molao mempoloke bane jale ka gara tokomane yane ya molao go gopole gore gere dithepeng tse re nang le tsona ga re aba ke tsane tse gereng ke di-immovable property le matlo le ditšhelete le masimo le ding gebe le tsane tse tsamayanye ka ba makoloi kapo diphofo empa gere re na le tsane tse gereng ke dithepa tšhelete e le ntho tse gereng ke di-non-probatory assets tseo gangata mefuta ya di-pension le ditšhelete le ding di fitlhang dikena ka gara tsona leng kao fela e le gore ke mane mo rereng jale ga re qala ntse re rala pension ya gago ge sentse re nagana di-family trust tsela tse sentse re bua ka tsona gobane ge sentse re fetisa gore pension ye ga e tlhokomele pension ya ga lena fela ga re etse bonnete ba gore le ga ba mme o teng ene mme ga a sebetse mme ne a tla une molemo go yona ga re etse bonnete ba gore bana ba naga ya ba sa le tlase dilemong kapa bana ba teng ba tle ba be le mokgwa gore ba tle ba une molemo dithepeng le ditšheleteng tse na leng kao fela gobane jale ge ke ga ba gare ntate mtutse a sebeditse ga ntate ya dilemo tse 50 kao fela ka nnete e be re tlotla re mofa mofuta wa pension o tlotla o etsa gore ka mora lemo tse 5 e be ntho ngwe le nngwe fedile ga o sana letho yo bana ba e batlang ke ka gona gere motho ga a la sebetsa ka metlha ge kgothaletsa basotho go haga legacy e leng yona ntho yane re reng ga o ile wa haga lebitsa lesika ka gara lelapa ntate mtutse gore go na le ntho o e gaelang ba lelapa la gago e leng yona ntho ne re reng basotho ba utlwisise gore ge be re batla gore ore ke batla gore bana botlhe ba mothapo wa lapa la ka ba tla tlhagamo
7: ba tlo be le ntho e batla e una dithipeng le ditšheleteng tsa pension ena ya ka e ke haileng e se o bane ge re wena ge tlotla go safarisa o le le pensionara la gone ke batla eno yona e tle utlwagaleng tate motutse bane ka metlha e rama pensionara a tlile ge tle go kgothaletse go batle le balekane le balekane re ba kope gore batho ba modimo gona tsena re lokela gore re thusaneng go tlotla re tlhokomela pensionara lena la gona len o bane re le hloka gore le re phelele gantle ga le fitlha phomolong monane e le gore re leka gore re ditlhoko tsa gae ge nne re di beye ka pele ka nako tsotlhe fela ge di beye ka pele ka boitlhokomelo botlhe kao fela e le gore ke yone mona moempoloke mo kereng taba ya bogolo ba lelapa ke ntho ya botlhokwa gagolo e re e shebang gorena le legolo go sa loka e bane kante ntate motutse go kopana le basotho ba tlang ka ditaba tse botlhoko gagolo tse o fumanang gore ba fuwe dikgothaletso tsa dipensione tse sa nepagalang tse ba nang le bana ba bannyanyana jele ba re tshela ka digapha gona ge ka ba thusa jang mme ka nnete ga se di le jalo ge se re ba supisa go central bank le ena mokena dipakeng mme le ena wa sana ntho a ka e etsang e se le go isa dibodi dillo fela mo o neg ba eteng mpa ge re ka metlha mo ka kgonang go eletsege ke yona morereng keletso ga e etsagale pele mosebetsi o etsagala e le gore ke yona kgoeletse o re etsang gona jale tsena gore ga ba seke ba tla ba se ba di entse gobane jale rona ga re kgone gore ge fetoe boikarabelelo ditabeng tseo re sa ka ga fetoang baeletsi ba tsona empa mo e leng gona ba o eleditseng jale ka ga mempolokeng a re re bula fa eletsena a le ka mora mono le ga o se o le seo bana ba gago se le gona ba salang ba nkile boikarabelelo bane jale ge ba phethagatsi ba dikeletso tsene tse rileng ka fana ka tsona gore re bone bana ba gago ba dula ba ntse ba fumana dithepa le ditšhelete tsa bo bona di ntse di tsamaya ebile ge dikentse ka gara di-wheel tsane tsa bo bona ebile ge dikentse ka gara di-family trust tsane tsa bo bona gobane ge e ntse bonnete gore mofuta ono wa pensione e re mo kgethetseng ona ke mofuta o arabang ditlhoko tsa lapa labo ke mofuta o arabang ditlhoko tsa le pensionara lena e le gobane re ithutile gona lelapa la gae ke la mofuta ofeng le gona gobane re ne re mo kgothaletsa gore ge etse sena se neng se araba mofuta o nonong
6: ke a leboga ntate mpholo o batla o di tlhalositse golo mogolo wa ka e le gore taba e nonong ya go kgetha mofuta o nepagetseng wa pensione mosotho o tlameya go ela tlhoko gore go botlhokwa e leng gona mane mo gereng atamela ditsebi e le gore o tlo tseba gore o fumane tataiso e nepagetseng gobane ga ke tsebe ga e ba mosotho o eleletswe kapa o utlwisisitse mo ntate mpholana tlhalosa gore ga o se o le wa kgetha pensione kapa mofuta o itseng wa pensione go tlo o fetola ga go sa le bonolo go jale go botlhokwa gore o tlwetse qeto e nepagetseng kapa kgetho e nepagetseng ka nako o sebetsa le batho ba nang le botsebi ditabeng tseno ka ofela jale ntate mpholo o ka reng go qetela fela go mosotho pele re tswa kago go lenaneo
7: aeme ke a lebo ke gola re phethela fela e ka ba go basotho jalo ka ga retšho re ipiletsa gore taba ya go rala mafa le gore di kene ka gara ditšhelete le dipentšhele tsa rona ga e sa le taba ya ntho notho ke ya bagoi ntate motutse ga ntse re gola molao ona o motšha wa bojalefa e ka setana le ona wa dipenšene o go file mosotho e mole mo maikarabelelo wa gore ge rale le go aba dithepa tsa rona mme ke betlhe ke tlhalose ke otlolole gore le basotho ga ba ile ba tla ga ba thusa gore ge ba rale dipenšene tsa rona ge be re ba thuse go ya phomolong e le mapensionara a rona go ya pele ka morago gore ba ye phomolong ga o sa na letho le o ba le lefang absolute investment advices gore ba fumane bosebeletsi ba rona fela ba tswela pele gore ba nne ba fumane bosebeletsi ba gore re nne re ba tataise gore ba nne ba sebedise ditšhelete le dithepa tsa bona gantle molemong wa malapa a bona tate motutse re sentse re na le mapensionara a rona ao re sentse re ba isitse phomolong ka nnete ntate is very humbling ka nnete ga o ba bona ba tlile dikantoro mono batho ba natefetswe ke phomolo tsa bona le malapa a bona ka tsela yo ge re thusaneng gantle le bona gobane ba ile ba utlwisisa botlhokwa ba gore na ditsebi mosebetsi wa bona ko feng e le gore mosebetsi wa rona ga se go tla re kenagelaela ka gare malapa a bona mosebetsi wa rona ko go tla re fana ka keletso le tataiso fela go rona dintho tseo ba batlang go di fitlhela tsela e bobebe yo ba ka di fitlhelang ka yona na ke feng mme ga bona ba re tshepela gore fa nnete tsa malapa a bona e re thusa go le gona ge ba fe nnete ya gona ke dintho di fentse o ba ka dielang tlhoko tsetlatse ba gore di ba thuse mme le ya gore re nne retse bonnete ba gore selemo le selemo ba ntse ba fumana dipenšele tsa bona gantle ke yona eo e leng mosebetsi mogolo wa rona o reetsang bonnete ba gore mapenšenara a rona a dulang tse a tlhokomeleile gantle mme re ka ba kgothaletsa mempolokeng gore ba nne ba atamele dikantorong tsa rona nomoro tsa mogala ke tsa ka metlha tseo ba di tsebang tsa absolute tseo ba ka ba di letsetsang tsa 2231-3924 e ka stana le yane ya sel mogala wa thekeng ya 6262-7177 moo ba ka batlang bakeng sa ditlhakisetso ga motho a batla gona jale ga se ke tlotla ke ya phomolong nka tlotla ke tataisa jang kapo gona o tla dikantorong tsa rona mane Kingsway Mall pela ga mafafa monana mokatong wa bobedi mme ke bone go ntate mothutsi ba na le go latlhega ga ba fitlha mono basotho monono baye ga ba ya ka absolute o na le matshwao a ngotsweng ka mono batlhe ba bolele go ba ya ka absolute kapa ka ofising ya bommempolokeng motlhomo a katla ba tlhalosa go batla ka ofising ya bommempolokeng le bommemogale ke ona mo batho ba tlatlhe ba ba fumane gona ba baya ka go kae obane ntho e re e tshabang ke ya gore ge ke re be le mapenšenara a tshwarailen ga nte ntate motutse ge se ke be ra ba le batho beo ditšhelete tsa bone reng ga di fitlha matsogong e be ka maraka dilemo ka nnete re bona e qeteletse e fetoa masisapelo bana ba se ba setse fela re sa bone gona go e tsagala jwang ke yone ntho e kgolo e re lekang gore re e tsobe mme ka nnete re re ga re di beile ga kana ntate motutse ge re tle re kopane le basotho bekeng e tlang ntate
4: ke le bula ha holo mamedi re tla boela ge kopana le absolute bekenyetlang ene le me mpoloking le met ladies a ntia a re be ha marandanye mamedi le ndate mpolo me utlile ditaba tsa botlhokwa mamedi re kidikela le mona hege tsebe o tswela pele
8: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
9: PCFM your pulse our beat
10: wa sotho ba khabane ba itse ba tapile ba nna ba boletseng re buseletseng na ha ya rona le manori o hla yona ba tsela pele hore bo pampara bente ya rona hore e ko se mo le mo ho se a ka phologang hore ba ikarabelle diketso tsohle tsa bona re fe mosebetsi bo sebeletse bo hlahlwa bo re khotsofatsa mo re phelang teng ka hare ho naha ena re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobeha ha re ya mosebetsing.
2: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agar I look at Lamono, that this single, this single, everything unravels. This is going to the heart of the unraveling of the economic plan. The Tarazaro now to Agabi Pusofilaga 1998 is already fail, and there was very little investment in Kanakoyeno. A perception of political stability. It is you are. That is a critical thing in a battle of you are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart ya ho na re atla ya me re bonye ne ya rona me ba sutse ga le ga le kopa ga le rape ha ri etse ga ba ba le stability sana haina
0: ha fela ga sa fetule le ditloelo tsa rona tse sotu re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.

0: Pulse our beat.
1: Mixing business with pleasure. Tsa monate mo mamedi tsentse di trend jalo ke sa Maria McCloy ena le DJ le publicist ibile ele fashion designer o hloka itsa dilo ma di mashume a mahlano mo mamedi ka mora hore a be le bukulo ba ba pelo mo mamedi hloka itse maobane busi ba maobane mantsi ba maobane 12 tsa May 2026 ngake empa ke bone lapala ha le tshulo ka pa lapala bo le tshulo le ge ba kopana nako nakong ena yeo e leng hore he ba ntse ba le ka hore he ba sebetsana jalo le taba tsena tsa hae ba di ba dule fatshe le tsona mo mamedi o hlokala tena sia mme wa hae a sia bana ba bo ba banana ba ba pedi me hai ba tswanga te ke bone ntse ba tshola marandra mona o ge to mo hopola ene le mongwa ba thobe o ge tshwangere re hle e tle qetelo nya letsatsi wentse le bitswa la hai wentse le bitswa la hai me ntse ba ga batla mo hopola yo ya no sta ba tsama nate tsena mo mameditseo ke tsala mpele ka ka beke ya gona ka tsona mpa ha ke tse dintse ditaba tsentse di hlahella jwalo tse dintse ke di bone ntse la tsantsi tsinya le tsona mo mamedi jamana jolo le e mongwa ba ithuti ka mane ka Afrika Borwa mo elong hore e hle qetello nya letsatsi ho bona hala dikolong ka ho fapana ka Afrika Borwa ke bothata ke ke bothata ho bile le mo ithuti ya nkang bophelo ba hae mo mamedi ka mora hore ho be le teachere e mo somang nako le nako mo mamedi mme ke la ka bona hore lelapa la bo le ntse le tshwelega ge re batla toka e ajwe ge batla toka e ajwe boemong bona bana ha rutlwisise hore na ngwana a batla tla a ipolaya hobane fela teachere e hlile ne e ibua dintho tse sa nepahalang kapa tse iseng hantle kapa tse la tsamaya jwalo boikutlwa ba hae e ne le moithuti kapa ngwanana ya dilemo di leshome le metso e supileng mo mamedi o nkile jwalo bophelo ba hae kapa o la ipolaya la bagago le fetile ke tshwake re hai hle dikolong mona mo mamedi ke mathata bona le bile nana le morati ya kgwedi di supileng ka ofela so kana hana uri na motswadi ya sia ngwana di ya di kgwedi di supileng mo mamedi e be na futla ba jwang tshwake re hai ha ke tsebena taba ena e hloka eng ha holo mo mamedi ma teacher ga gafetsa a na iswe tlhabollong kapo hantle e etse jwa go ke taba e ka fetwang jwang kapo ke boemo bo ka fetwang jwang bo bo re bo bana bo ntse bo etsa hala ha ise ma teacher a shapa mbana ka pa hle ke fetsa mbana ka hore jole ba ba otle ba ba gagathe e tla ba bana ba ba buelang dintho tse buima tse thata tse ba gannelang hore ba qetelle bang ka bophelo ba bona ha ke sebena mohlo mo mogho o bo bebe kapo bohlale e tla ba hore ya tamelo jwa mo mamedi empa he ke sa dintsa dintho tse o ke bone batho anga tabantsa ba bua ka tsona ba ntse ba diqoqa ntse ba tshwabaka ise ka ga ka tamelo tsena kapo ise ka ga ka etswa tsena hore dintho tse ka re ntsena kapo di case tse ka re ntsena ge se bone dintse ditswela pele empa he re tla di share re tla di bona ke tsebena wena o nso ka gothaletsa hore e be taba ya tamelo jwang ena ya ma teacher a qetellang a koma komela bana a shapa bana hampi ngwana shapwe ke nnete lo go ja ke le mela wa ise le mengata ya hore bana se ke ba shapua corporate punishment high skebe ya ba ntwe entse tsola pele mohlo monye mongwe ga ha ba iswa tlhabollong rilo ka mora go ditse thago ge tselo ge ba iswa tlhabollong ma teacher ya ka tla ise ka tla ibu re ho renya le shume ma go tlotla ga qoqa e bile re bua le healthy by choice lifestyle center.

ya hlokaetseng ka la tharo motsheanong 2026. Mofutla bolokwa ka la 16 motsheanong 2026 a bolokelo ha Ratjo Mose. Ditshebeletso di tla qala ka hora bosupa hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswana ba Lesotho Republicing ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Malefane Phinone e leng mora wa motse.

0: Thandiswa Mazwai Nizwalwa Ngobani for People's Choice Radio. Utsile jwang tsatsi la hao lentse letsa maejwa mo mabedi.
1: Morning Rilo.
0: Morning.
1: Ntso ya hantle.
0: Hantle wena?
1: Issue ena wa tseba e hlile ke issue serious. E hlile ngi ithetsa maphelo a batho ba bangata. In the sense ya hore o ile ka taba a tlhabollo ya matitšhere, matitšhere a imetswe ke taba tse personal tsa bona, ke taba ya performance ya bona, ke taba ya performance ya bana. Bana le bona ba tla ka attitude tsa bona le ka godiso tsa bo bona. I think it's high time dikolo di ba le ofisi ya tlhabollo / ya discipline ya DCE discipline nambana ka letso ho le leng ibile entse e ba hlabolla mo mamedi a qetang ho ga bana ne bana ba ma teacher ga etse mosebetsi wa bona. Yes, ke dumelana le yena 50% ka hore ma teacher a etse mosebetsi wa bona. Yes, baba khalemele mona le mane le banene baba khalemele, but ma teacher ga ha le concern, ana le concern ka ngwana ya itse a mo gomelle ofising yana ne principal a le motuelwa ba solve taba eno no. Empa ha teacher entse tswela pele e lla ka ngwana ya tshwanang go dudiswe ngwana le teacher fatshe. I think taba eno e tla le ka hore e create situation e handle pakeng tsa kapa relationship e ntle pakeng tsa teacher le bana ba dikolo. Go ntse ona le batho ba ba hlabollang ba bileng ba ba galemelang go go be le ofisi e reng mona ke mo galemelwang bana ba sekolo le ma teacher tlhabollo ya bona e gona mono no. Yes, go galemela in quotes. Ke a leboga.
0: Thank you, Galeboa. Mamedi ne le taba ene re e shebile fela gore na mohlomong ena ya bana ba bonagalang ba ntse ba tlhekefetswa jalo dikolong kapa mohlomong ga ba utlwa botlhoko e mongwe o sankile bophelo ba gae ka mane ka Aforika Borwa gobane teacher-a gae e ne dula e mo jwetsa mantswe ya botlhoko e dula e mo jwetsa ntho tse thata gagolo. Ne nne mmona go na le e mongwe a latlha ka pele o legotla gobane a otlile moithuti ka host pipe mo mamedi jwale ebile ngwaneno a sa ebile a leng a keng ge re chase tsena go utlwa gagolo ka tsona ga di utlwa ga di bona. Fela gere di ka ema ga o le jwang kore di ka emisa ga o le jwang di ka fela ga o le jwang ge lokela gore ge bapale ka rolo jwang e ka ba ke bona batswadi e ka ba ke yona matitšhere e ka ba ke sona sekolo go na le ntho re ka ga etsa nna mo mamedi le gore na e be ke eng re ya gorenya leshomele motso o le mong mo re tlo fumana ditlhotsa ditaba tsa gore ya leshomele motso o le mong.

A push to start. Hey, no, maybe put on a little discussion. Hloka lebitso o hloka keletso o kopa keletso ke motswadi ya kopang keletso o re morning rilo le ba mamedi ke na le ngwana a stubborn ngwana na o dilemo di 16 jelo tsama le batho ba baholo ho yena o tsama le bashanyana ba baholo ho yena o sa bile a etsa dithethefatsi ya nwa jwala o re ha ke tsebe ke etsa jwang hobane ha mamele o rota ba fihla ka dinako tsa hae bothata ke hore ntate wa hae o re ena o thata fallwa ke ho bua le yena ngwanena wa rona go bane nna ke dula ke re o tisa ka hanong ha mo khalemela e bile a bua le yena jole o re ke nna mo sentseng o re ke etse jwang ke kopa tshwarelo ke o re ke etse jwang ke kopa keletso ke kopa tshwarelo ho ntate kapa mpe ke gauhane le le mora o ya le mora wa rona o tla utlwa ka letlalo o re nna ke kena dipakeng go bane ke e utlwe ntate a barafo haholo e se go ba ke motella e le motswadi jole gore ga ke tsebe na ke etsa jwang ga ke tsebe na ke atamela jwang haholo ga ntate a sankile taba ya gore kapa qeto ya gore a ka chechelle morago gobane jole nna ga mogalema ka mega a kena dipakeng ke dula ke re o tiisa ka ganong ke dula ke re o hampe gagolo go ngwana o re ga ke tsebe na ke etsa jwang gobane jole ke bona ngwana wa ka e ba ntho eo ke sa e tsebeng o fitlha ka nako tsa a fitlhang ka tsona o iphelela ntho a e phelang jole botlhoko ke gore jalo o tsamaya le batho ba bagolo go yena peo ke bonang gore etlhile ba ntse ba montsha tseleng gore ga ke tsebe na ke etsa jwang jela ha jwa le ntate wa hae a sankile 10 steps back ga ke tsebe na ke etsa eng ke mpe ke bue le ntate ha e ba o tla mamela ga ke tsebe na se ke atamela ntate jwang gobane o re ashe ngwane o fitlha boemong bona gobane jwale wena o bapetse karolo o tshwa jwalo o re ke kope tshwarelo go ntate mpe ke ikokobetse ke mo qekise ke ne ke leke ke leke kapo ke gaone le morao eo wa rona o tla utlwa ka letlalo o ga ke shona ke etsa jwang ke kopa keletso 6200-9956 hona ke hampe o re motswadi tšhaka jwetsa motswadi e mong gore a tshe wena o sole rafo haholo wena o sole rafo haholo nna e bapala karolo nna e ntse e etsa bothata bo ate eletsa momamedi re utlwa gore na wena o e bona jwang le gore na maikutlo a gago go yona ke afe momamedi ka romela voice note ka romela molaetsa o ngotsweng tle re utlwa fela gore na o feta jwang tabeng ena mora wa gae o dile mwadi le shomela metso e tsheletseng o re hae ntho e ngwana wa ka e phelang yona ke utlwisise gogang jelo bothata ke go ntate wa gae ebile o sa ikamaganye gobane o re nna nako yotlhe a ke mogalema wena o kena dipakeng kena dipakeng jelo o tla tloela jwang o di etsa ntho tse o re ke kopa keletso.

0: Mohamedi wa PCFM jo la ka ke bontsitse hore ka jeno ke letsatsi la machaba la batho ba sebetsang bosiu. Ke la ka re tle ke mathele ka mane ka transportotong. Mo ke tlotla ke buisana le Monghadi Maweng Maphosane. Monghadi Maphosane ke moqhubi. Monghadi Maphosane o a motse kwa no PCFM ntate.
1: Ba
0: ba ba. O pitsa ntle mongaka.
1: Hantle ka ntate.
0: Ke le buile ha holo ntate. Ge mo tlotlo buisana le wena ntate. O le moqhubi me o nka baeti tsatsi le leleng go ba tsamaisa go ba isa dibakentse ba tshwanetseng re ba e go tsona ge ya tseba gore kana ko engwe he re le bapalami re re o letsetse ba le re re ise dibakentse re batlang go ya go tsona le ha e ka ba ke bosiu ntate dikolotso tseo le kopanang ke difeng kapa tseo kopana le tsona nako nyeno ya tshebetso ke difeng ntate kana ko eo
1: mohlala hana jira ya onka e ka ba kutsa la timane ha o bija mono so tsena jele se a mba ba nna se ramakala o so bile o ka nna wa e ba ka wena mo e la jela tya ga ene le mona ene le mona ene le mona ke taba se wa lo wale e nwe ke he e ho itjela nda di se yo ba pota kwa na mamo sa di se ba ja ha holo
0: o hona no mo ba potang teng ba palami ba
1: e ba bala biba
0: ba itibana
1: ba itibana hele
0: o tla santsa le jwanjwa
1: bo tla santsa le jwanjwa
0: jana bo emong bono ho e ho etsa le jwanjwa
1: wa tsela ga ra go ngwe ntate ba kutse tshelete o bo etele jana le teng o shebe ho polo ke ya mo tshela nke ke ka mo sia mona ke tla nne ke tsama ya ga yena pele ni bo fukwe ke ke taba ya le re go buwe se nngwe e mong se ile ga mea ka e ga ha u tsinya na e ke mong ka se di di mentse ha mbe ka go ponga mo wa tsela e ja e fika la se di fumana mna ha

0: Mamri wa PCFM ke metse so mashumabedi a metso e mehlano re habile ho rinyane ya pele ke le ka ho tsepisa hore re tla kena jalo ditlalong tsa ne tsa sepolesa la magotla ka mo kileng ka bea ditaba ka teng re tle re shebe hore lebohang dilepe ya dinomori mashumabedi a metse robong wa hashale tlo utle roma maseru re ile ga bontsha hore o emetsenyeo ya polao ya motho a le ka setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa ka morao go tlala gotleng la masterata maseru mo mamedi wa PCFM o tla boela gotla gape ka la mashumabedi a motshotsheletseng motsheanong mme go ya ka lefokisi re thabile maphoe wa ofisi ya mafokisi roma o re ka meso ka e ne e le ka latshelela motsheanong ba ile ba fumana tlalego e reng go na le setopo sa monna ya sa tsejweng ka maqebe a mabe gona mo hatabutle o re ba ile ba potlakela sebakeng seo mme ba fumana setopo sa monna ya ka bang dilemo di 54 ya tsebilweng e le wa ga gwarai gona roma mme monna ena o na a le maqeba a buleileng molaleng lephatleng a bile a gaotswe qoqotho momamedi ke tlalego ya sepolesa ofisi ya mafokisi ka mane ka roma mme jalo o tswela pele gore ba ile ba etsa dipatlisiso mme ka la supa motsheanong ba ile ba tshwara moqosuwa mme o re ba ile ba fumana gore ka latlhano motsheanong moqosuwa mofu le ba bang ba ne ba le jwaleng mme ba ntse ba inwelela jwala ba sesotho mafikeng ke moo mesong ya latshelela motsheanong ha o se o tšhaiswa mofu a ileng a sala moqosuwa morao a supa gore ga ba le mothong ke hatabutle bobedi bo ile ba kwaketsana kapa ba ba le kwaketsano e lebisitseng gore moqosuwa a otle mofu ka di-face a re ke moo ga mofu a wela fatshe moqosuwa a ileng a nka botlolo e gaufi a mo tlhaba ka yona molaleng phatleng le go mo kgaola qoqotho momamedi ke ditaba tsentseng ditlhaya ke ditaba tsentseng ditlhaga ena ke tlalego ya sepolesa sa rona momamedi wa PCFM go feta mone he re fumana gore re thabile thamae ya dilemo di 22 wa ga motsoka bereya yena o lokolotswe ka beili ya 1200 ka morago go tlaiswa lekgotleng la masterata bereya a qoswa ka go qheketsa le boshodu yena o atlile go itefelela mme o tla boela a tlhaga gotla ka la 19 motsheanong lefokisi mantaoleng ga letshoo kapa ra letsogo wa ofisi ya dipatlisiso bereya o tlhalositse gore ka lapele e ne e le ka lapele tlhakobele selemong sona sena go fitlhile molli a tlaleha gore o utseditswe thepa ka tlong ditaba tse e tsaetseng kgodinyane ya pele a re molli o itlhalositse a dula maseru ka mosebetsi mme a seile moqosuwa ga gae go tlhokomela thepa le go hlwekisa jarete lefokisi ra letsogo o re molli o bontshitse ga a ne a notlheletse thepa ya gae ka diphaposing tse ding a seile kitšhini fela gore moqosuwa a e sebedise o re molli o maketse ga a fitlha ga gae a fumana go kenakenanwe le mamadi a kenang ka dikamoreng tseo a di notletseng a re ga a kena o ile a fumana thepa ya gae e kenyeletsang dikobo dipitsa dibaesefomo leifo la nama sekotlolo sa dijana le leterase di le sio mo mamedi ditaba tseo ke ditlalo tsa sepolesa mona ke motho eo a neng a hirilwe lapeng mokiba mokiba ya dilemo di 42 wa mazinoto maseru ka moho morebole ya dilemo di 34 wa hathetsane maseru thapelo mohapi 41 wa huwetswana bereya neo mokorosi 42 wa hara mohapi mafteng moitherin tobo 47 skaya ratshetse 46 ba kwadin maseru bona ba hlaile le kgotleng la masterata la maseru ka la kgoding yone ya motsheanong ba qoswa ka go gagatha motshwaru bona ba fuwe beile ya 1500 motho ka mong me ba tle ile go itefella ba tla boela go tla hape he mo mamedi ka la le shumele metse robong motsiano ke o tla di hopola ditaba tsena ke tsane tso e saleng di setse morao mo mamedi wa PCFM tse a manjwalo motshwaruwa yane ya ileng a gagathwa ke tsona ditaba tseno mo mamedi wa PCFM ke metso mashomo a mabedi re habile hore nyane ya pele re di fete mo mamedi ke ditlaleo tsa sepolesa tsa beke le beke mo mamedi re ya go le tshena ke tle ke boela ke potele ka mana ka bora matheola ke a gotla
1: mamedi so ba mamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM
0: a ka nnete e yena na ha se yona ena ha se yona e re ke tle ke tse tshena fela e ke ne ka phoso ena a ke ne ka phoso ena e ke ne ke sa e mono ne ke sa e mono ho ha ne ke sa e mono ho ha mamedi wa PCFM mone ke ipatla hona teng ke hona mona mone ke ipatla hona teng hore na lo ena re tswele pele ke mona ke batlologe ke ne ke kae ka pakae ke ipatla ho finyane mona fela empa fela ile ya kena e se matha jwale e so bina kwa yona ya hore e tle kene re ke tle ke tse tsena fela ke a gotla
1: na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power.

tsamametse PCFM mme jwale ka ha o utlwile papatso ena re a o mema mmamedi wa PCFM gore le wena o tlo tla o bapatsa le rona kwano mamati a butswe lenano ke leo he la refata makwatsi le tlang wena ha e le moqebelo beke le beke mme re a o mema gore le wena o nke monyetla gore ha e ba o na le setlhakiswa sa gago se o lakatsang gore basotho ba se tsebe o lakatsa gore moga wa gago wa dipolotiki o tsejwe tlowe o tlotla o bapatsa le rona ka jeno ke lakatsa gore momamedi nke ke qoqe le wena ke lakatsa gore nke ke qoqe le wena fela go ya gorenyane ya pele ke ne ke na kaditse gore ke tlotla ke buana moetu wa ka kwano empa he ke a bona gore ka mabaka he ka nnete go bonala ge se ge sa tlo kgona go tswela pele le ena kwano empa he ditabeng tseo ke neng ke lakatsa gore ke tlotla ke bua le ena kwano ka tsona ke lakatsa gore nke ke utlwe maikutlo a gago momamedi wa PCFM o tla tlhokomela gore theko ya mafura e bonagala ka nnete ka baka la ntwa ena e ntseng e tswela pele dipakeng tsa Iran le America e ntse e phahama mme gona ga se molato wa dinaga tsa Afrika tse bonalang jwale di angwa gampe ke boemo bona. O tla tlhokomela mamedi wa PCFM gore ka baka la maemo ana go bonagala jwale mathata ntse a e tlhwa manolo godimo re ile ga tlhokomela gore makoloi a ile a nyoloha mme taba ena e amme batho ba tlase gagolo gampe boemo bona ke boemo ba moruo mosotho e motle go tlhotlha ke gore ga ona motho ya nang le molato ditabeng tsena fela potso ke gorena go latela boemo bona bo teng momamedi ba moruo o tetemang moo ba rekisang kapa ba e leng bagwebi ba bannyane ba bangwe ba bona ba gutlang ba sa rekisa letho gobane jale go se o sena bareki potso ke gorena gantle go tlo tsiwa le kae ga o letse o tla tlhokomela mosotho e motle gore go na le batho ba tlileng ba fumana mogolo o tlase gagolo go tloa mane go sekete le magolo a matlhano mmamedi le go jaaka nako nngwe he go ntse o thwe ditaba tsa mofute ono ga di molaong empa di teng ke ntho tse tsalang batho bana ba tlotla ba phela ka tsela efeng ga re shebe bagwebi bana ba bannyane ba fumanwang ka gare go ditoropo tsa rona ditaba tsena le bona di a ba ama ka kotlologo momamedi mme ga o sheba nakong eo go tsiwa mesebetsing mona o tla bona sephetephete se se ngata gagolo sa batho ba tsamayang ka maoto e le gobane jwale ba se ba sa kgone gore ba lefelele leeto la bona mme sena se ama kgwebo yonena ya boramakoloi hampe batho bana ga ba iketsise le bona ba tsamaya ka maoto gobane metlhomong moputso ya bona e sa kgone gore e ba thuse gore jale ba sebedise makoloi ana taba ena e boetse le yona e ama kgwebo gampe e ntse le ditaba tsa moruo momamedi tseo re di shebileng mane go tloa mane moo jale dinaga tsane tse fepelang ka mafura mafurana a tsamaisang thepa dijo momamedi wa PCFM ditaba tsena di a re ama gobane go sebediswa diesel go tsamaisa dijo mme dijo tsena ga di fitlha kwano dinageng tsa rona di le turu bona bo esale ke ne ke mametse e mongwe wa mosotho a ntse a re mmuso o mpe o kenye letsogo go gatlhametsa phofo ya papa ya ba ke ipotsa gore na ebe ga e le mo basotho ba re go gatlhangwetswe phofo ya papa a na se se bolela gore re sita go tlhagisa papa e lekaneng gore jale basotho ba ka fumana phofo ya papa ka theko e tlase a na se se bolela gore jale tshepo yona ga e sa leyo go basotho
ha hona mo ho ka tswang le teng se ka tswang ke se feng mo mamedi ho gahlametsa boemo bona bo bona la ngwali bo soka bo fihlela maemong a ne paetseng hona le pelaelo a hore ditheko tsena dikana tsa tswela pele ho nyoloha mo mamedi go bana jwale botsitso ha bo mona mo jwale ho hlaiswang e mafura hona teng mise na statso la pele hore ama ka tsela empe ke ile ga botsa kgetlo la pele hore na bo itukisetso bona bana ha ya le sotho ke bofeng hore ha bo e mo bona bo fihla bonyane bo fihle ge se re gona hore re itse matlele ke lana ga botsa potso ena hore na ebe boitukisetso bona boteng na e le ho thiba bohale ba ditlamorao tsa ntwa ena e ntseng e tswela pele e dipakeng tsa Iran, Israel le America mamedi. Tla hopola hape ho bile le dintwa tse mmalwa re ile ra hlokomela hore ho ile hwa ba le ntwa yane ya Russia le Ukraine. Empa ha ya ka ya bonahala e ama haholoholo a kalokalo mona dinaheng tsena tsa

Kelaba funky ella mommy, Jumela. Do hide and homoza levisit, dear tiening berea de high luck, chelenta, camera horre, cities, a takey soyer, the lace, swat a levisi, semi sets a bed or wedding a fiddling. Hokala has its sena, hokobella de hoi, horiki sets a de lace, swat a bonam high. Emong wa dihwai lea bua linea, oru wala lehe tue ke maraka o tapahalanga, la mothodi wa hai wa hui eta chelete. Arela hauli jualo, holu ke la holefa basebeti, lo horeka di joza di pofolo. Hosali jualo, mutusi pala singa edi homo za lebese pule nga kheteng ore. Babalele tu hore, le fula tlhakole molomo ha le amedi tlhahiswa tsa lebese, a re lebese le ntse le kanoa. Mokgatlo wa dithuso baneng le wa World Vision Lesotho ka kopanelo le lekala la tekano ba tshalentshetsopele ya setšhaba e tla tshwara mabelo a reretsweng go tshwaya letsatsi la matšhaba la ngwana wa moshanyana Maseru ka Moqebelo. Puisanong le PCFM ka jeno, ofisiri ya diphatlhalatso mokgatlong wa dithuso baneng UNICEF Lesotho Thato Motšhono re. Mabelo ana a tlile go tshwarelwa Makwanyane Square. O itse batho bohle ba dumeletswe go nka karolo mabelong ana mahala. Mme ba lebeletswe go fihla sebakeng seo ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso ya 30, ha lebelo le qala metsotsong ya 30 ka mara hora ya bosupa. Ho sa le jalo, Motšhono re moho wa selemo sena ke ho fedisa ho se bue bana ba bashanyana le bophelo bo botle ba kelello, ho tsetela ngwaneng wa moshanyana bakeng sa malapa a tiileng. Mabelo ana a boetse a reretse ho lemosa setšhaba ka boiketlo ba bana ba bashanyana, bophelo bo botle ba kelello, tshireletso le dintlafatso metseng ka ha boholo ba matsholo a bana a shebane le banana. A re le ha o le jwalo, sena ha se bolele hore le mabelo ana ke a bashanyana fela le banana ba dumeletswe ho nka karolo mabelong ana. O bile a bontsha hore Motlotlei Masenate Seiso o tla nka karolo mabelong ana jolo ka ha e le ena molwanedi wa ditokelo tsa bana. Ho feta moo, o phethetse ka ho ipiletsa ho ba nka karolo ho nehelana ka disebediswa dife kapa dife tsa bohlweki. Mabelo a tlilo tshwara ke a kilomitara e le nngwe feela netshelela dikilomitara tse 5 le tse 10. Ho tsa matšhaba. Muso wa Afrika Borwa o phatlalatsa boemo ba koduwa ka mora hore matlo a mangata a fefohe le batho ba ka bang 10 ba hlokahale ka lebaka la dikgohola, lehlwa le difefo tse matla tse ammeng diporofense tse tsheletseng tsa naha eo ho tloha ka la 4 kgweding ena. Phatlalatso ena e fane ka tumello ya pulo ya letlole la karabelo ya maemo a tshohanyetso molemong wa ho phallela diporofense tse amehileng tsa Free State, Western Cape, Northern Cape, Eastern Cape, Northwest le Mpumalanga. Ho sa le jwalo, moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o isitse matshediso ho malapa a hlokahelletsweng, a re ditsebi di ntse di sebedisa mahlale bakeng sa ho itukisetsa maemo a kang ana le hore na a arabelwa jwang. Ho feta moo, ditsebi di re dikgohola di ntse di mpefala tikolohong e ka borwa ho Afrika ka lebaka la boemo ba lehodimo. Afrika Borwa, Zimbabwe le Mozambique di angwe ke dikgohola tse sa tlwaelehang dikgweding tsa ho feta. Pejana, Afrika Borwa ile ya phatlalatsa boemo ba koduwa ka Pherekgong ka morago re e angwe ke dikgohola tse ileng tsa bolaya batho ba ka bang 30 tsa senya matlo, ditsela le marogo. Re a phethela. Sesole sa Nigeria se latola diqoso tsa mokgatlo wa ditokelo wa Amnesty International le tsa hore tlhaselo ya moyeng e bolaileng batho ba lekgolo marekeng wa Thumfa seterekeng sa Zamfara ka Sontaha ke molato wa bona. Moemedi wa Amnesty International Nigeria Isa Sanusi o re
Batho ba ka banga mashome a robedi ba bolokilwe motseng le mong are ha gona bopaki ba hore batho ba belailweng ke dikgogoni ka paditlokotsebe empa ho belailwe batho ba senang molato ho sale jwalo se sole senetefaditse hore ho bile le tlhaselo ya moyeng le ha le jwalo sare ha gona bopaki ba batho ba belailweng phale ya se sole sa Nigeria Major General Mike Kel Onoja o re di tlhaselo di ntse di tswela pele empa ha di a lebiswa go baagi o feta moo di tlaleo di re tlhaselo ya sesole sa moyeng e bolaileng batho ba legolo ditsebi di re dikotsi tsena tsa moyeng di baka ke tshebedisano e mpe dipakeng tsa sesole sa moyeng le sa fatshe momamedi di taba di fella mona mamela tse latelang ka hora ya bararo.

Hora ke boraro ho PCFM di hlotsa ditaba o di ballwa ke thato mafantiri mama medi khotso. Motlotle e hilitsi ya boraro e telletse pele dipuisano tsa temo sebokeng sentseng setswala pele santlafatso ya Africa Nairobi Kenya. Le sotho ke karolo ya dinaha tse sebokeng sa bohahlaudi sa Africa's Travel Indaba moo matona a bohahlaudi le balekane ba lefapha lena ba tla tshohla ntlafatso ya lona le ka moo dinaha di ka batalatsang mabala molemong wa ntlafatso ya bona. Mokgatlo wa World Vision Lesotho o tswela pele ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bohlweki le phepo e nepahetseng le reipe. Ho tsamatshaba, Komishinara ya Sepolesa Afrika Borwa ye beheletsweng ka thoko ho mosebetsi Fani Masemola o phatlaladitswe semmuso e le moqosuwa wa bo 17 nyeweng ya bobodu ya kabo ya mosebetsi wa dimilione tse 360 ho khamphani ya Vusimusi Cat Matlala. Ghana e phatlaladitse ha e tla kgutlisetsa hae matswalo a yona a ballwang ho 300 a phelang Afrika Borwa ka mora letoto la boipelaetso bo kgahlanong le melata. Fumana ditaba ka botlalo ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Skala Tyler, Jeswald Tukutela, uyena vele. Re bona me ya mengata mabomba me e tsabehang ka manika province ya Kapa Bophirima. Mo leng hore ho tlalewa ho hlokaetse ka ba batho ba bedi ba felletswe ke bophelo ka moo me re bone me ena ile a hlahlella mo ka manika Mitchell's Pass how fit bo Tolls River mo no pela bo Ceres le bo Wellington R46 hula ba le mathata a moya o mongata mabumbum ntse di trenda kwa no mo bona hore le tsela se country fela ene fetule ya Ceres le mathata fata di wetse ka tseleng matlo a fefuile ke be fefefe fela mabumza ka nnete hey
1: ka nnete di thapelo re di isa ka
0: bona ka bona ka Western Cape ile ga bona le maganga mona bona le tlaka ke ngone tse e trenda mona mabumza eneng i wela e fefula ke moya a tsho bona dinga ta ho lufela tseo di bona nga kwano re di shebile mona di a trenda hotle mona mabumza ka mona ka Western Cape ka nnete
1: se ka ile go bututu mane
0: a bile bututu ho ka nnete me ena ya tshotsa mabumza e ke ditse tsang ka ofela mabumza yo di tla di bese di eme pela mangope ntso bona fela hey bese engwe ke bentse o tsega lengope batho ba tshwile fela mabumza ke so bona ntse tsang ka
1: ndi ntwa tse sentse ndi tsala na henya Africa borwa sa u shapa melata pa tsa u lwantsha melata
0: ke bona yo
1: di se di le ha ka yo bane ke a bona dina ha se papa papa ntsa Africa ka nnete di lata me matswalo ha bo bona ka o papa papa ne matswalo beke okay pele ke o tlata o qetela matswalo beke sorry wow matswalo beke ne ke shebeletse di awards ka mana kana henya Nigeria tse di tswang ka hore ke Africa Magic Viewers Choice Awards AMVCA is right hola ba le ntata la mwela the life achievement award wa actor ke lebetse dibitso la hae ka nnete o la bua wena butsi ho pula gore Nomsa Mombatho was the host wa bona ka mono fela ke la ka tshoka re yo tla botlhoko a re Africa borwa o la bua ntse ba Africa borwa ge shebile ntse ne ntse le yetsa le ho pula ka ma Africa ka ofela a ge shebile ntse ne ntse le yetsa e ka re le ka emisa tsena sentse le se yetsa ba ne ga ipotsa gona a qetello e ka ba ke e finna henya Africa borwa ha ntse ba tswela pele ho treata melata ka tsela ene ba ba etsang ka yone
0: ena monneno ka pele pele mabombomo ya ntse na shapa batho ho hlemana ke utlwe ka re hona le lapeng ha bokwana matswa a tswa tshise ke futa ka ofela ho
1: butle oh eno ya nanle a etsang a tlang mo podcast and chill ya McG yes
0: a ka pele pele mabumbum ke yena yo tweng matswala penga tswa tshile a tshile
1: ke ka bona ene o itse ha tlo emisa
0: nga a taba go bona mmuso wa Afrika bona nna ke dumela gore mmuso wa Afrika bona ona le seabo gore matswantle a tshwarwa le bana le yona mantsa shapa batho go na le go letsa mapolisa moo monga dira maposa ha ona se a se bua mabumbum ntse bo tlhoka go tsheka yona le yona ene e tsetswang dikoloi tsa di foreign registration e ke bogopo bo soka bo bona ka tla bua ka yona ka ntena chat shapo bo jwan
2: shapo jwan
0: ke tsona mnate
2: a di mnate a di rwa wa na re re ni ke bo tsene ga nami
0: ha ga re shebetsa lapeng kwano tsa o kusele ka ngane tsona
1: ha tseba go dijala tshwenye ke ya ke
0: o tsa tsela ka ngane ka mara 5 ha re se ang kwa ke a re se ang kwa ke thaba buti tsa o kusele ka ngane ka mara 5
1: o se ba le bala hore na focus ya ha e tla me
0: be wa ke lokha le mara moti
1: he la batho
2: yo se ke ke ye go tsela ka ngane
1: a go tle na ntse reng what are you saying
2: I'm not going to be able to do it. Isikana le mokapeni isikana le CNM ka go di thapisa
1: ba ste no tentente eh
2: yeah no e PC ya fa le television tsone ka jene e nna nna go nala dipapadi go ringa la tsilela le ke tiko ka se ikuta ba le di thapisa ka gaso ga ke jene di na di tsane mokapeni isikana le yena ba le ka pele ba le teng wa ho bona ke bona di champion ke ja ba soka ba nete fa ka po ba eta declared the champions empa ke bona di champion ke mo ntse na ke
3: PCFM Sport
4: is the official welcome it's Africa's first world cup Messi you kidding
5: I'm a billionaire.
6: You must say you like it for the Pirates.

re ke bone o mong hape molaetsa o re nna ke bona ile fe ho bora makoloi ha re hopoleng hore these people ha ba nyolle selemo le selemo e leng seo se lokelang ho etsahala le hona jwale ne ntse ba sa tlonyolla hoja ya skeng ya ba di kharuru tsa Donald Trump.

a khotsong bana ba se ba ratehang ka mo ke Thabo Makola nna ke re transport yona e tlo hlola ka bo e tlo hlola tshaba sena santate ka ha ho mosebetsi hape bona ba sebetsi ba teng ha ba nyolelwe ke a le rata ka mo a tlo nyoloha mafura Aure mathateng jo, okay. Ke ana na re file setshwantsho sa hore na ebe se tlang ho etsala ke difeng ba melo PCFM di yona menyenyetsi e ne ntse hlahella hore re la ra bua ka yona le botsi pejana mane ho bontsha hore na litre ya petrol le tla ba bokaeng lo. A finyane. Thata mang mang kwa nao batho. A le sa re bo 28 bo 26. Ke sa le 30. Aipo.

0: ke ba setse mashwa le metse metlhala fa la gabile re nyane ya eh mabomsa eh na le tshofo tsa tsinga mona na le tshofo tsa tsinga mona
1: eh neletse
0: kone letse
1: mhm ke shebe
0: buletswa hulu mona
1: oh
0: ba bula hulu mona mabomsa
1: ba bula se di ka kile ka mo
0: hai kho ba bula hulu ka mona kukuna ha ku tuetsa la ba eh
1: nya ke kai
0: ya
1: mo
0: kai ka ke nmo
1: Alright. Mamiri wa PCF ma ke metso ya mashimo mabedi le metso ya tsheletseng fela ga re lebile hore nya bhlano sa ntse le tenda stu ka ga maumele bo.
0: Eh, tades tumani?
2: Eh, tse mofuthu.
0: Ka bo jwa mbraka.
2: O go buletse mbraka. O go buletse.
0: Eh.
2: Le bo o mo shamo no wena o ba buile a holo. Hai. Eh, chapuzet.
0: Wow.
1: Wa bana ga dadu mana ba tsasa ba tsasa o tsebeng.
2: Ne ke ga understand, ne ke ga understand hle. Eh ba ne ke hole.
1: Ba no hole, fela ke a tseba wena
2: o. Ba ne ke hole.
1: O utlwisisa o mfeta ke a tseba.
2: Thanks.
1: Role ba hleda tsi. Se go fela ha te ke get it te hle ga o dumedisa.
2: Eh re go dumedisa le bza ngwana ke dumedisa DJ Boots ke dumedisa mo mamedi wa hashtag mention afternoon drive ho hle ho hle mo mametseng a le hona ding eh nna ka lebitso ke moeketse Strumane ke mahlabolli wa bogabane counseling services ke mahlabolli wa Jabari International le mahlabolli wa hashtag mention afternoon drive wa beke le beke
0: ta testumane ta testu
2: exe
0: e tla ngwana mme a eh ke a utlwa ntho di nepa tsa lo mnat
1: ka jano re bua ka ntho e simple bebe ya holong tate Strumane re bua ka ntho e bohloko re bua ka mahlomola re bua ka ngata mane e leng gore ka nnete ebile o bone ha e wetse halala bophelong ke ntho e teng go motho e mo le mong mamelo ya Peace FM e leng gore motho e mo le mong o tsamaya gara yona tate Strumane mohlomo ga gola ha e le season ya hae bane a kere season tsa gone di a fapana ka nnete bophelo e jalo ke tsatsi lena ke sharp ho sane ha so wena o sane ke emong jalo jalo and kana ko ngotlo fumana hore batho ba bang bakala ba ka bile ba ka bua ba re how nye o ntse o tlile bohlokolo hona ba leje kana na go ntse se fitile ha o ntse di le mo tse 10 kwa ha wena hana fela o ntse o lla letsatsi le Yeah.
2: Yeah, ne.
1: Yeah, it's a majang ho ya ka wena ntate Strumane Grieve.
2: Eh, ire ke le ke manolle ke tlo e manolla ha holo holo
1: sa
2: tlena. Grieve jwalo ka ho se tshilo it's a natural instinct. Ke ntwe ire tsa ha lambohle mme it is natural hore mo ka fete ka ga yona. E natural jwalo. E ba matla e ba buima ha holo holo. E ama boikutlo e ama le mmele mme dintho tsena kaofela ha di qeta go etsahala di be di etsahala gobane e le reaction ya tahlegelo ya motho kapa se seng se botlhokwa go wena mme boholo ba rona o tlo fumana gore re dumela fela gore ke taba go utlwa bohloko ha bonnete o tla fumana gore ke ntho e batlang e le thata haholoholo e kopantseng diprocess tse ka kenyeletsang kelello tse ka kenyeletsang boitshwaro tse ka kenyeletsang PDC tse ka boelang di kenyeletsa le di dimension tsa bodumedi kapa sedumedi ka moo re ka re buang ka yona ka teng jale ha re bua ka yona ka kotlologo ehle re bua ka yona ntho enana e natural e lokelang go etsagala kapa eo e kareng ga e etsagala ya ba ga re lokele gore re tle re atlhole kapa re boneke ka motho e mong is doing something e sa lokelong go etsagala e intense ya ama maikutlo ya ama ebile e ka iponsatsa physically or emotionally ka moo re buang ka teng jale ebile e etsagala gobane e le reaction ya tahlegelo jale ha re ne re kara ha ke e buile tjena ya gola tho sa metapo fela ke taba ya gore dintho tsena ka ofela ke experience e motho a tsamayang ka gara yona ha go bile le tahlegelo mme bela a khupa le tahlegelo e bileng teng
1: ya we hlalositse ka botebo ntate Strumane hlakile mme batho ba bangata ba dumela hore grieve e tlameha hore kapo hona le nako e itseng e tshwanelang hore mohlomong e be ka fela kapo ya moriting ka mogoeleng ka teng nna re ka re hona le nako e jalo e re bitsang ka hore re ka re a normal time ya grieve ntate Strumane e reng yona e nepa itse jwale re ka e feta
2: grief ha ena a set timeline ha iyo yona ke le yato la motho ka bomong mme belo ka ke tshulo le itla ne fa pane go latela gona batho ba ka yona ka tsela mofuta ofeng lo hoja o tla fumana gore batho ba dumela gore the five stages all end in ga ke re bui ka the five stages of grief tsa nne ntsa bo denial le depression le anger bagin le acceptance ke re bui ka tsona hangata ke a gola e bile bile re se re re ya ka botebo go tsona mo e bang re tla be re bua ka tahlehelo e le yona e le nngwe bjale hangata ha re bua ka tsona re boholo ba batho bo qetella in acceptance maano mo tla dumela gore a hle bile ke se ke amogetse go lefulena le teng mme bile ke se nka kanka bohato ya ba ke tswela pele ka bone but you also find hore ka hara di-timeline tsenana some people o tla qala ka yona acceptance gore lefu le teng ebe bjale o kgutlela go tsena tse ding ka moo go tla etsagalang ka teng and sometimes ebe before a fitlha le acceptanceng o ntse le ka hara pattern ena dintho tsena tse nne tse ding o ntse le ka hara pattern enono mme o ntse a utlweke kare nako le nako go ntse o na le nako ya ka nnang a utlweke kare ae nenneng ke bona kaka o tla tlo a tlhaga nenneng ke utlweke kare motlhomong modimong ke le motho se le goja o ile a nka moshanyana a neneng a neng a utswa a neng a re utswetse dienyeng goja modimo o ile a gopola mamamamang a kulang nenneng o tla utlweke ka o kgenne o ntse o kgennetse gore bjale motho ena o latlhegetse alternatively ke taba ya go ba depressed ya ba o ntse o tsamaya ka gara that state of depression really ka gara yona timeline ena o ntse o na le dintho tseo gona re le batlhabo le o tla fumana o observe ha re observe re sheba gorena grief stage se feng and stage se o tlo fumana gore maemong a mantsi e go sona is either it's in the early stages tla fumana gore bjale ke nako ya neneng e go ntseng go le bohloko a gologolo kapa bohloko bona e kareng bjale ke gona motho a tlotla a qala ke gona ntseng a bukwa from sethatong bo ntse bo le botjha re na le ntho e bitsang acute grief mona e etsagala ka gara the first 3 to 6 months the first 3 to 6 months ke maanane mo bjale motho a seng a qalalela gore o tla ba le tlhonamo ya neneng gore o ntse a gopola kapa o tla ba le ditoro

0: phela mfana ne Brian Leon ka mo khodi tabo ka teng Santos a nyolla a biya ka hare ka bra o mo no ya ba hem delase o etsa penalty bile ka ka se re tentate a sa bona ya o tla tso le ne simmeleng ka bo khodi tabo ka teng mpa he a patala second half early into the second half ya ba ka nete he o beya ya bra o em delase ka bo khodi tabo ka teng se tletse ha pele 3-2 mabra pitch up mme taba ena e re Mamelodi Sundowns e eme ho 68 points, Orlando Pirates 65. Pirates e na le papadi tse pedi, mme ka di hapa e ka ya ho 71 points. Le ho papadi tsena tse pedi, Mamelodi Sundowns FM, Pirates e se itlhokela ho hapa e le nngwe feela ho tsona. Le ha e ka hlolwa ho e le nngwe, ya hapa e le nngwe, taba di ka ba bona tse Mamelodi Sundowns FM. Ka mokgodi taba di ka teng. Jwale ke bone hore papadi ya Orlando Pirates ya mafelo a beke kgatlhano le Durban City. E re bapalla ka mane ka Orlando Amstel Arena. Orlando Amstel Arena, Mamelodi Sundowns FM. Ah, ditikete sold out. Rekile ka ofela Mamelodi Sundowns FM. Ka be ba tletse stadium, ba sehlopha sa Orlando Pirates. Tickets are sold out. Mamelodi Sundowns FM. Bakeng sa Pirates le sehlopha sa Durban City Saturday. Ka mane ka Orlando Amstel Arena. Ka mokgodi taba di ka teng. Hey, atmosphere taba di ka mono. Golden Boot ho ba re peretse sa lezi ba pariana Durban City le papadi ya sehlopha sa Obi College Junior Dion a ke bona a fikile re le mo fikeng o Junior Dion o na le 13 goals o tsosa na le 8 goals siwali not goals but 8 games tse leng hore hey o go bile fela thaile nngwe ke rena e kwa re beketse thabo tse fitileng Mamelodi Sundowns FM ne re rana o taba mathau ma 20 ya Junior Dion jwale hey bile le nyora papadi tse robedi nthaile nngwe bile le nyora ka nnete he ke le bile mo fikeng ona le Chengosa Junior Dion packet a di bone le bile mo fikeng o tsebotse nne a ke re bana a ke bone motho mo go sa etse mo no tsaka nna fitse pa na le yena haibe di yone wa qetela ke ke a kora le yone 3 ne se tsene thata ena mabrefitse ya pemba here ka bona na taba di tsa ma ka tla mo fofeng le mo fikeng ona le 10 goals e bile ona le 8 assists e lo ga ile jwalo e bile le contribution di goal ina tsela show me dorbedi mabrefitse ya pemba ona he so ba parise se se na le 8 assists ke so ba parise di tsonga Dion Hojo le yena ka nete go tsama mena mo dikgweno ha o sebetsa ka thata nete o sala sebetsa ka thata ma dala Dion Hojo ka mo go di tabela ka di mabrefitse ya pemba bona taba tsa hore se ba parisane so tshwenke ma khesheni ma kabula ke ma jara o tho tene 37 ma khesheni ma kabula nenne mona 37 ma o ma tao re o peka o go ska ba bona lore e se ile ma jara ma khesheni ma kabula ma brafisha pe ma jali wa bo ntshori na le menye tao re o na le menye tao re a setse nena e fela o la rupere tse ka mo offloader ka ba ka go mo tlhomong ba se ba re e se ile ma jara a re bona re na mo tlhomong se dinetla a ga gona o ra sa e jare ka mata ohle ka po mmelenyana mangwe le a tla ba santsa mo sutu sibudisa santsa a hloka ra sidi sidile ne nne mpile a ba pala ka time bo ha se ba maria tjena ba mo sidi sidile bo re lebile mo fokeng ba le bo 20 ba ne ba mo sidi sidile madala ka mo khodi tabela ka teng jwale o tlo stopa sa mazulu re ya tlo hla ro stopa sa mazulu ke sona sana tswa sona hata ya o pirate re bana pirate re ga le khekwana a tlo lope ka makhehle ba khanga mo re pitse fa mo ga mazulu entse mmatla le di tlhopanya letse mmalwa di mo shebile ka nete di mo popotse di mo beile lihlo ka bana tamene le yena wa bua ra ka now flow but beke tse pedi tse tile ke le ka bana mo tweng ka bana tamene la ile mona batho ba ngata ba ne manana hore o la rupere tse tla mo offload e ka ro tsenwe tabeng ya dipuisa no tsa o extender contract a ha e go yeketsa mme a ke tsebe jela o so hlaella tsena tsa o rekisa hore na skepani empa ka bana hore na di jama tsaka tsa mafelo fenga se se ntse ba pa di tsho tweng ka re tsa lokolo wa ke tse go fa so mabasa mo re pitse fa mo tse go fa so mabasa le yena e ka he ba tla mo lokolo a ke tsebe na why a ke tsebe na why tse go fa so mabasa mo re pitse fa empa le a ke re ha ke tsebe na why e re ke tle ke ikarabela hape ha fela ntse e le wadu abdeslam hola ru pirate tse go fa so mabasa a hone ba bo bebe ya ka loga ba pale mo re pitse fa ne ke bala interview ye nngwe ya hae abdeslam wadu mo re pitse fa weekend mode ona re tito maswanganyi e ka re jwale o fumane seo a batlang go ga se bapale tlhopheng sa rona pirates ya ka tito maswanganyi jwale e ka re o fumane gore na ke batla a bapale ka tsela mofuta ofeng go latela our style of play a re tito maswanganyi o diele o fumana gobane hangata e ne se se bapadi se e leng gore se tshela energy eno e ngata ka gare o papadi ya ga ya re mona o pirates mona o sebediswa energy ga e le gantle gwa mathwa huwa odimo le tlase ka dipase ka transition tsa dipase fela ntse re feta re matha wa tseba batho ba swapadi diposition gangata fela papadi ntse e bapala hence o kekeng wa tseba gore na ketelelong o tshwanela gore o make mang mabrefitse fa mempare go bonala gaufinyane tsena he tito maswanganyi a fumane gore na o tshwanela go bapala jwang o kene ka ramo rethetho wa olo pirates hence a seng a fumana monyetla gore a bapale jwale a diote tito maswanganyi ke sa gona le goal tse 80 se se nyena stopeng sa olo pirates e le gore ga e kgona performance ya ga e ya ba gampi ya karo jale ke a opana go na lela ka tshe go fa so mabasa ka gore mabasa a se o se bapadi se e reng ga ba ba defensive e be o lo fitlha ka maane a difende o monate ga golo ga le ba offensive ya le teng ga a tle ka di-builde apo a tla le lona ke boxman gangata o ikemetse boxing mme o fosa dibapadi tsa onano pirates gore ba shape dilombole ba je di-grosse e le gore te ditseba gore diteane le ena e le mofuta wa bolo o bonang gore onano pirates ga yo bapale mabare pitse fm ke bona bothata mme la ba bothata ka tito maswanganyi o santse o e utlwa o mametse gore sebapadi se a kang kabelo tamene le ena e tla ba bothata gobane ga se motho a kenyang pace ya kalo energy ya kalokalo papading ya gae ke mothonyana slow a tla collector a passe gantle a etse jwalo jela o batla gore onano pirates ga e attackwa ba ba defensive a go gutle a ye morago ga ba ba offensive a gutle hape ka phase e tshwanang a e pele so wa strangela tabeng ya mofutono mo re fisi fm ke bo gona le dibapadi tse kang bo mfanelo wa ejong ba sa fumane le monyetla ha ka lokalo mo re fisi fm ke bo gona a ratang jono se bapadisane yane la mbuthuma o bane o energetiki tlala le bala a ka le tlala 90 minutes plus extra 30 minutes ka mo go ditaba le ka team mo re fisi fm ke re ka bona gore na taba di tla tsamaya ka tsela ya mofutjo feng mo re fisi fm ke taba na gore na ya di tlatsa maya ka tsela mo fetse ofeng mo re fetse ofeng re ke tsetse tsene bona rona re tsetse le ka tsela mo fetse ofeng me papa dia ka tsela re fa re tsela sopa sa o bi college na lo khona le hore ka naya ka mane ka bombela ka pa ya ka mane ka stadium mo sa FNB ke tla e bona mo re fetse ofeng rona e tla ketelletse e sibiritse ka tsela mo fetse ofeng lo rona mo tlo mpa re tsetla ya papa dinyo ya o tletela mo tlo mo nyiselo wa honor fixture e ba ba ketile tsatsi la mo tlobelo le sopa seno ga tla le sopa seno sa Durban City ka pa tabari tsa maya ka tsela mo ke ofeng mo re fisi fm ka tla bona gore na e tla ba ya ka jang ka tla bona gore na e tla ba ya ka jang ha re ka mara ka premier league mo re fisi fm taba yane ya goal ya sopa sa west united ha ine equalize e kwa sopa sa arsenal e ile nya hana di ya re ya wa u ho yona ya shegwa ntwe ka mo 5 minutes ka ofela
1: tla
0: ba ka di khathatswe ba
1: kile ka tsenga
0: puo e ya mothati
1: hai WhatsApp tsaka son tswagale pele o ke fetela mose re shebile kwa no le ba le mona ma Sundowns ya hana o tata stadium fela bana ba shebile go sala ma ba ne papa da teng ke wa ga number ha pa lokoka ha se bona ba itjang batho ba ba Sundowns motho ka ntwe na bona o support team ya bona
0: o rogo ba etsa ba hana o ya le baleng
1: ha ba 7 ke bana fela ba le beletse o ga maga TS Galaxy le ba tlo ha pa le a ba nya papa
0: tata ba thati a ke tsebe hangata ke bona dipapadi ntsa kepa mo tlo fumana ho tshwe ena go ngwe ke ro mahala ba le bangata ba tletse motho a tieso ba thaba ba re a ye be se ma Sundowns se fela ka mono ye be se le ba timitse dinso motho a tie o ke se tsebe ka nnete o ke se tsebe go na taba di tsamaya jwang go meng kgetlong le bile kutle le ratela bana le utlwagala motho a tie le ratela bana le teng social media ba la ka nnete ra khona Ivan Khoza ba ipuela fela ka Ivan Khoza ha ba bua mona motho a tie le ke re che thatanyana ka nnete go motho ka ikena eno chetseding o so itholela o mamela o roke re ke imamelle ke iphetele motho a tie nnete go re jole ka ha o tsho papa nye ka nyama o bane motho a tie ne ba tshwanele le ka nnete ba ba ka o fela ba tsietsa chini ya hlaba full house ka mo go ditaba le dikateng jwa motho a tie ka nnete yona jwale re fetse mo re fetse mo go papa nge re se passa Arsenal le stopa sa West Ham United we tsa tsa mo ile mo re West Ham United la equalize ka ra goal ya ba ka nnete ya hanwa ka mora go ro consult VAR jwale ba la ka o re a ikona raya o thutsi mono go no sireletswa raya go ro thutsi a sa tshwere bolo jwale ya ke tsebo ka sheba ka tla tsenga ta gona raya ona tlile tshwere tshwari ya ba e ntshwa ka matsogo ka pojwa jwale bona le ba reng a se ke tsa lerata o ba ile Arsenal it's a clear foul ba ba re no foul jwale ne ba hlaisa di goal tse dintseo Arsenal e la di gorra tse ka nyeno jwale ke di be itse ngata mo re fisi FM cabinet tse leng re re ka bua o fitela jwale ke tlokometse hore e ka hesto pa sa West Ham United ba ga e khona bele ena re isa pele ena boipiletso ba gona ga buisa pele ha ile hantle point ena re ya e hloka o ba ke se seng sa se tlhopha se leng gore di mane mabra fisi fm se ka nna sa tswa ka mo go ditaba le ka teng ona le Tottenham mo mono le yona ka nnete eo e sale ya pointa di zabi go batlang go le betse nya re ke tla bona ha gore na taba ena e tla fella kae ena se tlhopha se ena bile batho ba ba re ha ke tloele taba tsa magotla di ipiletsa e sebe hore papa di tsamana tse setseng ba di hapa ile hore ba ba le drop kapo relegation mme ke tla bona ha gore na taba di tsamana ka tla mo tofeng mo re fitse fm ga tla bona ha ya gore na replacement ya sa pase bitswa mo sala e tla ba mang ba batla Olise fela ke bone ba mo fumana bo bebe ha kona Michael Olise ha ke bone ba mo fumana bo bebe mo re fitse fm ka mo go ditaba le ka teng Real Madrid le ya mata Michael Olise ha ke bone ka mo fumana bo bebe ba itse he is not for sale kama ne he ka so pisa Bayern Munich ka po Bayern Munich mo re fitse fm after mo Valverde le Tchouameni balwa ne ri Valverde Tchouameni mo tlile ho mona ya ba ka ho me dilta ba boko ka mo go ditaba le ka teng jwale re le ga bua mo bana go di tsedi ntse di ba paritsa Real Madrid ba re Tchouameni foko ga lokollo ba bae jwale ke hlokomela go le Neo Valverde. Tlokomela go le tshwa meni mona, santsa mangwa le sepa sa Arsenal, ya le ka he. Ei, ka ba thata o tla hlokolwa. Ka bana ka Stoteng sa Real Madrid mo he. O ya ka ditaba mo kwetlisi ba keng sa next season e ka nna ba Jose Mourinho hape. Ka mo go ditaba le ka teng. Mfanele bitswang Granit Xhaka. Le go tsebella go le ka bana ka Stoteng sa Arsenal, la tsamaya ka bana ka Stoteng sa Bayer Leverkusen. Bankaliki a khutla ona sala ka Stoteng sa Sunderland pele ke no e ka he a ka nna boela tloa motho a sala mo kana ka Granit Xhaka o tla matha ho hle mona ka mo khodi taba le ka team mabra Fish FM re fella ona mana tla ba se bona tsa tsila o sane bona di sebetsa ka tla ba tsafeng yo o ka di bo transfer ka di le ntshotse ngata yo rona ha se tsene fela manga ka nna ya ka ile tse ditse ngata ke tla bua tsa tsila o sane la la bona mabra Fish FM le tsa tsi la di gang ke tswile hle 605
2: PCFM
3: Sports. Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Messi. Goal goes into the back of the net. It's set down. The draw across the line with under 15 remaining. And come on, Villiers.
4: You must, and you like it for the Friday.
5: Come on now. Michele, number one right back. Yama Paganini, Fratem Hulu, Michete, Bambino, Baba Rajan.
2: Di Papadi who PCFM. PCFM Sports.
3: And here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Messi. Goal goes into the back of the net. It's set down. The draw across the line with under 15 remaining. And come on, Villiers.
4: You must, and you like it for the Pirates.
5: Come on now. Happy Chene, number one right back. Yama Paganini, Fratem Hulu, Mucheti, Bambino, Baba Rajan.
2: Di Papadi who PCFM.
1: Mabona PCFM le shumala motso mo mfela re le bile ho renyane ya botshelela ga le bo thatela ka dipapadi tseo ya bola go tla pa pa na go nyetlang ka nete mamedi o tlile o kore tlile ha thibe ntate ba ga ni ya mona ha thibe mamedi o ha mona ke male o tsama jwa le ka mokaba a bitsa fela bula ditsela Le chemin de mon soumon fera que l'on y a un abstrait l'antate boule à l'utile.

0: ba swaswa me ba tswa le bonno go ba bitse ha ba ke ba tswa swaswa mo so mo katiswa ka kgile o tla di agabela taba tsene
1: ba tsene impa he e bile leto le jwa e le bile leto le jwa ngwana mme ha holo o fitlile ka go o di ja batho o hla se tlhopisane sa di wodi o kena o le motsha ka go tswa sa di ja batho e bile leto le jwa o fitlheletse o fitlheletse tlholo yena e lore o tsama ka moriano wa yo
0: no ntate ka mehla le matsatsi ha ke bebe eto le bonolo ya wa ba bonolo ho hang e bile di taba tse ngata wa le hopolo le mokatisi wa ka gila ga shebana ka maifonyana a ka ini ka nako tse di ka bo go tshwaya le boteng ha ya ba leto le bonolo empa ya rent ke rona bana ga hona teo bana nnete se bile ruri wa bohlokwa ke lerato bongwe tsohle di phethei.
1: Hey, when I'm get about 7 minutes, I hold. Remember the PCFM. I'm going to na. Keep buzzing. Oshaga Stevenson. Sa Dijabatu Football Club. Rebona rona. Tabata rona. Dita makamu kofi. Ricky Mateleka manaka. Vice President. Kibuto rona. Ditabata rona. Dita makamu kofi. When I'm. Akwe akwe. Hule fela. We hule le huena. Jole retibo. Unana ntu ki ufide ni unaka nkini. Itu anali abas deni china. Lore utibo unkuku hante. Rene paiz. Wangutu akere kamo.
2: Ja utwa ntate.
1: Ho jwang fela?
2: Ah wa itutela ka
1: nnete. Jwetsa ba sotho rena ke vice president ke mang lebitso lo rena mohlomong re tle re tsebo tswela pele ga ditaba tsa bona.
2: Oh nna ka lebitso ke tankiso le konyana.
1: Eh.
2: Eh ke second vice president ka ga sehlopha sa dija batho.
1: O emetse bo press ke tlo bitsa press hona jwa.
2: Eh hobane monga gona ya moholo o na ba le mathata a bokulonyana jwale.
1: Eh ya ngwana.
2: Rena haete.
1: Press. Ntate. Dija batho ki e nngwe ya ditlhopha tse e le gore di investile too much ka go football ya rona gona jwala ke bua le wena je le le setlhopha ka bao le le bookamedi ba setlhopha go bile bonolo ga kae kapa go bile thata ga kae gore le qetelleng ka 10 rand le re ra investa gore na re tla ba jwang e tlile re a kembola.
2: No, ke taba e bileng bonolo ga ya ba thata gobane ga e le gantle ge ne re batla go gotlisetsa go setšhaba sa bo rona ha holo jang ha re la ga kgetha setlhopha sa Morija re tswaletse Morija kaofela re le di-president tsa dija batho so re la ga kgetha re ka batla go ntlafatsa setlhopha sa habo rona motso wa habo rona batho ba habo rona mono gompobele ntho e nngwe ba ka ichipang busy ka yona go qoba ntho tse ngata tse nne se di etsala tsa ditlholonyana tsa molao tse e seng monate gagolo so ke lona lebaka le e leng la etsa gore re etse jalo.
1: Dija batho ke setlhopha se kang sa matlama dinare diphakwe le tse dintse e le gore ga se setlhopha ke tlaga sa mang a sona empa ke setlhopha se manejwang ke ntate Sipho dikholotso e ne le difeng kore a kere jale batla kalela ba hei jale butsi etsa team ena ya gae dikholotso di bile jwa ngwana me
2: dikholotso ke thotse teng mo o sebetswang le le batho ba bangata di ngata gagolo ehlile go tloa 2016 ga re qala re ga re buiseletse gae gobane nna ke kopane le ntate Sipho tloa ka 202 ge tlha gona Morijama so ya ba go tloa mono ka bua nna le ena gore na ge ka etsetsa motse wa bo rona eng ga re nagane ntho e ka etsang e kopanyang setšhaba a be gere football so dija batho ka nako eno o ne ntse le B division e ne le yona koloi re support-a ka transport e be nenneng ga ntse re ya sentse reng ka dibapadi re di fa mosebetsi ee gona mono mo batho ba ne ba tlhaba le bangata ka maikutlo a mangata a bona bana se ba ba tla betsa team ena ya bona o fitlheletse nenneng go na le nako a na bago wa e ngala kaka ga re gopole gore na ga na ne rerile e na re la ga e fitlhela ntho e be chef ga ntse re ya chef kae kae re la ga qabana le ba bang bana ba bo rona be ntse ke sa e rate taba eno ntse ke batla gore ba gotlheng ee
1: ngwana mme jale ke mane mo e le gore lona le botsamaisi la qetelela le ba le nthwane bitswang vision e tsamayang le mission empa gagolo-golo vision e ya qala gore le be qetelele re ge batla go bona setlhopha sena e le one of the best teams ka go lesotho ke mane mo le nkang decision ya gore jale ga investor ke tshwantsha dija batho le Sundowns gobane jale ntate motsefe o ile a re jale ke a investor godima football ya rona ya lesotho kwana e le gore ba bangwe ba leba banna ntate Sipho ke ana a senya di-price banna temo banna jale re tla gona le lanka qeto o boemong bofe ebile le na le vision e feng
2: ebile qeto e thata empa fela ka ga bana ba ntlo ya thapelo ka rapela gobane ke etsa motlhala my captain ga a fitlha ka ga setlhopha sa rona batho ba ile ba lela ka nako e telele ba bile ba bua di-price tse motlhopa jale ntho eno ha motho a fihla

0: a bua ka ntho tse kang tseno o sontso o tla go etlotlisa go se khotsofale kae kae ha batho ba ketlo sebetsa mmo gore ba bang le price ya bona e reng ba banyere ba tla ga ka getla le ka ga ba batlele ba hlabule re tseng re leke gore ge balance ha ya ba leto le bono e go bane ba thogeng ka nthongwe lengwe e hlanga batla go yetsa e ka re ke yona e but ka moha wa modimo re fihlile mona monne re batla bane togo ya rona ene le gore fela sehlopha sena se senyenyana sa dija batho se ke senke league se ya Afrika la Afrika mono ha re batla go khutla kalo mona ga batla gore ka mokwetlisi wa rona a re ise pele mono mo re batlang ho ya teng ke re botsamaising ba rona re la ka ga fihla mona mo eleng gore batho ba banga ba sofile e lore bolo batho ba khone ho iphidisa ka yona ba re bona gore ena le potential ya gore batho ba iphidise ka yona
1: jole se hlo ba tsena sa dija batho ke sene ke a tseba boholo se fumana tsietse ho kamana ka sima o reng ho batho ba morija le ba sotho ka kagetso ke tshepa hore le batla ho etsa sehlopha sena sa basotho e seng fela mohlomong sa hore e ke ke ntate sima fela a le mong empa ke a tshepa hore le ntse le batla basotho batle ba bone hore sehlopha sena ba nke karolo ka o reng ho batho ba morija le basotho ka kakaretso
0: ke re ho basotho ka kakaretso ka nnete ba tle re kopaneng ka mahlale ohle a bona gobane bohlale ha bo haele ntlwanang ho ntse na le dikgaello tse re nang le tsona kaeka ge le batho tse hlokang batho ba bang ba ileng ba feta tlasa lenane thuto le itseng e gobane rona re e feleletse di-standard ntho tse ngata re ithutela tsona gona mona fela gore re dula ra utlwa mang a re tjena na ehlile e jalo are wa so batho bano ba nang le ditsebo ne nne ba atamele gore ntlafatsa gobane mission wa rona kore fela bolo batho ba iphidise ka bolo e bone e le karolo e nngwe e ka etsang gore setšhaba se phele se ka nkua fela e le papadi fela e senang taba ke yona taba eno
1: press ha re ya kamana ka setlhobeng sa gago sa baroetsana nako e telele ke ne ntse ke bona se disiwe empa morago mona morago tsene ke a bona le sona se peteditse press ha ke se sheba se teng ka ditlhopha tse e le goreng di sebetsa gantle golo e lenkile nako e kae gore le qetelele na le isio mo ke taba ya molao wa Lesotho Football Association kapo ne ntse e le morari wa lona e le setlhopha sa dija batho le le botsamaisi ba setlhopha sa dija batho go le qetelele le ntse investe ka go papadi ya baroetsana
0: ha e le gantle papadi ya baroetsana ne re sa e sheba gago gobane diqholotso tsao di sana le bomme ehlile dingata di a duba empa fela jale molao o la re potlakisetsa gore re e mono mme re la ra tlameya gore re sebetsane le yone mme le yona ka nnete jalo ka sena se segolo sa bontate setlhophang se re batla le sona se lo fitlha mane boemong bono bo e leng gore se kgona gore se challenge league re bile number 2 gona jale ga re qala re qadile re bapala ka monyebenyana bo bapadi di-short bo 7 ya dibapadi le gona ntse re leka go etsa but ba le ba sebetsa gantle gore se ke ka qeteletse ge re leke itu so gona jale seasoning ena ka nnete ba sebeditse gantle go
1: Mabelo a PCFM re ntse re na le bana ba dija batho football club 2121956+2665956 o ka kena e le gore le wena mtlhomo o ka batla gore letho o busden o ka batla gore letho go presse ka mona e le gore ga re qeta fela ka moka ditaba tsang tsa 5-6 re tlabe re bua le mokwetlisi James Moruti Madilan ke itse ke na le surprise ya gae Moruti ka mona o tla tla e utlwa a bua le ena o na le surprise e le gore e tlatla e mo makatsa gobane jale ke a tsebo ge le ena ba utlwana le motho eno ke tlatla ke bua le ena 2121956+2665956 radio a e latlhafatse re ke bone gona ke tlang ka mang ka mona ka 2121956 but then ga ntse ke emetse mong a tla kena ke a bona mogalo one wa 59956 e tlile o na le bothatanyana ka go ka ba le ena ka mona ka 2121956 e le gore taba tsa gona ditse di tsamaya ke a bona gore tlile ka mona ka 51 radio tlile ka mona ka 51 ehlile botsino re ntse re na le mathatanyana ka go ka balela ka mona ka 2121956 e le go taba tsa gago di tsebo go tsamantle buden jwale batho bane bo sebetsang ka bona be e le go ba bitsa beng ba setlhopha tshebetso e ya jwang buden
2: oo ka kapo e golo nnete fela ke kera re fitlhetse mo sembe ya teng mosebetsi o santsane o le mongata empa re thabile gagolo gobane ga o se o sheba
1: a kore keng ke eno busden radio
3: Hela, ya ba tse. Ke mfuma ari tia tia nmo.
1: Ei.
3: Wa tsama ha o tsana le ba veni o bona motho ya nang le weekend setso bo tshosang ka ha ga bolo ya go.
1: Ei ya mfuma ari.
3: Ke motho ya ana a a fola nka dina go tsohle.
1: Ke itse bona ba veni o tshwa tsa me ka ka nyei. De ba tshisi.
3: A. O na le weekend setso nne ke hohle ma yang teng. O tla nna sone.
1: O tsaya ba tsene ha tla ka stobeng sa matlama o nana le letho e jwa re ya re hatwa ya ka stobeng sa ne sa di java 2 ka poka stobeng sa ne sa di godi le teng a ba letho jo le ke rena jo ga tsa mae ka letho nya
3: a o tsana ka matla ke bona matla
1: okay
3: yela a fihla kopana le coach e matla ga bono ka gana ha ya letsotso yale ba etsa moya wa papa di a bono o fuke o le monate ke ke ba thaba ne se nntso tshidiwodi matlama ba ntu e thaba yena e ene di tshining tse ding e le go moya wa bona o hasana le tshotho ka ofela
1: e ya mofumadi
3: ne se ke re ke ba tshobohle ba bona gore na o sebetsa kwang ba tshware mo lo
1: okay mofumadi
3: o ska ba lu siya ba tsena u lo ja ke
2: a go lo siya mofumadi me go tla e fumana
1: Ba zen ho tuna di form tsa botho wa dikena kae re ke nke mo mamedi ke itse o kena ka mona ka 21 ho bane jwa le ka mona ka 51 ke a bona ke hlile na le mathata kena ka 21219956+2W6 ke a bona hore ka mona ka +2W6 5W956 e hlile na le mathata e ka go ka kena ka mona ka 2121 ba zen ba gana di form ba di fumana kae
2: don tata o batla go ka motho wa mahala o santse le bona fela motho mo ka class class go fihletse ha jwa le jina go ka ipela le office tsa sima bo o tla fumana ho ka motho ha ba ona le mo phela ntimo re tshe se bole teng go pala le ba no mo no sebetse ba tla o dikisetse ba ba sentse ke tshokela le metse le metsana e le di dropo ha ba mpatla ba tshwara fela go tlhomela ma French ba le nete se bile go ona jwa la ho kwala go tlhomela be ke le mo fe go tla ka di 30 ke a kala wa ka di 30 ke a le di bula sepedi ya la French ke be lo go re tle ga go khutla e phomolo nyela ya Maria cha ba se rena le sona se se tsabela e lo a ke re lo wa tsema wena
1: re ke nge mo mbas den radio
4: akat
1: chapuzet
4: Dora, hey, you are the best president of all. You get to play a role in the past. That's all. That's all. That's all.
1: Baumameti, Mutuabi, Tamurako, Koropo, Kamanaka, Mokutu.
4: Jale ba ibe ita uba ipo ai se jale ibe jale ba kalite di chabe di uhuwa la jale ikan twari chaba ai hanke min ka leru ka ta ibe ya ona bala ba ba me khati se mu ba ta se se me ka ufera ba u si si ta ba se mu ba se so ka na ufera kere je ka le ta uru a me ka stene sonta ka mu kre ro ba ga le su me le bi chimbe di ka bor da ba ba ta champion ya ba para ile sa sa ma ro ti ka se ka le le na ni mu da se ti tero la ve ta lalo bua le magic champion ya premier league
1: o mametse morago
4: go ba se re tlo ha di je
2: ke a bua ka
4: Ah,
1: ja, ja, ja. Le Morako Rob. Ora PCFM re setse fela ka metse ne raro pele ri ya mani tabentsane tsa 6:30. Ke na le yena press, ke na le yena Basden, ke na le Muruti, ke na le Mothabitsang Magetha. Ka kwano ga dipapotsing tsa ga se kitse, jwa le ke a bona o botsino o tle di double click. O ka kena le ka 2121956 le ka mana ka +2W6 5W956. Ke bona gona ga nka ba babedi jwang pele ri ya mani tabe. Radio. Da ba mo ya dikola eh e di agwa ha rata o ka mpisa
4: mo
1: ya ke se
4: Ako
1: siya
4: ka
1: gana
4: le
1: sirate. Hey!
0: Tsietso ya bona ha se ka bona fela ka tsietso ya bona ha ho mo riang bana ba lona ke bana ba bona so ho hle mo le teng ka nete le re support ka tsela tso hle tse le ka le supportang ka tsona ke tsona tse tla ka fa matla ha ho re fihlele sepio sa re se batla ge batla papa di nya bolo le sotho le lona le bonwe ha holo le skela nkuwa fela tjena eh
1: ah ke taba tse ntle press eh but then ke a tseba le wena re tlo kopana gape ka manta re ga o le tjena re lokisetse go ya ka mane ka ditabeng ke lenke gefugegenene fela le potele ka nkane ga re gutla fela ke be se ke nka moruti le captain yago ka nnete ke itebola bana
2: bisaanakoga
1: Mabura PCFM ke ntse ke tshwere bane ba Dijabatu Football Club kitse ke tshwere Moruti James Madigani ke tshwere yena president ya setlhopha sane sa Dijabatu le Woja a gometse vice president ha ke khutla mono ke tlabe ke tshwere motho a bitsang Magetha le Moruti James Madigani ba setlhopha sane sa Dijabatu Tatos ba bona le fanda ga ke na le a ke motho fe ba
5: bona ke o bona o busy go
1: Amara PCFM how did you get mathela ka mana ga ditabeng tsona ke tsa half past 6 re tlo tla ga di balwa ke thato mafantire ke ditaba tsa tshoa tsa half past 6

0: Mwabela wa Peace FM, aga nete. Hakiri ya loo gata ditabatsi, wale tina tsa dipapadi. Wale ba monga, wale ba mokokisa, mona gata mea hore. Retlo tare, retso la pele le ena. Mme wena mwamidi wa Peace FM, ki sentse ke na le ena ka mona. Ke ntate motlatsi. Ke mofukishi. Ai, o ketetse makhubu gale haholo. Jana mofukishi.
1: That is sweet.
0: Opisand mangaka.
1: Ku pile zinda de wena ophela lo.
0: Ka nete ke peace.
1: I'm not.
0: Ka nete ke me ke thabile gore mmoho ka magara go eteletsana.
1: Ke taba nnete ene. Ah. Ke ke nke mongetla that is sweet. Ka wena ke hlomphe le ho dumedisa botsa maise ba sa lema ya sa People's Choice ka tsaya batho.
0: Ka tsaya.
1: Eh, go lupontse go bedu hanta tai. Eh, mona ke a tsiba heta ba tsebisa go khoma fa se ke le lomolo ntate. Ka mo go taba tsa mona di leng ka ti.
0: Ah,
1: wana tswa ntwe. Eh, ntate, ke a ilontsa ka mona ntate so da a se le tabe ke le ditlong ka yona yena. Mme ntate wa ka ke la ka tsa hoka. Ke dumedise ba sotho hohle hohle ba mametseng se ya le mo ya sena sa PCFM ba le hona ding. Jolo ka o so ntolokile e hle ho jwalo ke motlatsi mofukeng. Eh ke moshana mabuthile mane botabuthi ha bodikile ho jwalo ndale ke hlahamone ka mokotla ding ga teng mme ka jeno ngwana o di fetu se ke hlahatse se ke fetu se mshane bane ke buella company e bitswang bakunyauda ba ukunyauda
0: ke yena yana ke batla itsebitse ko wena ke thata
1: bitso lena ke se ka tlwa ka iphumana tse ibitsa dintho tse ha u ya uta ha u ya uta wa go hakana le go hakana e ya ndate ke ke mantswe ka pa le bitso la la se China ka mogoleng ga ding mme ge tlwaetse o ikhutsufatsa ka gore ke Baku Baku ke na Baku ke broker ke broker mme a ba ka broker ka bua ka kgwebo yane e emelang ka go lo itseng ya setšhaba mme e ba batlela ntho o thweng ke makaka lefatshe ka bophara mme gona ba Baku re tlile re sebetsana ka kotlolo le naga ya China jalo ka ga re bile re le company e tlhagang gona nageng ya China taba e kgologolo mona ntate sodi le momamedi ke gore re hweba ka boya ba dikhutshwane e leng fagalane e ka seta le seiboko e ntate go jalo re tlile re hweba ka boya mme mogogo ho banka boya ka ona ke una re amohela boya bo hlahang botla ho rona ka sebopego sa batho ba tshekeng ditukumane e leng di license tsa ho etsa kgwebo yona yo ba dumeletsweng ka ka molao re hlile ke bona batho ba hore kgwebang le bona mme ha ba tlisitse thepa ya bona e bitswang boya mo re sebeletsang teng re tseba hore re e bege jwalo ka ha o lokeleya ke ya pele ya bobedi re boela re e tlasa botšha kapa re e hlopha botšha o latela ka mogopuo ya boya e leng ka teng gore e ya tlaswa mme gang goba re tlase boya boo re netefatse gore bo beiwa ka mahlopha a nepaetseng gobane ditlelase di a fapa kana boyeng boya mmeleng wa phoofolo bo a fapa kana e ka setana le bogolo e ka setana le bonyenyane ba diphoofolo jwalo e le dinku le dipudi ga re phetese

0: aba ye o jwa le re tla fetela mothati ngona wa dingolo ang le dipampiri tseo re tlang hore re dietse ka o fafa bana ka megatlelo yotlhe mme ka morago go moo re dula fatshe jwale re dula fatshe le sehwai se jwalo se tlisitseng boya jwale re shebisana gore na boya ba hae bo boima bo bokae ke ba megatlelo e feng mme jwale re dumelelane gore re shebe mebaraka ya lefatshe gore na theko letsatsing leno e eme jwang mme ditefo tsa rona di ipapisa kapa di itshimatlela gagolo ka gona mebaraka e reng ka letsatsi leno leo o tlisitseng thepa ya bitswang boya re sebetsa ka mokgwa ono ka morago gore re elelelwe gore go na le bothata bona bo teng ba lefule bitswang ka gore ke FMD food and mouth disease yeo nnete e sale e leng bothata mona bo ga e sale bako ba kgomo gore boya botshele bo tlwe ka gona ga botshelele nageng e feng kapa efe e sa ntse e le qholotso ka jeno mme company ena ga eso ya bakhuu ka go elelelwa boemo bona le gore na batho ba bitswang ka gore ke dihwai na ba imetse go le go kae ke boemo bona ba lefulena ya ba gona ba bakhuu re re tle ka ntho e ka tsebang gore e ba rarollele mathata ka gore boya ba bona bo seke ba dula ba qetelela bo senyele kapa bo tlhaetswe ke mathata empa bo be go rona gona ka re bo boloke e tla ka ga dintho di lokile di raoa jwale di qalelela go tsamaya ka thelelo e be re tseba gore jwale re tswela pele ka mokgwa o re tla sebetsa ka ona wa kgwebo ke bothata ba pele bo re lekileng gore re bo atametse ntle go moono taba e kgologolo e ke lokelang gore ke e beye mo nako gore ga go mang ya sa tsebeng gore na nalane ya ditaba tsa boya e jwang ka gona ga ena ke lesogwa jale gona ba bakhuu
1: empa pele re kena mono ntate mofokeng ke batla o ko re thuse gorena jalo ka ga boya bo fumaneago dihwai mme dihwai tsena tsa rona di sa phele sebakeng se le seng le ga e ntse le thabeng mane re na le ba mogotlong re na le ba kacha snake re na le ba o kae ga e no bothabothe le ba go kae ga e se di odin kwana jale ke batla utlwa gona motlhomo letsa jwang gore le qetelele le kopane le bona ebile le tlatlhobile gore boya ba bona e fela le bone pa etseng gore ba ka tla ba botlisa go lona ya ba jale lona le se le tlo ba batlang maaka
0: ditaba tsena e santse e le qholotso ntate ga ke batle le gore ke potapota ka ditaba tseno e santse e le qholotso fela go na le dintho tse e tswang kapa methati e latelwang yeo ka yona e reng ga e ntswe e ba go tseba gore go be bobebe gore re shebe gona re ka tswa ka lekgalo lefeng gore ditaba tsena tsa boya di sebetsale eandadihle yona e ka sebopego seno ga ke batle le gore ke tebe agolo ka yona gobane e na le taba tsa yona jwale le yona tse ikgethang ke supentate gore e tlile basotho e se e batla e le tlwaelo ba bile ba dumetse gore taba ya boya ba diphoofolo tsa bona e kekeng ya ba phedisa sebopeong sa gore e be barui ke bua ka borui ba tšhelete lekgethong lena gobane ga o santse o ruile diphoofolo tse di khutshwane go a tlha ka gore o ruile diphoofolo tse ka o fang boemo ba gore o be morui wa tšhelete so re tlhokometse boemo bona gore basotho ga bana borui bo tlisitsweng ke dikhutshwane tsena tsa bone empa gona ba bakhuu ga etsa qeto ya gore mokgwa o re tla sebetsa ka ona le bona ke oo re tla etsa bonnete ba gore e ba barui empa e seng barui ba diphoofolo fela empa barui ba ntho e bitswang ka gore ke tšhelete jwanna e lelelelwang tate sodi gore tlwaelo ke gore boya o thubisiwa le bopong nageng ya bona mona ka mane ka Port Elizabeth ke sona sebaka se batlang se tlwaetse gore se a sebediswa mme o tla tlhokomela gore ga boqala botloa mona boya Port Elizabeth go gole gagolo Port Elizabeth mme taba ena ekeng ditšeo go a tlhaka ge sehwai se tla lefelelang transporoto ya go tlosa boya mona a buisa kae le bopong ke a tseba gore ga gona sepalangwang se ka o chargang ka tlase go dikidi tse masome a mabedi ga o thwe mangweleng mme ga e ba go jalo go na go bolela gore kuno e e tlang go sehwai e batla e tsherema kapa e le moketa empa ga o qala o sebetsa le bakhuu bakhuu tshenyelo ya pele e na dikidi tse masomešome o qalelela kuno e gutlela ka go kae ka go wena o le sehwai gobane jale ga o sa tlo patalelang transporoto boya ba go bo tlo felela go kae officing kapa dikantorong tsa bakhuu
1: e le o jale selebeletejale ka bo ya bosebole

0: setse le fihlile mme bo ya ba ha fela bontse bo le mo polokelong go a hlaka batla go patadisa tshelete ya polokelo e leng storage sa go bo ya ba ha bontse bo le mo empa go bona ba khu ha rena tshenyelo ya mofuta kapa ya sebopeo seno taba ya o qatela e leng botlhokwa kapa e leng molemo ke gore e se e batla e le tlwaelo lwa legoge dihwai ga di isitse boya ba tsona le bopong kgwedi tse tharo tse nne motlho mo isa go tse tlhano nako tse dingwe go a fapana ka maemo fela go e leng taba e tlhakileng kore nako ya gore ba fumane ditsiane tsa bona ke nako e telele bona bo gaesale mme taba eo e nonyetsa dihwai ka gore ba ba le tshepo e e tsang ba bangwe ba bona ba iqetelela ba kene dikolotong ka kotlosisa gore ba ntse ba emetse ditsiana tsa bona ga di fitlha ba tla tsebago ba kwale botlhaswa e beng ka nako e telele ka mobadi wame motho a iphumane a kene mekolotong e seng e tlose tekanyo goo e reng ga e fitlha o fumane gore ga a sa bona botlhokwa kapa molemo o mokalokalo empa go na ba bakhuru re fetotse ditaba ka gore ka gare go matsatsi a masome a bedi a motse o mone 21 days e leng beke tse tharo re lefile tsotlhe tsa gago o le sehwai se bitswang tšhelete re arogane
1: mamedi wa peace fm o mametse o theng o mametse na o theng e re ka moga ditaba o tla gutla ke batla tla e phete yona taba eno o tlo e utlwa gantle mme taba eo ke batla e phetetse na gobane re bone seboko sa phomela sa basotho ba reng we boya ba rona ke sitwa go isa ngwana sekolo ke sitwa go etsa letho ke sitwa go etsa letho ke sitwa go etsa letho jwale ebe e ba mathata jwale e re ge lokolole Thato Mafantiri a o balele ditaba tse phetelang letsatsi kwano PCFM ka puo ya Sesotho ka moramono he re do tswela pele le ntate Mofokeng mamela ditaba.

Ke leboga sodi mamamedi kgotso. Motlotlegi le tsiela boraro eteletse pele dipuisano tsa temo sebokeng se ntseng se tswela pele sa ntlafatso ya Africa Nairobi Kenya. Mosebetsi ona o ne o arolelane le moporesidente wa Mauritania Mohamed Ouldé Gazowani letsatsi la pele la seboka sena. Polelong ya hae, ra Basotho o qholoditse mebuso ya Afrika ho etsa ntlafatso ya temo kgubu ya meralo ya ona le hore di eketse botsetedi ntlafatsong ya batho, haholoholo batjha le basadi bao a itseng ba lokela ho fuwa monyetla wa ho nka karolo tlhahisong ya temo. Rabasotho o boetse a buella phepo e nepahetseng jwalo ka motheo wa kgolo ya setšhaba e le ha phethela ka boipiletso ba hore Afrika e nkele hodimo kanetso ya dijo, tshebedisano kgwebong ho hodisa moruo le ho fedisa tlala kwano hae. Dipuisano tsena di ne di tsepamisitse maikutlo ho ntlafatso ya temo Afrika ka tshebedisano mmoho dipakeng tsa dinaha, ha seboka sona se kopantse boetapele ba Afrika, fora le bahwebi ba matjhaba ho tla theha dilekane tsa ntlafatso. Mekgatlo ya batjha le ya setšhaba e seolla nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti ka le reng e tlilo imela Basotho ba bangata. Sena e se hlahisitse mmokeng wa baphatlalatsi ka jeno. E re mekgatlo, nyollo ena e fetang diperesente tse 30 e tlilo imela moruo o seng o ntse o putlame. Lebitsong la mekgatlo, Tshepo Masopha o itse, nyollo ena e tla nakong eo ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha di phahameng ha ka ho le leng mesebetsi e fokola mo mahlatsipa boholo e leng batjha. O re batjha ba seng ba ntse ba ingwetswe ba tlilo hloleha ho batlana le mesebetsi kapa ho tsamaya dithupelo. Ha phethela, Masopha o itse mekgatlo e ipiletsa ho ba boholong ho etsa diqeto tse rarollang mathata a setjhaba ho ena le ho se imetsa le ho feta. Ka sehlohong, mekgatlo ena e re le ha e lemoha mabaka ao ka ona beng ba dikoloi tsa baeti ba nyollang ditefiso, boto ya dipalangwang e lokela ho kgutlela morao e kenye diphetoho tshebetsong e ipapisitse le mahlakore kaofela. Ho feta mona, e tsitlalletse ntlheng ya hore setšhaba se lokela ho fuwa nako pele nyollo di ka kengwa tshebetsong. Mekgatlo e ne e kenyeletsa batjha.

shut down Section 2 Lesotho worker camps, social reformer initiatives, Youth AIDS Free Foundation, LESAI. Letona la matla le merafo le Johnny Mpotjwane le re le kalala ha bo lentse le tshwereka thata o gotlisetsa phepelo ya motlaka se dibakentse ilentsa a nngwa ke dipuletse matla le le hlwa matsatsing a ho feta ha fana ka tla le ho ka pela ntlo ya baghetwa Mpotjwane o itse le kala le fumane ditla le ho tsa tshenyo ya thepa e kengeletsang dipalo tsa motlaka se le thepa e nngwe ya phepelo le hore le ha hoena le tshebetso e qadileng dibakatse ding dintse di sa fihlele mme phepelo ya motlakase e ntse e le bothata. Dibaka tseo tshenyo e tlalehilweng ho tsona di aga Semonkong, Metolong, Morija le Tshenola. Ha le phethela, le tona le phetile boitlamo ba lekala ba ho netefatsa hore dintlafatso di anela metse yohle le ka morao ho maemo ana a dikoduwa. Lesotho ke karolo ya dinaha tse sebokeng sa bohahlaudi sa Africa's Travel Indaba mo matona a bohahlaudi le balekane ba lefapha lena ba tla tshohla ntlafatso ya lona le ka moo dinaha di ka batalatsang mabala molemong wa ntlafatso ya bona. Seboka sena se fa Lesotho sethala sa ho ntlafatsa bohahlaudi le ho hohela batsetedi, balekane le baji ba matjhaba. Africa Indaba ke seboka sa selemo le selemo se kgobokanyang lefapha la bohahlaudi le ditsebi tsa kgwebo lefatsheng ho tla buella bohahlaudi ba Afrika ho batsetedi ba matjhaba. Mangadiphomolo le bitsa ho tswa lefapheng la dithekiso la koporasi ya ntlafatso ya bohahlaudi LTDC o itse bahahlaudi ba bangata ba atisa ho bontsha kgahleho ho Lesotho haholo nakong ena ya mariha. A re dibaka tsa bohahlaudi tse akgang Afriski di atisa ho amohela bahahlaudi ka bongata. O itse ka ho nka karolo sebokeng sena, Lesotho le monyetleng wa ho hohela bahahlaudi ba bangata selemong sena. Lesotho le boetse le sebedisa seboka sena ho buella ketekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Ha re phethela ka tsa matjhaba, Ghana e phatlaladitse ha e tla kgutlisetsa hae matswalo a yona a balwang ho 300 a phelang Afrika Borwa ka mora letoto la boipelaetso bo kgahlanong le melata. Letona la Ghana la ditaba tsa matjhabeng Samuel Ablakwa le re Moporesidente John Mahama o tjhaelletse mohato wa ho kgutlisetsa hae matswalo a Ghana molemong wa polokeho ya ona ho latela maemo a Afrika Borwa. Ablakwa o re dipalo tsa matswalo a Ghana a ingodisitseng ho kgutlisetswa hae di phahame haholo ho ya ka lesedi le tswang boemeding ba Ghana Afrika Borwa. Ho sale jwalo, maopane boemedi ba Ghana Afrika Borwa bo ipileditse ho matswalo a Ghana ho ba sedi le ho qoba dibaka tseo boipilaetso bo ntseng bo rerwa. Ka ho le leng, Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o seolotse boipilaetso bo kgahlanong le melata. A bile a re ha bo amane le mmuso empa ke diketso tsa tlolo ya molao. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a boisa.

0: bohlokwa ya lokelang ko hore a utlwe monate a imone monwana ka boya ba phoofolo tsa hae. Mme ntate ga elelelwa mathata eo Basotho ba nang le ona a maholoholoholo ke a botshepei. A maholoholo mathata ke a botshepei gore ditaba tsena tsa boya di tshwarwe hantle. Basotho ba be le tshepo gore taba ena ya theko le thekisetsano ya boya e tsamaya ka thello, e tsamaya ka ponaletso. Mme e golo he mona ke gore ge mana gore Basotho ba fumana ditseane tse phedisang ka nako. Ntho e kgolo mona ke eng? Ke ka nako. Pele motho a gopea kapa a gitlwa ke thabe kapa a e ba ka go mathata ge be re ntse jwa be re mo lefile ge qetile jala tsebo go a bona mabaka a mangwe a latelang e se ebe motho e sale a kokomalela tšhelete go sebile o fetile dikgwedikgwedi tšhendate yeno gona ba bakhu itle go gang re eme kgatlhanong le yona mme re eme kgatlhanong le yona ka gore ke go wena ke bua mona godimo a sealemo ya gore re se re na le sekiri se ileng sa tla go rona sa etsa tshebetso ka mane ka mogotlong mme ba fitlha ba etsa kgwebo le rona wa tsebang date le pele ba ya le kae ya ba ba fumane ditseane tsotlhe tsa bona tsa bone ga ke bua lona jana ga gona sehwai se tlhanka ka sekiri seno se ka emang mona sa re nna ga ke soka ba ba ke fumana tšhelete ya ka ya boya ga gona sehwai se ka bang sa emang mona sa re se patetse tšhelete ya transporoto e isang boya le bopong ga gona sehwai se ka bang sa emang mona sa re tšhelete ya sona e nkile dikgwedi a sa e fumane ga gona sehwai se ka bang sa emang mona sa re ga se a kgotsofa la mokgwa o re patentseng ka ona boleng ba boya ba gae re tlhile ge bo patetse re ipapisitse le maemo a mebaraka ya lefatshe mme ntate sori ke lakatsa go ga ke tshilo jelang tate o ntumele ke supe ke sa qeaqee ke supe ke sa qeaqee gore e nngwe Basotho ba lokelang gore ba ithute yona ke gore ba mamele ditaba tsa bakhu ba di mamela ha fela di tswa molomong wa eno ha buang ka jeno ke sa ntse ke le inotsi ke mong fela motho yeo ke leng phala yeo ke leng molomo wa kgwebo ena kapa company ena e bitswang ka gore ke bakhu mang kapa mang a tla fitlha go bona a fana ka tlhaloso kapa botoloki ba gona bakhu keng bakhu e sebetsa jwang taba tseo ke lefela la mafela empa di nepaetse ha fela di tswa ka qoqotho kapa di tswa ka kodu ena ya moraa mofokeng nate o swedi wena wa ntseba o ntsebelela dipapading o ntsebelela le ka mona ka ditabeng tsa tshireletso tsa sepolosa sa Lesotho ke bile lepolosa nako e telele gagolo mme ga go ka moo ntate nka ka ikamaganyang le ditaba tse nang le botsotsi kapa bonangnang le ga e se ka ba bona fela bokakalope e le gore botsotsi goang o tlo letlhakole go bona ga o ka mo nka ka sebetsana le bakhu bakhu e ba e tlo boela e noka maqeba a Basotho ka letswai eo re ya tseba nna le wena ditabeng tsena tsa boe o tla elelelwa go ga ke bua le wena jena ke na le nyebe ka magotlheng ka mono a phaameng ya gore ke tseke o gotlhela mosebetsing wa ka wa sepolesa mme nke ke ka lakatsa go thunthetsa ditaba tseno tsaka ka mogwatsela e feng kapa e feng e le gore ke leka go fa se goa itiisetso ya gore mona moo ke teng ke leng karolo ke gobane le nna jwale ke netefaditse ke bile ke ikgoditse gore ditaba tsa mona a se tsa masawana a se tsa mamphediphedi a se tsa bolotsana empa ke ditaba tse e tswantsa tse le tšhabile ke ka goo re leng di-radio mona re bitsa Basotho re ba jwetsa gore tlogo re leke sebetsa le rona o tlo o re bone ntate ntumelela ga ke tshono tsena gore ke tiisetse Basotho gore ke mong fela ya buang ditaba tsa bakhu mme ba dinke go tlhaa molomong wa ka ga ba sebetse le rona ka sebopego sona seno seo ke seng ke setolokile gore ba tlise boya ba bona ka mane ka dikantorong tsa rona gore ke lo sebetsa mmogo ke laka tsa go fera ditaba tsa ka gore ke supe ntate gore ke a tseba gore go na le motho a ka nnang a etsa potso e re nna ga ke na le mekotla kapa mmethe tse tharo tse nne tse tlhano go isago tse lesome tsa boya na le ntokolotse go tla na a se ntate nnete e sa le go latela gona ge bagolo kapa re otomane kapa re inne go le bo kae ge batla motho ba batlang a bua ka bongatagadi ba boya mme ke lakatsa go sia re ntse ke tlhomphile ditaba tseo tsa Basotho ba dipakeng tsa sehwai e ka setana le ba seng ba godi-godi le ba seng ba itse katso ba nang le di-licence gore kgwebo le kgwebisano e ntse e tsaya dipakeng moo ge nne re ise ntse e phela baano ba ntse ba tseba gore ba imune monwana ka ditaba tseno tsa gore ba gwebe ka ditaba tsa boe ke ka goo ke supang tate gore gona tlhile felakatsa gore re tlhakise ntlhakema gona gore re gweba ka kotlologa gologolo le digwai tse tshwereng ditokomane tsa go gweba ka boya ka molao ntate sodi ga ke tshilo tsenang tate nkare lokolola phalo difale re utlwe gona momamedi ena o utlwang o lakatsa go utlwisa eng ka bakgomo
1: ka wa kopitsa gobane potso ya ka engwe e ne e le gona mokgwa o boya botlang go lona ke ofe ga na le lebeletse gore le kala ka boya bo bokae gore le ka bo ananela le gore na le fumane ya sebakeng sefe moo jale batho ba ka tisang boya gona teng mme eno ya pele o se ya gabile jalo kae kae ka gone o sebile ka nqeta ka ga ke a tseba ga o se o tle ka go nna ka mona ke ikatse ntate wa kopitsa empa ere go kena mamedi ena yanao ore mamedi kgotso
2: ba ka hare ho yona haiba ile a lesotho haiba ile e foreine go ukwena a yo heba ka molao lesotho na go ho be le dintho nyana tsentse ba
1: bona
2: tsere kade
1: a ne ke re ona ile a e salosa gona ke nge mpa ke tla modumela go boela a e salosa gore le o
2: fisise are company re buang ka yona ke registration number mamang ke registration ka molao lesotho e ba motho mo le mo ga ka batlang ho tseba a ka kenela website ya treaty a iponela because yena e ka ba phala e le motho wa jenini jalo ka ga re kaga motseba rona ba bang re motsebelela motlho mo ntshebetsong ya gae le nakong e ntse le phala ya mogatsa wa sponetseng ntho tse tse kao fela re tseba histori ya gae ka le gore o fumana gore batho ba fitlha ba sebedisa yena ka lekokolane jale re ga re tsaela ka mogwa o fumana gore ere keng kwetse tshabe yang ka
1: mang
2: ke apeng ka bobedi ke gore nthena ya boya lesotho mo ke dipaki tsa gore o ile wa thewa mokgatlho wa boya lesotho monana thaba bosedimana o ileng wa tla o latuwa ke batho ba mmuso o neng o le ditulong ka nako eno e le mmuso wa DC a tse makolo ke ditho tsena re di bua fela jere di yama
1: setšhaba
2: ee yala mmuso wa DC ya o se o tlile le nthe ka 2015 ba latile mohwebi China ba mo lata ka boemo ba bona e le ba mmuso e le mmuso ya ba a bahwebi ba batse ba tsamaile le mokgatlho wa diwai wa lesotho mo ya ba ga batse ba gotlile kwa mmuso wa bona o se o ile ya ba yona nthoo e ne le ntle ga kalokalo ya ba ga ba sa e bana ya ba ma-DC a sebedisa all the means possible ka gore ntho ene seka ba bona letsatsi ga e sa etswe ke bone so rona ba bangwe re batho ba ntseng re tseba gore le puso ya rona ya kobo thata e duwe ke tsona ntho tsena tsa boya because batho ba neng ba le mekgatlhong le baetapeleng ba mekgatlho ya boya ke mekgatlho ya dipolotiki e le a sebedisa ke boganyetse gore ntho ene se ka ba bona letsatsi ka gobane ba ne ba na le motho central bank mane a ileng a etsa gore le boya ba basotho e bentse ba le mabopong China mane as we speak so re re na tsatsi le bakhuye ke bomang ga ba re fe re tseba go tseba e le gore e tle re nako eo re shebang dintho re tle re tseba go tseba gore okay bakhuye e manage to survive against ntho a le e ne le ya mmuso madi se ya latile le China kwa ga ba se ba tswa pusong ba tseba ba kgatlhanong le China leo ya ba ba batla go le lwantsha ba ga mmuso o ema le China leo e le investor ya ba mmuso o ne ba le sasi ke ya kokobela beng ba
1: ke a leboa ntate ke a leboa ntate o santse o kwanta le mofokeng gore ke sewaise o santse a batla go kena kelo batla tlhakisetso dumela kgotso
3: ke nkgono matenki makwa ya senang le konyana moya kwa ntlo mona
1: ka mono ka patlong ga se kake
3: Ah, pelano ka se nku. Jare ke kopanta ke a sia ka tadi no mo go hle se ka ba phatsana. Go ba jole ho na le batho ba sa mamela ntlala be ke ba tsiba nkiri ho ita boya. Ke mpe ke ba sa di no mo go tsena abatse be o ikopanya le yena go na ba mo fumana ka o ba hana ke nana ka nete a tsebe ho. Yana ke mama media ka tsa motho wa ka yona ya le China. Ho ntse le batho ba ntse ba lla le hona ke na ba go fumana di tshelete tsene tsa bona. Na mmuso no go wa di patela. O ne wa di lefa. O ne le se ba bang ba bang ba ntse ba go di fumana. Ho fihlela ka tsing lona lena. Ke a kopa hle a ka mpatsi ya dino mo go tsile ntho a pele ha ke na mona hle. O tla go wa le bala ha tswa mona tanki.
1: Ya le ba go ba tanki ka boka. Kacha. Mo re wa PCFM. Ke 2121956 he. Nomogo eno e bantseng ba kena ka yona ge wetse gana le 6200 9956 ya WhatsApp le 5 le plus 2665 9956 mme ke a bona o se le teng ka go yona dumela
4: ake sole
1: ke ndare
4: ke ndate matsai
1: ya ndare
4: ke etsa tshaba morago go ditaba tsa nkgolo matanki
1: ya ndare
4: ke re ke utlwa a sa repile gore na dihwai tse tlwaetseng go kukela dikiring se sending a le monyetla ka pa mo le modu etse tswang hore ka pokello mmoho ya boya bo botlo a mo ya le popong mo somo le ha ba ho tshe tshele te ka pa di tseo tsa visa le popong di phame fela go le di kopane wa go latela gona ba le ka nngwe e tshetseng ha o ka ntumela ke ka dimele ntshule mona le ka gareng ke proposition ho shelwa ona mangona le boboka e mangona le boboka e wa lebe go tla shelwa ona ha e le mona traka e le bokana na so ha ka sina mohlomo se se ntsha bokae ke ka go lo ya pele ntate ya potso ya ka
1: yena
4: engwe ke ena ho mena mona maring o sebetsa le batho ba bana le di license
1: yena
4: mo khoudu ha din tsendi re kisa ka ona ona tsena ba re kisa ile so hai ha ba ngodisa ile ba ho ebi fela re a tswa ka nete ke ba ho ebi ka tseleng ya tshebetso ya hore bana le se hlaiswa seno se re kisa ke hona mona a hlakisa ona ile ho re se ho ai ha se kutile mono e ba ho le ke na le ba ke bona na a ka bolata a ke tsebe ya ke o kwala mo pontsha ga le ntate ya ke o kwala ona o itse ba se le tsang ka fimo e bang ba botella ke mohlomo wa bolata ga le go isa mo ha hae mo a se le tsang ka go se le tsang ka ke a go go dela setse pele tseno a ga di tsetsa mohlomo ke tla go tla ba go kwa ka ona le mo ke nan le pela e lote ntate ke a go go
1: ke a le bua ntate matsaile a tshe ntate mo fikile ga kweni a go kene ho tsona ga le diskitsa bangata
0: ke tsa bangata ha go ntate a ntate potso ya Mohamedi wa pele bile ho rena ke ka hlalosa ba khu o die ile ho qala le rona ha ka qala mana ile hla ka lotomanya rona hantle ba khu ke empa la ho le jwalo ba khu ihle ke kgwebo e hla nna enyane ya China me ngodisitswe ka molao e hweba ka molao ka rona ha le sotho ntate o lukuluile le bohle ho re ba ka ya batlisisa ka yona phatlalatsa me le maganga mmona fela o ka kena mono googling wa fitla wa thaepa ba o khunyauda e ta o fa rona ba khu hantle hantle na ke me ke ntse ke tla re ha e ba ka utlwa ka ha ke a ke qi hantle o tla tla fumana mehala ka ke tla e phatlalatsa ke tloa mona ile o tle ke motata ise ho a fihla mo a batlang ho a fihla dinge le hore a ikhodisa netefatse ditabatseng ho bue ka dinomoro tsa ka e tla ka ha re phethela nane o mona ntate ke tla sia mehala ya ka hodima sealemo ya mona hore motho e mole maa kalakatsang hore re otlolle ditaba a tla etse jwalo momamedi e mong o buile ka ditaba tsa bolokoloi ka nna ke utlwisisa o bua ka bolokoloi ba o hweba ho le ka ikopanya la isa boya kae kapa kae a ntate e tlile ho jwalo re tshwana fela le ha ke fumana go sentse o na le lebenkele la lebaka la bohobe le rona ka fihla le bohobe ba rona mme re fitlha re etse baka re wela ka go kgwebo re rekisa ga re thibele mang kapa mang go ya kae kapa kae ka boya bae go a bo rekisa empa ke tlhakise ntate gore mo di wa di kopantseng ka ntho tse tweng ke dikiri e le ntloelo e o ka ditaba tsa boya di sebetswang ka ene e hle ke bona ba go ba thabelang ba tlang ba ikopantse ka sebopeo seo ke bona meo re hleng ka nale tjantjello e kgolo hore re sebetse ha mmoho le bona mme ba lokela ho batla ho rona ba tlisa boya ba bona ho rona ditaba tsena tsentseng re di bua nnete ka e go tsona go ntate Zodi hae ba o na le mmethi e tsheletseng ke teya ka mohlala ha o batla go bona taba ena ba khuhandle o ka nka mmethi e mmedi wa ka o go e gomela o siene emene ka dumo o go sheba gona motho yo mofu o tlo mofukile le ba khuye hae e tle o bua nnete hare o ntifa ka tsela ke tla khotsofala o ntifa ka nako ye e ananele hang ke ditaba tseo ka keng ba dihwai ba ka tseba gore ba ithute tsona kapa ba di netefatsa ka mekgwa yotlhe eo ba ka lakatsang go netefatsa ka teng mme ba lokololile go etsa jalo ntate go bue ka ditaba tsena tsa nalane ya boya moo di bonalang di trekelela ditabeng tsa mmuso la e se ka ba tsona dipolotiki a ntate rona ga gona moo re kopanang le mmuso a naga lesotho teng ntwe re kopantseng le mmuso e nngwe fela qha ko go latela methati ya gore o fumane licence ya go heba re ile lekaleng ra apply-a licence mme ra e thola ra e fumana re ya gwane le mmuso rona le mmuso re entse jwang jale re qetile mona re se re ipuela fela le mogafisi gore re mogafe jalo ka gare le kare go kgwebo ya naga ya lesotho jalo ka kgwebo ye nngwe le nngwe ga go moo re amanang le mmuso go gang ka tsela efeng kapa efeng ga go moo re kopana le mokga ofeng kapa ofeng wa dipolotiki ke lakatsa go tlhakisa taba eno ntate gore o tlo ela tlhoko le nna ke le ji ga ke itakaletse go ka amana le mokga wa dipolotiki gobana ga ke batle o thuntetsa eng kapa eng e ka bonagalang e ka tlhaga ga leeto la bophelo o lentse le tswela pele ke a gola ntate e na batho ba ikopantseng re se re akabetse gore re thabela batho ba jalo ba ikopantseng nka re gatele pele ntate Segodi re nke ba latelang
1: 2121956 le plus 2665956 ke dinomoro tse o ka kenang ka tsona jale ga uka gorena wena goreng empa ere ke boele ke shebe ka mona ka molaetseng molaetsa o mongwe gore ke le tshwara ka kwading ke mametse moithi wa rona ntate Mofokeng e banke nnepa lebitso go jalo ntate le tshwara jale ore number one go ile wa fosagalang gore e be lesotho ka lefapha la tswadiso le phekolo ya diphoofolo le neng le se le theohetse le theetse dihwai setsi sa thekiso ya ditlhagiswa tsa diphoofolo e leng boya nama makoko le matlalo gore ka jeno e be di lla sa mmokotsane sa mokana e le gona diphopholetsang tsela e di isang ntlafatsong le mmarakeng wa lefatshe ke ya pele ya bobedi go tla jwang gore e be ka jeno lentswe le utlwagalang gagolo phatlalatsong e be ke la bakgwebi le bapolotiki go fapana le dihwai tseo kutlwisiso e reng di se di ipopile le mekgato e ikemetseng a re moarabeng ate Mofokeng
0: ka nnete bogolo ba dipotso tsa gae ntate ga di utlwagale ditlatabeng tseo nna ke di beileng godima sealemoya mme tse dingwe tsa tsona ke ditaba tseo di mamelang gore di tlhokolosi go na le mafapha ao di amang ao nnete sale ke sa itakaletseng go araba ditaba tsa bona kapa go di thetsa gobane ga ke batle gore ke tle ke bonagale ke fatlhile mmuso ka letlhaba dibe ke tlhalositse kapa ke tolokile ditaba tsa batho ebile ke sa di tsebe ka botlhaswa ka nnete ke kupela tshwakalo go ntate eno ka nnete ga ke utlwe kaka go na le potso tseo itlhileng ke dimeng ba gore nka di arabela go tsena tsa di botsitseng ka go fela ga tsona
1: ntate seo di ntumedisetse ntate Mofokeng ka moo le wena ke sentse ke boka dikgomo ngaka ere ntate Mofokeng kopantse ngaka ge ke tlole mona ere ntate Mofokeng a ke a re fe gore na mokgatlho o na wa gabo o fitlhile neng ka re o naga e ya lesotho na go fitlhela ka jeno ga a bua tee ebile re thabile ebile re thabile ga e le mona a bega ditaba tse monate ga kale o saba bongaka peresenta nna le mo kopantsweng mo e le mo o leng thata go balwa empa he ga ke tlola ke fetela mane ga re ga ba qetelelong ya molaetsa wa gae ore ndere mo fike re go fete ke tla o bala handle kopantse mona mongaka mona o kopantse eh jwale o mongwe ndade mo fike nga le bo a hutla lentswe la hao ka mogana go etelele mongaka me re thabile haholo ibile o hlaontso le mafulufulu jwalo ka mehleng le ha o le jwalo ntate eh re kopa mogatlo ona wa ba tshu o re sebeletse re le dihwai ke utlwa e ka re tlotla re matha ka mo ke thabiso le bitso laka o mongwe na wa re ntate sodi e re ntate mo fukeng a re hopotse gona hana o itse ba patala na go nyeka
0: ke le bona ntate e re ke etabeng ya potso e re nna ba khu e fihlaneng ka gona a Lesotho re na le fela nako ya dikgwedi tse pedi re fihlile ka gona a Lesotho ka sebopego sa gore di thakgoile ehlile mohoma o kene temeng e le gore license ya gona ga o ka wa ya ka mane ka lekaleng o tla elelelwa kapa o tla fumana gore re inela fela le kgwedi tse pedi ke le ka gare go kgwebo re dumeletse go etsa kgwebo ka gona a Lesotho ka molao e le gore sa le batšha gagolo ke a gola ditabeng tse dintse e bue mona ntate tsa gorena mokgwa wa gona ya patala e tsamaya jwang ga re nke gore ke mmanta o tlisitse thepa ya gago mme ra e bega jele ra e tlelasa botšha mme tabe na o tlelasa botšha ntate sodi mo mamedi o lokela go e utlwisisa gore e botlhokwa tlhokwa tlhokwa gagolo go sa tsotele na o tla o tlelasitse bo ya ba gago kapa jwang fela ga o fitlha go gona o be le bonnete ba gore re tlo botlelasa botšha mme e se le gorena ditaba tsa go tlelasa di tlakeng ka nako e kae ga ke batle o pata taba ena gore ntate gore ga re bege boya ba gago ga ke tlelase boya ba gago o le seyo o lokela o bete mmona o shebe ka matlho ga re bega boya ba gago re dumelelane gore boima ba teng ke bo bokane o ba teng wa re shebelela mona ga re ntse re beya boya ba gago ka matlhopho ge botlhopha botšha e leng go tlelasa o ikgodise ga re ntse re tlelasa gona re tlelasa jwang jale re tsebe gore ga re yamola mo go dulang fatshe re ngola re tekena fatshe gore re yamoetse thepa ya gago e kana ya boleng bo tjena jale re dula fatshe re sheba gona mebaraka e reng ge tsebe gore re dumelelane le ka gore e sa tla ke e be patala gago e lokela e be e eme tjena e ke sa batleng go isiya morago ko gore ntate ga ra ditaba tseo di le jalo o ka nna a fumana mebaraka e re sešwamphathana ena gago e ka kwa ka 5 rand go latela trace ya mebaraka ya lefatshe gona ba bakhuru ga ka ka fumana gore boya bona ba gago bo batla bo kwenne kapa e le ba boleng bogolo ba bona kapa kagolo e kgolo ya bona ga ke tswafe gore 5 rand mono ka nna a fumana ge ntse 5 rand 5 shilling 5 rand 50 e le gore taba ka godingwana ganyane go mebaraka ga re ikgodisitse gore thepa gago e fela e le ya boleng ditabeng tsa patala ntate ke gore ga re phetetse ditaba tseno tsa go tlasa boya jale re ngotse fatshe ke dumelana ge nyakoketse le mebaraka mme re dumelana ka tseno tsotlhe o tla tloa mono go gona go file karolo ya 40 legolong 40% mme go tloa letsatsi neo le go fileng karolo ya 40 legolong re bala fela matsatsi a 14 days e leng beke tse pedi ka gara beke tseo ntse pedi jwang kapa jwang bafokeng ba ntswetseng ge tlabe go file karolo yane ya e setseng e leng dinoko tse 60 legolong e leng 60% e le gore taba eo kao fela ga o e kopanya e o bopela matsatsi a na 20 a motse o mongwe gore ge be re o patetse gona ba bakhu re ya gogane le wena ke belana ke di
1: arabetsengtatesodintateotiatlapanya gore ba sebetsa ka molao fela gore ke ausima sentle
0: go jalo ausima sentle rona re ikemetse fela ditabeng tsa molao le nna ke le tjee ke le mofokeng ke ntse ke pepeta moje ga go ka moo nka ka kenang ditaba tse tla ga di sebetswa di fumane di na le dikgaelelo kapa bokoa ba ditaba tsa molao ehlile go gang fela ke tonne matlho le nna go ikgodisa gore ke kena ka gara ntho e ke e bonang e ke utlwisisang gore e tsamaya ka molao wa naga ya Lesotho
1: molaetsa o mongwege bontate re gopoleng gore bacu e kena tjena setšhaba sa basotho se ile sa utlwisa botlhoko tabeng ya boya ntate mo fokeng le tiele sebeletse setšhaba sena sa basotho gore le ba phumole meogo yeo e sa leng ba ntse ba gotisa dikeledi go tloa nakong eo boya ba bona boyang ha ke tlile bala eno fela gore boya ba bona e sale boya
0: eya ntate mohlomong gona mo
1: eya
0: ntate e ntate sodi ke itse ha ke bua mona gona ba bakhu ba bakhu re tlisa phapang ka gore ha re batle batho be ba ruwe fela ba di khutshwane tsa fagalana le seboko empa getlong lena re batla ba ruwe ba tshelete ndade ha o ka mo re sa tlo sebeletsa ba sotho ka tsela eo ba tla gotsofala thasa lwa gona le tjantjelwa gona e kgolo ke o re ba sotho ka jeno ba tsebe ba bone hore di powerfulo tsa bona di ka ba fetola ba ruwe kona fela mokgwa o re sebetsang ka ona ke sona fela sepheo sa gona me ke re re leke re bone e yanda
1: wa bidu mo re re kopa ntate Mofokeng a gopole dinomoro pele a tswa ka mohle ka bokhutshwanyane ke utlwa ke thabetse ditaba tsena tse watlang ka tsona ka jeno a ke tla mogopotsa mamedi wa ke tla mogopotsa mme ga o na le potso mono ntate Mofokeng wa ka gore o thabetse ditaba tsena tseo o tlang ka tsona jalo o mongwe ore ke kopa ntate Mofokeng a tla boele a gopole ha ona taba ke tla o sheba
0: a ntate Zuri ke batla ho thetsa taba ena ya bohloko bo ba soto ba bo utlwileng ka ditaba tsa boya nakong ya ho feta nna a bua mona ke lehlatsipa phuke man ha eso ke na le dihwai tse ngata bona bo ha esa le tseo ka nnete le ka kotlolo ba ile a hla ba e ba mahlatsipa a ditaba tsena tsa boya e leng hore ha re bua ka bohloko bona bo teng kapa bo etsaetseng a se bohloko bo gereng ha re botsebe nna ehle ke botsebe hantle gobane bo teng ka gare go lelapa leso ke na le ba Fokeng ba e sale le bona ba ena le seboko ka ditaba tsena mme ba maqeba ba metwa ba mehwabadi empa bakhunyaoda yona ka jeno e re e tlo fodisa bohle ba utlwileng bohloko mme re re sehwai se tle le thepa ya sona mona a tlo etsa kgwebo le gona a sebetse le gona a re bone gorena re bo mang a re bone gorena re sebetsa jwa a ikgodise mme ke lakatsa gore ke sie qholotso ntate godima sealemoya mona ke re bahwebi kapa dihwai tse bang di tla sebetsa le rona ba seke ba ba ditlong gore beke e tlang ga ke le mona goba beke e tlang ke tla ba teng gape sealemoyemo ba seke ba ba ditlong tsa gore nakong e tlang ga ke le mona ba bue gore na ba sebeditse le bakhu mme bakhu e ba sebeleditse jwang kgatlhanong le tseo ke di buileng godima sealemoya ga ke batle taba eno ke tla ke etse pinyana ntate soo mme wena jalo ka moqolotsi mofuputsi wa ditaba ke o fa thomo jwale ka jeno gore o lo etsa wa gago mosebetsi wa go batlela basotho gore na gantle bakhukeng kwa pele o lokelang go etsa wa bobedi o lo batla gore na nalane ya ntho o thweng bakhu e reng bakhu o tlhamolamo e tlhang morago e sale e sebetsa jwang e sebeditse jwang e sebetsa jwang o tlo beela basotho ditaba tsena moeng ya go qetela sala morago basotho ba tlang go tla dikantorong tsa gona ba tlisa boya kapa kgwebo o fubana go na ba amogetse jwang ba sebeleditse jwang o shebe gagolo ntho o tweng ke ponaletso mme ke laka tsa go ntate ke o meme gore bekeng ena manta o na o reyang go o lebile tloho ka gora ya bokobedi duma phuana o tlo bona ga basotho ba fitlha ka mono ke tla gonka ke o bontshe ga boya bofitlha ga go etsa tsena tsotlhe tse lokelang go di etsiwe go fitlheletse ke fitlhile pheletsong mane mo gore lefang sehwai o iponela ka matlo jalo o tlo gotle jalo ka sebogodi o tle kae gona mo gasong o tlo bolela gona o ile o utlwileng o boneng ga ke batle o qoqelwe ke motho
1: mabona peace fm ke a bona gutla ka moo ka 21219956 molaetsa o mongwe gore ntate sodi ntate o tia tlapanya gore o a e bona go ba dile gore ntate Mofokeng a bua sebaka office mo ba fumane hanteng hle monga nomoro e tetelang ka 983 ha ke molaetsa o house o kene ho ha o mongwana gore hantle hale re le di hwae re batla bareki ba bareki batle mona le sotu ga le bo ha bontate ke paki ka mane ka matialong di hwae di le tsa bua tsa paka hore honta hore bontate ba patala ke molaetsa o monghe bana ona ihle mongaka o enze ga tla bo di hape the message is currently unsupported. We are working hard to make it visible. We enze ga tla bo di ntse tsa jalo ha ke tsebe na e be ke go baneng mongaka ha itsa jalo mme re nke enwa le nako sentse ba le dumela bana ga o ha o tla khutla mongaka jalo ke ne ke re ke o behe ka ga batho le wena le utlwa gore na ditaba tsa o ke difeng 212-1956 le plus 2665-9956 jale molaetsa ke ona ka mona ka molaetseng o mong gape wa phetana bofokeng gona ofisi e fumaneha gokae ba potlakile batho ntate ba batla go utlwa gore na ofisi e gokae ba tsebe gore ba ikise ba o bona ditaba tsena gantle empa e re go utlwena eno goreng dumela ntate mongaka kena ka 212-1956 ena o bona ya o latlha ga e ba entse le wena o le mong kapa lefapane ntate mofokeng ofisi
0: ntate sod ke itse company ya eso e bitswa bakhunyaoda ya ba ke re re gotsofaditse re e bitsa bakhu ga ke toloke go na bakhu e goka
1: erere ke re motswe ka re ena o teng ena dumela
4: ntate ke mantshinyane wa hakeiso ntate
1: e tabanya batho wena ga e o tabanye
4: ebiwa ke a kgola banna ke lehlonono
1: ke bona ka moriana onwa
4: tseba ke na le taba tse ngata ke thabetse ntho e le nngwe o ntate mofo ntate mofokeng kuka a na le boitshepo bane ke eno ore le wena o le sebogodi o kaya o tlo tseba ore efa gobane go na le batho bao tla ba re re butse ntho tse itseng tse itseng ere goma dibodi mono rere sebodi so e tabeng eno ko o sheba ba utlwe bo
1: ena o na le boitshepo tabeng ya e bua ke a kokobela ntate ntate mantsinyane ke lebile haholo mme mofokeng molaetsa o mongwe gape godima yane gore basotho ore ga ke na taba tse ngata re tlhoka transparency fela ore ke letlhogonolo ka mona ka dithabaneng basotho ba tla tlisa boya o mongwe ona ore ke kopantate moo gore na ebe ba kgona go go itatela moo go entsweng pokelelo ya boya na ore ke mogapedi ka mona ka gabia empa ere ge ba kopanye le enwa ntate dumela momedi
5: ntate
1: ke ntate
5: ebe banna ga o tlhaela ntle ka mone
1: nna empa ke utlwa gantle taba tsa ka mona dire ke gantle ga ke sebe na ebe ke gobaneng
5: keutlelela fatsentate bana ke ntate mofokeng a ke
1: go jalo mongaka
5: ke le poo sa ntate
1: ntate
5: ke le poo sa ntate
1: ee ana le poo sa
5: ke ka mola ka gae so ka mabo
1: ke ntate
5: ntate e be le mmakatsa gagolo godima batho bana ba etsang mogatlho
1: mogatlho ofe jale
5: ntate o bo ntate bana bata ba le kagolong ya tshitiso ya boya ya tsheko ya bone wa tsela ga re ya ka ntho e bitsang kgwebo gantle ebileng e ikarabelela boemong bana bote ya bona e tlameya gore e be e kentse direpresentativetsa beng ba diphoogolo motlhala ga ge ya ka boemo ba theko ge tlameya gore ge ikamanye le gore ga o rekisa go tloe go tsebagala gore na karolo e bontate ba enkang e le bona bareki ba boya gore na ba nka bokae karolong yeo bonagala nna ke tlameya go rekisa ka yone gobane ga e ba re ya rekisang ntate ge tlameya gore go tsebagala gore ga gona jale letsatsing la ka sekolena mmaketeng mane ba ka e se ke bokgame e le gore How regular, I let that diesel fella, let the little Carolo Yadiko follow Tarona after Ore, Katame or Yahola Limso, because Muso Gabon also put on a matad. Who wanna promise business, Yabona, Tepisa business, Yabona, Haya, who bought a poor follow woman at the Payabona, who are a bite to the body price or an hour. But it is wrong, Ore, Carolo and it is by a baba. If you can give in Tawanaka for Masonga, Wanaka Paholeta, yes, I was to get Lee. Mosalanda, can I name them some tag? Well, look on our Zabala, one that over and I tremia boya, a Cabo Wana, but I hear Kabukai. It's in Kaholea Mana. How about our Bella Tokoya, I want to ban a barrack Jamboya, but look on our professional. Ba comply le central bank e le nyona e tsere current ya na ina hape dina tsaba participate le bona ka panna tieno ya kgwebo go gana a gidife ka rent ya bona e ke ka dumela ho ba taba tsa ga tsa ba tsiwa tsana kwa ho ka khandi ka ntena ka rent ya o go le ntate.
1: Ah, what are you talking
5: about? I'm talking about
1: wa qala ka jino o tla o fithela ba o tlisisa le taba tsena nda le mofike se bile re sentse re di kobella mongaka ya le molaitsa o monku na hore ke rata fela hore ha ba kena le dipolitiki o tshwara lo fela ke ya le ba mongaka ha re yotla
0: ke ya le banda re sodi ke lakatsa hore ditaba tsena ha ke tla ho fera itswe ke ningile tsa maritsa Mosotho lokela ho elellwa hore molemo o moholo o ba khui o tlisetsa nna ha jwale ke hore ka ha lefatsheng la mebaraka ena ya boya ho itshebeletsa fela dollar feela ho fapana le mengwaha ka pa dilemo tsena tse fetileng ha di dollara di ne di tobana heng ya bo Ireland leng Afrika Borwa ka jeno di dollara tseno di to toba ka kotloho na heng ena ya mokana moshweshwe jwale re to di fetfetola ka banking e kholo ka bana ke di fetfetola e leng hore moruo wa naha jwale le wona ha ga ya o sia mogao ha ho ka mogomo o to tlokuma ka lebaka la bakhunyaoda elong ndade taba ena se taba ka lokelang ho ipata hore na ha le yona itlo imona monwana ka kgwebo ena me na ke thabetse ba sotho ba haeso ndade ke le ka go la ba khuje ke thabetse ba sotho ba haeso hore ka mogadi le motse telele ho sokolwa huwa ho di mona tlase ka ditaba tsa boya ka jeno ho tla ke ho be le khefu dabeng tsa ntho dingwe ke tshokolo ba sotho tla ke ba ile ba le ibe pale ya maobane ke tle ke to ba thoba maqiba ka hore ke ba patale a mogwa o na le ntho e bitswang ka gore keng ke ponaletso mme ga re na ditlhong tate tsa gore ga o le ka di-officing tsa gona ga o ka bona e ka go na le mo ditaba di sa tsamaye gantle kapa ga o a kgotsofala ga gona bothata ba go lokolola o bone mmakaka o mong o o latelang etlile ke batho ba sebetsang ka sebopego seno ntate ntumelele ke tobe tabeng ya gona di-ofici tsa gona di fumane ya go kae re nke hore o feta bakeng sane se bontata gona le bomma gona ba neng ba tlwaetse o folo go sona ga o ya di-mining mane sepela sekolo se segolo sa matsogo o thewa ka mmila ono o ya jwalo o qhoba le ona o feta matamoane a metsi ka tsolo le letona mmila one kaka o a potepotela moo ga o potepotela o ya o habile maboneng a taolo ya sephetephete e leng diroboto ka moo ka stationeng ka letsong le letona go na le meago ye mmedi e rekisang thepa tsa moago malekana le heke kapa keiti ya meago eo e mmedi go na le keiti ka letsong le letsheadi e le gore keiti ena ke buang ka ene ke reng ke ya haeso e tla bele ka letsong le letsheadi go wena ga o kena mono moago o ne o agilweng ka setini se re tlwaetseng ka gore ke sa first brick o kena keiting yona eo ka le tsone le tsiya diqetellong ya ona mo a hona o o hulisong ka mafulo a matala hona di tebisi kitseno o hlwa ka tsona o hlwella ka o di buka mokato o ipalla fela menyako e mmedi wa boraro ke hona di office ntsa bakhu ndare ntumela ha ke tsholo tsena ke siye mehala ya ka hodima siya le moya mohala wa pele hlano rubun rubun nngwe supa rubun taro taro 599 179 33 o tla fumana le marandrang mohala o mongwa mehala ena yaka mohala wa bobedi o ke keng jwale ke ya phetela ka ona tshelela taro pedi ha ho letho ha ho letho ha ho letho ne rubu 63 2049 mehala ena ka ntate sodi o e letsetsa gose motsheage mantsibu ya bosibu jalo jalo jalo go sa tsotelena ke manta kapa ke sonta kapa ke labobedi beking ga fela o batla bakhu ngweletse mo ono re bua taba o bone na ka tla sebesebetsa lona ke re go basotho ba gaeso tlogong tloelang go mamela tlhaloso kapa botoloki bo fosaetseng le bonke fela qoqothong ya moka mofokeng le itlele ka moo ne go fitlhegetse kgwebo o tlo o bona go na taba ene re ntseng re e bua ya gore re ntsha batho bofutsaneng ba ntho o tweng ke tšhelete fela le bagoi ba diphoofolo na nnete e go kae tabeng eo ge gathetse nate sori ke batho ba ebesale ba anya phoko kago go ditaba tsena tsa kgwebo boya tlhebanna boya hlabana ndade so di ntumelela ka bana ntate waka ke le boya sebaka le motsotso go go ebekile ka ba hantata e mona ka di bea beke tlang hape ke tla ba teng ka mona ge tlo bua di taba ke tshepa go tla bo so bile ona le thole tsa etseng le ka ka hlalosang jwale e le bopaki bo tswela mpilo fletse na go etla hle ntate ha e phaphathwe
1: ke le bile ha hore mamela PC FM ke tla kopana le ena beke tlang go bua di taba tsena he gore na re sire mohlomong khatelo pelo ke efe irela ha ole jwalo pele ke kena ka ho ya nemo ke tsitsina wena mo medi e motle ke tsebo kena ka ho emo
6: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: A na mogha wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mokgwane wa PCFM re hatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la setlhotlholong mme ge mokgatlhele o nage le ba goreng ya borobong ka ona ke ne ke o tshepisitse gore tla boele re mathela le ka paramenteng gape mpanako ga e sa ntumelela ire ge di fetetse e neng go otletsena jale re ye pele jalo ka a le monga nako le ene re sa mmona gona re fete re ye pele jalo ka kitse mokgatlhele o nage le ba kae goreng ya borobong ka ona o tla gopola mamedi go ngwa gola tonagolo o ne a bitsetse batšha golong ya dibokamane Mantabiseng mo aneng a buisane le bona a ba etsa tshepiso ya gore mesebetsi e ka godimo diketetse masome a tsheletseng a ke ga kwa ga ke bole naeme kae kere fela kere e ka godimo diketetse masome a tsheletseng e tlo tlhaiswa e le gore batšha ba tsebe go sebetsa taba eo e boetse ya latelwa ke phatlhalatso ya gore tlhokagalo ya mosebetsi ke koduwa na go na le phetoo e neile e bileng teng go akofisa ditaba tseo kapa ke re na di ile tsa tšhabelwa ka letsatsi ditaba tseo go feta dipalangwang e phatlhaladitse ditefiso tse ntšha tsa makolo ya baedi.

0: yada
1: kajana
0: me khatlo ya batsha ibile le mmoko wa bakolotsi le ba phatlaletsi ba ditaba nao ka ge fa gore na ke me khatlo e fe le gore na molaetsa jwalo o lene le hlele o fitise tshabeng ka bakolotsi le ba phatlaletsi ba ditaba ko fe ntate
1: ke le bo ntate me khatlo ene ro e kopane ke khatlo a ditokelo tsa mantla tsa batho me e sebetsa mafapha a fapane ka go tloka fela nka bua ka mokgatlo wa batjha shutdown movement o ba sotho mokgatlo ba o tsang hore o emetse dintlha tsa mesebetsi ya batjha le polokeho ya bokamoso ba bona re ne re na le mokgatlo wa tukelo tswang section 2 re ne re na le mekgatlo o sebetsanang le boikemelo ba batjha social reformers initiative Southern Youth Alliance on Youth and Employment o tswang saye Point Foundation le Lesotho Youth Workcamps Association. Kali, e gatwena ka tene kopane ka taba ya go tla tlaisa le mpe la batjha le batho ba dikgwebo ka go fapakana baithuti batho bo gore ka gantšhe rona re le batho bana ba senang mosebetsi ba batjha ge re bone re tlhopheile ka teng. Mme polelo ya bona e ne le fela gore che ka nnete re bona ditifiso tsena tse ntšha tsa makoloi di le bima godima batjha so o sheba gore ke batho ba tsamayang ba ya ofising go tlisa di-CV tsa bona ba ya di-interview ba e bamna le lehlonolo ma ba bang ba thaopile ke batho ba sebetsang ka dikoloi gagolo mme taba ena ka nnete e sentse e tswalela le gore re ntse re ba bang ba bona ga ba na menyetla gogang mabaka a rape e bang ba ikamaganya ka yona go etsa kgwebo le ona a tlokotsing jale kanetene re tlile re bua le baqolotsi ba ditaba jalo ka ga e le bona bao basotho ba ba tshepetseng gore ditaba di tloka go bona mme di fetiswe gore jale ke nnete ba ke ba re thuse gona na taba e ge ka re e fe na batho beo kannete ba ntse ba eme ka tjantjelelo e kgolo ya ukwisisa gore mmuso o tla tlaisa a mang a maano ka ntho e bitswang National Response Plan gore na jwale taba ena e ntshweng e phatlaladitse le kodua re e rarolola tena na batho bao ka tho ga ba ntse ba eme jwalo ba ntse ba leka go phela ka mokgwa ba ka phelang ka teng jwale ba boele ba patale tšhelete e sentse e le bima le go feta e ba ne sentse ba re ga ba na yona mme ka nnete re ditifiso tsenana di unfair and counterproductive. Counterproductive go bolela gore ee go tla etsala gore ba bangwe ba kgone go di lefa ba bangwe ba tla nne ba kope gore ka nnete bagani ba bamoele ka mokgwa ba tla negotiate empa ba bangwe bona ba tlatle ba sale mme rona re le katlo ikemetseng re checka ditokelo tsa bona ka go phela di tlo ba tlokotsing ga ele ga ba na mesebetsi le mokgwa wa go tsamaya fela go itshokola le ona o ntse o phamisa dijeno ga re a sheba fela le mogolo o tsamaya gore motho eno a tsamaya o tsamaela dijo o tsamaela go a ba le tšhelete ya motlakase le ona o se ntse o tura dikgokaganyo tsa marangrang na ge bona ntse go ba le bothata o tla afforda 8 jele ga kenyeletsa dife se dinyomodileng tate e re sitisa gore re ka ba le tumelo ya go tla ba bophelo bo gantle molemong wa batšha mme ka nnete re fetisa molaetsa gone gore re kopa mmutso o kemise ka tena eo go kentsweng ditifiso tsena tse ntšha ganya bodirisano gore na batho ba le ba tlokotsing ga e le molaa ditifiso tsona dinyoloa le business as usual bona ba tloetsa jwang na ga re bone kale re ba timetsa go feta gobae ba ne sentse ba itshwareleditse ka gore ba bangwe ba palame ba ye toropong ba lo rekisa jale ga ebe dikgwebo tseo tse nnyane tse ba phelang ka tsona le tsonare di tlotla di nyolelwa ke ditheo tsa kgwebo ga ebe batho ba ba tlameng gore ba batle mosebetsi bane ba apply ga ba bitswa jale motho o sa tseba gore ga ke sa o fumana mosebetsi oo ke latlhetswe le ke tšhelete e ngata le go feta so ka nnete re bona e le ntho e sikisang bophelo bo sentse re bo tsoma pakeng tsa maje ntate mme ka gona ne tlile re etsa kgoeletso eno ba sotho gore ge kopa ke re kotseng taba ena botjha gore na ga e le mona re ingwelwa na go thwe.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: wa mira PCFM re ntse re hatela pele ka lena neo la hao lena neo ke la kila sehlohlolo mona mo re ntse re buisana le advocate kuphe mona jwale ine le mona mo antsi nga ra batsedintsa dipotso ndate ha ba re re shebeta bengu ke na gona haiba o hloleile ke ke ne ke ile ka gana na mosebetsi ile a fano ka botaba e sitlo re tshabelo ke letsatsi jwale kana ha ile mona a hloleile na o kile a khutela ho lona o le fa hore na polele ya hae e bohotswe ke dintja ka mabaka afe.
1: Ka nnete mookamedi ke hle ke hlakise hore re na le bothata ba mmuso ba hore o sebetse ditaba tsa setjhaba ka potlako. Re na le bothata ba mmuso ba hore o bue le rona re le setjhaba ka ditaba kapa diqholotso tse bang o tobana le tsona. Boemong bona ke mohlomphehi tonakgolo ka dikasete tse laoleileng tseo a ka reng ke hloleile. Rona re le batjha, re boemong boo re lebeletseng hore mohlomphehi tonakgolo a tsoke sephadi, lekgotla lena la task force le fane ka phatlalatso ya polelo. Ha re qala morao mane ntate, re ne re botse taba e bohlokwa ho thona. Hobaneng le tsitlalletse hore taba e etswe ka molao ha mmuso o bonahala o ntso o etsa mole le mole? Ya ba re boemo ba tlokotsi bo se bo le teng, re se re hloka tataiso ya molao wa dikoduwa hore ho tlo ho be le phetogo. E le hona tsena tebello ya rona, ha hona moo re qoqang hore ho kgutlelwe ho rona ka hee ke maswabi kapo hee ke hloleile, hobane ha re so bone ntho e hlokahalang ka molao e leng moralo. Re ka kgona hore motho o hloleile kapo o se a nehetse thaole mono ha ebe jwale ebe o re ke hula ka sete ena na ebile ke re ke bona ntho ena e se e se tlokotsi. Empa mona moo a leng teng ho kasetuwe gazete ya hore jwale ntho ena ke disaster, ho tshwanetse ho hlahiswe plan eno, mme there is no other route ntle le hore kannete ho be le tshusumetso yeno ya setjhaba le mmuso ka kakaretso hore re batla ho etsetsa bana ba rona tharollo ya moshwelello. Mme jwale re mona moo ntho jwale mollo ona o ntse o tuka ntate. Hopola polelo yane ya banna ba chance boping sa mollo, mokana Jeso ile a nna a fihla ka nnete a leka ho thusetsa, ho le a ba le intervention pressureng e ne le teng. E le gore ntho e re ikwang kore jwale ka hara tlokotsi, ha mmuso ona o tswela pele ho nka ditokelo tsa ona tsa ho seta makgetho le ditjhelete, fela o iphapanyetsa boikarabello bo batlokotsi. E se bile le jwale re lata selemo se feletseng, kannete re ikutlwa re phoquwe ha ebe nako ha e ya sebetswa ka mokgwa e ba mohlomong e tla etsa hore ebe ho sona le nthonyana e teng. Jwale ka ona ntate re akae ho lona le setjhaba re ha re tlotloeng sehlohlolong hore na re bona ho na le phunyeletso ha ebe ha hona le hore fela nna nkare ho qalwetse ho etswetse. Hobane e ne tshwanetse ebe re point number one e fosahetse hobane ha e kopane le point number 10 ka 40. Point number 7 yona e re bone ka e tla re thusa. Jwale ha mmuso o itholetse o sa buisane le rona setjhaba, ke mona moo o bonang o thetsa ditharollo tse ding tse kang bo ho nyolla ditifiso, ebe ke ona re hlang rae. That's the wrong solution. It's the wrong gazette. Gazette e re lebelletseng ke ya hore plan ya ka ke eng, because ha hona moo wa rona bo a re tshepisitseng hore o tla etsa hore bo re futhumalle. And-e be o re dumellaneng phatlalatsa pontsheng ya setjhaba hore re itlama ho sebetsa nthwena mmoho ho be le tharollo. Empa ke ha ka tswa ditumellano tsa rona ntate, setjhaba ke sona moahlodi, mme se a tseba hore se tla tlameha hore se etse account ho batho ba e bang ba tswa ditumellano tlase tse ne re di fetile. Fela rona re le batjha ka nnete re re hanyanenyana mmuso wa bo rona ha o kompo ho emisiwe ka sete hanyane, rona se re tjha ho lekana, re utlwa re ingwetse mona mo re teng. E hlake ntate hore it's a response to a reality eo ho no sena motho.

0: bana tseba hore na mohlomong e tla ha e se le teng e sebetse hale jwang, inele bo mang. Rona batjha ka nnete re le 40% of the population re ratshe e ya re imela, re kopa thuso ka yona ntse re sena mosebetsi, jwale se re tlo hlolwa le ho isa di-CV fela.
1: Ke mona ntate le ngongoreiswa ke hore ditefiso di nyolotswe haholo ka peresente e hodimo haholo papisong leo mmuso jwale o e fileng basebetsi, e ka ba ke bana ba welang tlasa private sector kapa ba mmuso. Fela jwale lona ha le se le sheba, ebile o keta ho hlalosa mathata ao le kopanang le ona le setšhaba le le batjha ka kotlolo batjha, mme e se batjha fela le setšhaba ka kakaretso, le bona taba e le bona ka e entswe ho shejuwe e mme e reng ho lona.
0: Wa tseba mookamedi, ntlha e kgolo eo re llang ka yona jwalo ka ha ke la ka hlalosa dintlha tse pedi di reng, ho shebisana taba ena le rona ke e nngwe ya ditaba tse re utlwang e ka e bohlokwa. Hobane kgang ya rona ke hore sheba fela le tifiso ena ka mokgwa e kenang ka teng ha e qala, e qala e ntse le fela ka hara kgwedi eo motho o ntso le ka ho kopanya letho, e le hore ha e bonahale e hokahane leng le bophelo ba setjhaba ba letsatsi le letsatsi. So ka nnete ntho e re nahanang e tlameha e nyollwe, e re bonang ka ho ka eketswa ho yona, ke yona tabeno ya ho kenyeletsa batho bohle ba amehang tabeng ena, le hore jwale ho utlwahale hore na mona mo akere ba di-taxi industry ntate la re he re ingwetse mohlomong re kgannwa ke petrol ha ke ebile re bona ho se e le nako di sa nyoloha. Jwale le rona re le batjha re re ha e le mona ntse re senang mosebetsi ka palo tse ngata hakanakana, ntse ebile re lebelletse tharollo, re kopa ka nnete mmuso o shebe ka leihlo le le fela ha o so o emise, hobane jwale se re nka phili ka pela mmuso hore oe kena dipakeng, ntho ena e tlotla e lematsa batjha hobane jwale ba sentse ba phela ka tlasa daily income e motho a ka lebellwang hore bonyane a seka ba tlokotsing, ba sentse ba kopana le ditlotso tse ngata. Jwale ha ya ho hokahana kapo ho ya menyetleng le hona o so tlotla ho tura, taba eno e tlotla e sitisa bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi, e le hore ke taba e tlamehang e solve-we hanghang tate, mme e beetsewang e utlwahale horeng ho hlokomelehe hore jwale re bua ka bane ba tlokotsing. Bana ha se mohlomong ba e bang ba sentse ba na le lethonyana, bana ke bane be re ba phatlaladitseng ba le tlokotsing. Eya ntate,
1: beng ba makoloi jwalo ka a baeti jwalo ka o bontshitse le bona ba re theko ya thepa kapa ke re dikarolwana tsa makoloi e phahame haholo, ho kenyeletsa le yona ya petrole, ebile ba sa fumane letho morao tjena ho latela boemo ba moruo. Jwale ke batla le re thuse rona boemong bo le re beng ba makoloi ya baeti bona ba etse jwang. Nna ke boikarabelelo ba bona ho bona hore setšhaba ka nke ha se imetswe na ho etsahale jwang, kapa ke boikarabelelo ba mmuso ho bona hone kapa ho netefatsa hore bo etsa hore bophelo ba Mosotho ka mong bo se ke ba tutleha. Ha jwale beng ba makoloi le bona a baeti le bona ba shebile bothata boo ba seng ba le ka ha ho bona, le bona ba qoba taba ya ho tutleha le ho wela kgwebong ya bona. Re thuseng beng ba ka hore na boemong bo le re ba etse jwang beng ba makoloi a baeti, ha mmuso ona o lokela hore o etse jwang. Re taba eno ke be ke re nakong eo petrole e tlo nyoloha pele e ntse tlo nyoloha hape, mohlanka o ile a dutlisa taba eo. Mohlanka o ile a e dutlisa hobane ha ya dutliswa ke moya o halalelang, ya ba ha e dutlisitse hosotho ebile re tlaba tanto ntho ena. Empa jale ka tsela eno e ne le jwalo, o bona etse e ne le nnete, ya fela ya ba jwalo, ya ba ke letswalo, ha ke tsena ke letswalo kapa keng, ya ba tunagolo o sa re ba subsidisa ka thuma loti ona tsena enyelo ile hape ha wa bua ka subsidy. Potso ena ke botsa tsena ke ipapisa, mme ha re bua le bana ba mafura le bona ba tla bontsha mathata ao ba kopanang le bona. Pele o ne o etse subsidize petrole dikgwedi tse tsheletseng, go na nako e ne theo haholo ya batlase ma ya ba Lesotho lona ntse re reka ka 20 mamang yane e sale nye bewa how it was subsidized thekwino empa hona yo le tsena o bone sisinye ha tebelwe ine ka ba hore ka ba mmuso o itse nako ya go ditse thago wa subsidize ge bona ntse meng ka ile ngwe le ha enyolo empa o thutse tu o momedzi jwa loka ha ke tsena ke ntabe nyeno jwale krisha ba le beng ba dikoloi tsa ba itindate tshe harere koloi tse sentse ba etitsona di a fapana bane di na petrole tshanang ke dikoloi le tsona phatse di a tshwana ha hona e thweng ke ba eti jwale le ge ba etse jwa mbona ntate Dada kupi?
0: Hello, Dada.
1: Ah, ebo hakia mkwe, yaba wanyamela.
0: Wanguta hona
1: jia. Kia ukwe, kala monu, kala wakaba potu inu tindati.
0: Kia li wanda, kine kik, kia wena ndati, gile me khatu ike meti nyari tukelo za mantla za botu. Ha holo tsa batjha ke shebile bo tlo ba mo sotho ba letsatsi le letsatsi gore koloi ya ba eteng tate e tlaswa ke batho ba bahane gore le yena monga koloi o ntsa hloka gore ke le se tshaba ke be fo gore bo yana a tlwe mo iteng a e mo iteng lo re ke re ntate di hora tsa letsatsi ke a tswa ho seng huwa mesebetsing ho le ba ba ba ha bana mesebetsi e ka thweng e formal le batla e ba ya me ba ga ke mba lo rekitsa mantsibu ya ho a tshaiswa ke mogore tswa hore traffic le masego mona le lesotho mona na di dropong o tla fumana hore e ho seng e mantsibu ge phela le beng ba dikoloi ge phela le bona ka dikoloi ya ke ntate me re go bona ge le di stakeholder re a utlwa le na le ntlha e feletse me se bile ka setilwe ha re hanane le yona empa re yona taba yeo ha e batiswa le boemo ba tlokotsi e hloka ge kgutleleng tafoleng motho ya moile a botsapotsa a re na le le bathaiwe le legele ka le ka re boka ya ba rere taba eo re re no ga re boemong ba o rerere ha e be 15 ha e be 14 ha e be kae ge boemong bo o rereng ga re kgutleleng tafoleng go a shebisana taba enana ge se re kenyeleditse taba e re bone ka mohlomong mmuso ga wa eela hloko ya hore jwale re na le batho ba bangata haholo ka hare ho naga ya Lesotho Lesotho wa tseba ntate ka ntho tsena tsa dipalopalo ebile ntse ho balwa batho hona tjena gotlhe re na le ntho e bitswang youth bulge e le gore populationeng ya rona mona batho ba bangata ntate ke batjha ke bona batho o tla thola gore le ha ho le jwang o tla thola gore ba na le malapa ba na le dikgwebo ba ya mesebetsing ba ya dikolong ba ya kae mme taba eno e nka motsamang ga ke re ntate mme re re ge kebe ra thola ya ba ntse re shwella ka tlong ha re buira ntho se tšhintšhile ke ditifiso tsena se di sa kgonagale gore re ka khoutlwa le tsone ya ba motho o ya mosebetsing o lo batla mosebetsi kapo o interacta le batho bo ba hlokang o kgona go ya fo ka gona e le gore reng ga re bueng ka reality ya kasete gona tje se ra tse ka gona ke ya mang kapo mohlomong o na e ditse fa ga kae e nonong e kgotsofaditse ko kasete go teng ko gona le ditlamorago tse godimo wa bona batho ba ba tshietsa gore tsona diphatse tse ntse turang tsa koloi di rekwa ke rona ka di-R13 di di-R17 tse ne re di patala ntate ke rona ba etsang gore go be le motheko mme motho o mongwe la ba etsa mohlala go batšhare jele ha ebe gona tje ke tlameya ke re tlatse koloi ka R13 e le gore ke ise motho a le mongwe kapo ba babedi fela toropong gobane baeti ba fokola go tlo senya industry ko feng industry ntate re e kopaneng ke a monga koloi ke a mopalami ke a mokganni ge kopa gore bapalami ba go bima ee ra utlwa gore la ba le lehlakore leo bakganni le beng ba makoloi ba ne ba re go bima a che bima ba bona bo tloile ka kasete go bona la bo le ka mona ka bapalaming jale re kopa ba thuse ka maano e ba mmuso ona o tseba gore boikarabelelong ba ditharollo o ka fana ka ona ke ona mmuso gore tharollo ke efeng boemong boo fela kopo ya rona ntate e hlakile phatlalatsong eno ya rona gore ko bonyane gompo go emiswe re buisane rona se re sa tshe gobane jale ga e qala e gutlela moo re tlabe motlho mo ntse re lla fela batho be e bang re le ka go ba tshireletsa gore ba seke ba ameha ba tla nne ba amehe go le jalo jalo ka go bona ntate gore ntse re le tlokotsing e phatlalatsweng ka molao fela go ntse o sena moralo mme ntho tse dintse di etsagala so re se re sitwa go iphapanya e be re re ae e re re ma

0: e jena ga sa menwa era go ba le ba chabana e bu pro ba bona bo a ya ama
1: yeda
0: e ha ba ntse ba ba ndulu sa ba tsho sa ba ba tla mse di tsiwa e re ke nya le tso yali ya ba ya bona ba tsiba na e phela o feta kae
1: yena
0: e hona le nyewe mona e ne e we le gotleng le farming ke sa re ke gala mo sa 27 ya ne section 20 ya kae
1: yena
0: mo le gotla le le patala tso ga ntse ntse boto.

0: bang ile thoma ho mang ne ne o khe o aba khe ne ne ke mang ile ngore ndira ka ofela e gaizing e ka thoko ho mola o ile ngore taba ya batha ba ge ha e ha ge khukeleng morao nantsentle muso ro tlameha ho nke monyetla ka hore o so tlotse molao ya le taba ena e tla etsa hore jwale ho tlotla ho sebetsa hantle ka methati eo molao o e hlalosang jwale ehlile ke ara mokegeng ae kuka taba ya batha bana e phela haholo gobane ehlile ho sebeditse ka thoko ho molao.
1: Ke le bua holo ntate mo Highland ntate kopere reng ke yona fela o tlo ba kopanye dumela
2: ntate
1: e ntate
2: ya ntate mo sefe ka maputi
1: ntate mo sefe
2: ah ntate so di ke mande tsa ba tsena tsa tshantse ba bua ka tsone ntate so di je ba etsa ba ka gona ha ka mona ene ba tshabalang ka yona ba keng ka nnete di di tifiso di bona la di nyobotse ho go bile mbuso o bona la o le letse lo gena kana ba nyolo tse ka bokae bona le tsena ke ba nyolo tse a hulu mo transport e
1: yena
2: nda te so di ke ke botse hangata gola no go ntse mo tlhatse ke botsa ke rena hantle ntle tshelete ya mbuso wa le suthu e tsela ba suthu mo le mo o feng go bana ha di bua tsena ha ba ho ntse ho nyolwa bo pete go lo nyolwa bo di ka ofela di ga se di ya nyolo bona le go go utswa ka bona khatsete e tona go di danya bua ka yona ya o be
1: dale mo search dale mo search ba bile tsena dale mo search ntale tinga mona fela gwele ke no ha bu e me hala me ga ta fela ke tsebe na contact kope a go tsena o tsona go tla ka go tshwanya ne fe
3: ke a le bua ntate ka nnete ke rata hore ke dumellana le maikutlo a bontate bana ba bagago ba buileng hobane ba ipuetse nnete fela e seng ho hong. Re hloka hore re utlwise hore ho se ho na le taba e hlokang dipuisano le ho sebetsa mmoho, mme tebello ya rona e ntse le hore mmuso o tla mamela setjhaba hobane democracy ke puso ya setjhaba ka setjhaba, mme motho o tshwanetse a tsamaye moo setjhaba se reng ho hlokahala tharollo a e rarolle. Taba ena ha e shejwe ka potlako mohlomphe, mme ka nnete jwalo ka utlwa ho bua hore e ka nna ba le taba tsa molao di hloka ho wele re di bege hore na ha e le moo batho ba se ba ingwetse re nka monyetla jwang ho lokisa taba e molemong wa motho e molemo. Nna ke nahana hore ho so supuwe tsela ntate ke setjhaba ka bo sona. Ke fihlile ke lla mona empa ke tshidisehile hobane ke utlwa bamamedi ba hao ba nkutlwa ntate Sodi hore re itlhokela thuso ya mmuso wa rona hore o etse bang o tlise tharollo. Fela ka nnete ntate re ntse re phatlalatsa hape hore taba ena ya tlhokahalo ya mesebetsi ha re no e tholela, ha hona mo e ya ntle le tharollong. Mme re kgothatsa batjha bohle ba sa sebetse ntate hore tjhe ka nnete re se ke ra nyahamang, re tla be re o fihla tharollong ha nne re tsweleng pele ho tsitlallela hore dintho di etswe hantle ka molao molemong wa rona. Ke nako ya hore le rona re bue ka rona hobane hona tjena ntate ke rona baetapele ba nako ena le e tlang. Nako tsa rona ha se e tlang fela, le ena se ntse re bua jwalo ka ha ke le moetapele ya gongwe ke batjha ba bangwe hore ke re he batjha ba ingwetse ga ke go a bona. So se ntse re nkile mehato, mme e ka re mmuso wa rona o ka re meter halfway wa laolela.
1: E fela ke le taba engwe ke ena ntate hotwe Mr. Brown dumela le moeti wa rona ka moo ke mosheshe ka lebitso. Ke boela ke pheta hape hore taxi owners le taxi drivers are going to suffer. Ha ke kgothaletse jwalo empa ke bona jwalo sentse re tsamaya ka maoto Mr. Brown what more ka 17 maluti ke hona o tla utlwa seboko sa bona hona jwale ho sa le monate. These people are killing transport too. O mongwe ke mametse advocate Kope kotso ya ka kena ebe a ka reng ka boithuto bo reng kaka e tsamelwang ke boqhwala ba tsamaiso e fetoha phepetso ya boitseko go ba sebeletsiwa ha re ba kopanya le enwa ya letsitseng mamene kgotso.
4: Ke
1: ndi swata. Ndade.
4: Ke tsile.
1: Ke tsile ndade ndo.
4: Kamahau.
1: Hallelujah.
4: bombo ba tshe ba tshwana tshe ba mme thagolo ba ke ba buela ndate mmuso a tla kopana le tsautse mo bono re sikitse wa feta ya bona wa bona mono a tla study di visite no a treaty me sebeni a ke go thibe sikitse kana ka ntanda de sotho
1: yena
4: wa bona handa di tsautse mo ndate go wa ka study di visite mo tsa khona o di anele na ha ye e di thusa batho ba ba mogimo ba fueng only 2% how you think at 300% dead mood 4+1
1: yeah
4: yeah that the can need the visitors and the go has the enemy mono had had ya go there go at Kenya the 3 aba sa hi ba chaba hang ba 4+1 money there is visit to la pili ke thuso e pata dileng ba ne muso ona ha ona visit ona ke yeah yeri nda de go ye mono wa buise a be ba tswa fa ba kana ba ngoma ho yena ka bua le yena wa ba amba tla fumana mosebetsi wa khana di tsitse ene mono ho ho thusa ba tswana ba modimo ba tsatsebe na banka ka nda de na de na de sotho
1: o tsebe di ntona le mona etsa o mongoreng bo ipile tso ba ka gore mmuso o boele o geke di base di tlo tsamaya ka ro tropo ho bane jwale ena ya di 17 maluti yona annete ye tsa gore batho ba hlokela go na ba jang ba sebeditse dikolo ifela
4: eno ne re buile ga re bua ka ga ke tsaba bana bana ba bona ba 4+1 o go bona ona to go bo ipitisa ne wanda di foto di 4+1
1: ndate
4: batho bana ba body ha ba tsebe pa ya tsona ba ndi ba di foto tsela di kwala tropo tsela ha o le motho a tsang ka Africa ka bona indedi o bona go ke tropo ena ke e ke tle ha ona letho le ka teng mme se re ja teng ke tla dile go bona ha ona mo ka teng mo go tla dile mo na le dikobe tse kwa lantsela di tla di di ntropo ka ofela nda tse go thautwa he
1: ke mametse di
4: o na o ga nga motho isa spetile tla le di kwaletse go na ka ba molaetsa o potagile ngwa muso go go ha o sheba sa botse wa bona go tlopena e se ntseng le ngwe e butle ba na ha ona tsheka ba potlaka ka ga tla di ke ene ya di 4+1 dinga ta haholo botene nyolang di price ha ga kgwedi fela yona ka bo yona go ise ka mme tre muso ka tena yale e
1: tla bona tsa a re bua a re bua di
4: e sa ke yona e ntse tshumisela ya fana ka mangolo ho motho e mo le mo le mo le mo ya ba tsoko e ba e ba tshetsa ke na di 4+1
1: le
4: ha ke bua le ka ga ba lwan ka bana bana ba bogola e ga re ke ba tsike ba ya ba ga re ba go bala ba sa ya empa ke tsena ba ke eng ka ba futsana o ba ne bona ba batla ke nye go tonta bona fela ba ke eng ka ba futsana
1: ke a le ndo
4: bana mme
1: thank you ntate e bihala e menga tanda le go pimpa he e re qetela ka molaetsa ona o bo sudi ya ka getsa ka motsotso fela ba tshanda de brown ke ile ka bua kgalo re ke moloko o lebetseng hore ba lokela o phela mmuso o lokela o hopolela le batho ba ba tsha hore ba ntlafale o nna ke bokang fela ke le botata bo ka enda di hore ba tsha ba fele ba fuwe misibitsi nda le kopi ka motsotso fela
3: le ring ka ba futsana le ring ka ba futsana ba tlokotsing le reng ka bona ndate ba ba dikoloi ha bana mo banka mafogateng le rona ha rena mo reng ka ntshelete ya dikiso teng ka batho ba ba bedi ba ingwetswe go na mmuso wa rona o etsa jwang le rona re phatlalatsa bima ke dumelana le maikutlo ohle a bamamedi ba hao ntate ebile ke re e ka ga ka kgothatsa pelo tsa batjha gore ge tsitlale leng o ipuelela mokgwa wa go ipholosa ke o ipholosa ee ya ntate ka nnete re ingwetse ka nnete ntate gore mmuso wa rona o kene dipakeng o tle ka tharollo ei, a ke re tsha mmuso go ghetela tharollo. Bona o jalla go fana ka tharollo fela. Ke se ke boikarabelo bona. Molao wa motheo ntate o re to each and all. Ha ona motho a tsikeng ka batho bana ba 2 million plus o re e be ena ha o shebe tokelo tsa hang. Mmuso o gona o ntsha ka sete se fetang 10 kana go ele nngwe. Ha o bue ka gona he le gona. Ke le boela o buile ka batho ba dikoloi. Batho ba dipalamang jwa le ho thweng ka bona. That's the question. What do you say about the passenger?
1: Yeah,
3: no. If the driver is good, he's happy, petrol e bona la, a phela phela ka gaena. Now it's time for the passenger.
1: Yeah, no.
3: Hey, the passenger can afford it.
1: Laila in Kadime, Chagam, Laila, the second fella, Titlano. What have I put on a kitchen? Lere. Mamel Loyaluna. In Alemuit. Jelly, the couple of Lulibule line.
3: Ntate ka nete re ile ga ba convention center hwa dumellana ho sebetsa mmoho re ne sentse re le batho ba kgonang hore re sebetse ditaba tsa ona ho pushella hore mmuso o etse ditaba tse tlamehang ho etsahala e le go kwisitse hore jwalo ka batho ba tshireletsang ditokelo tsa mantlha tsa botho re na le mekgwa yohle e tla beya mmuso hore o utlwisise hore taba ena e tshwanetse ho solve-uwa mekgwanto ke ntho tse teng ntate dinyewe tsa makgotla ke ntho tse teng di petition ke ntho tse mekgwa yohle e melaong mekgwa yohle eo molao wa motheo o re dumela hore re e sebedise re re basotho ba tsebe re ba phatlaletsa tsatsi lena re tla e sebedisa go latela dikarabelo tsa mmuso fela patience ya rona ntate e ne ke kebe ya ho ba hore ebe selemo se a fela mmuso wa ntate Matekane ha o so hlahise plan that is a disappointment ho rona re batla a tsebe mo re temo a teng hore re a kgotsofala mohlompe itunagolo mmuso wa gago wa re feila. That's the honest truth. Ga ke reng that. Jwale re reng mamelelo ya rona e ya fela. Ska e hula go ya go ilebe wena o ntse o nyolola gore na o re nkela eng e leng ditšhelete. Jwale ebe wena ga o re fe ntho tse tla re fa gore re kgone go afforda. Le gona re swabile gore ebe ga o nyolola bana ba rona gale ba sa nyolelwe ebe re a lla. But ke boemo bo teng bo bakwang ko gorebe mmuso o ntse o sa arabele tse dingwe tsa ditlhoko tseo re dumelaneng ka tsone ena ntate ga re batlane ba itlamme ka yona gore re tle tla e sebetsa le lona batjha selemo se se fetile e sale re ba tlhomphela gore ba ka dula fatshe kabineteng tsa bona ya ba batla le tharollo kele ga e sekaseka ga ntsha ntho e arabelang so ka nnete patience ya rona e le gore a se ka utlwisisa gore e sale re mo emela ebile re ntse re utlwisisa ga re utlwisise se re sa fode ba bangwe ba bo rona kele ba tlo latlhelwa ke mekgwa ya bona ya bophelo. It is unbearable. So re batla gore a ukwisitse gore le ena ka nnete ntate mamelelo ya rona ya gore ne ntse re utlwa gore sebeletsa se re godiseile boemong bona gore athe ga ona mokgwa gore ebe o ka ba o ntse re thusa mme ntho e re e kopang koreng se ka nka mamelelo ya rona e le bofokodi.
1: Ke lebohile at for it kope.
3: Kale
1: wanda. Ntate
3: ke a leboga. Ke leboga le ba
1: mamedi ba hao ka ofela ka nnete ke a leboga. Le hona le tsena empa nako e fedile le mehala ke ena ntse le la ba o batla. Re tla lokisa re tle tota re dikokang hape mohlomong ho sena le tsedintse re dikokang. Ke re kokeng taba ena re ho tweng re phenku itswe masapong. Ke lebile a ho le mongaka.
3: Ke a leboga ntate ho tsa haya.
1: Thank you ntate. Mabula Peace FM o ke advocate tumelo kope he. Go tlamane megatlonyane ya batjha he ebile le mmoko wa baqolotsi le baphatlaletsi ba taba ka jeno ke a leboga Mmabathepu mme ke ena a tlo o tshwara Mmabathepu ka lenaneo le monate go sane re kopana le wena goreng ya bosupathapama lenaneong le tshwanang la setlhotlholo ke ntse ke re the power of a prayerful woman bye bye
5: general letswela naa ke ena e bitswang Lesotho a go e borekele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a go tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.

0: never ends well. Naki eletsa bana beso hore motho ha o moratile bonyane nka no mogotsa hai le qoqe ho sane le sebe hlaphohetse. Wee, ke Lina. Ke laba wena Lina, o metse ka 95.6 MHz o tshe. Mo nang le mothamahane. Mo ho nang le mothamahane ngwaneso. Ditaba di tla batla dikopakopana. Di tla kopakopana di ubakele mo fekefeke. Ke leboha. Moletsa hore Elslela o shapojang sestekela katse. Ke na le wena ke le ka bona ka go itsana ka 95.6 MHz ke stable. Ke tshaba hore ntho eo lae. Ke nahane hore na ha e kare ha ke tsoa moo motho yo ya ba ha a sa phela moo. Ke tlo reng. Teboe. Fela wa uka sta. Wala le ntle ya bohlokwa taba bohlokwa. Okay. A se ke tsoa mo a ke mmala o motho a sa phela. Ke tlo hlalosa ba hande. What's up, Mopata? Mature Mongay. Now go and walk up and move to see. Hey, Motoso Copanelena, Mutiari, Ibatleva Tatania, Ibatla Motuko Mona, Mutiari P, Lucobono, Mutuna, Ukimotia Pila, and oh, is there a companion to say or something? Ke ka ho bona that you chabile pi. Ke ga go kopana he. Se ka tsama he. Ke mmone ke be ke tseba ho ga. Motho ena ke motho wa nama le mathi. A se motho e ke tla makala. A se ka mmona ho he batho. Se tswala le nene ya ho tseba ona le motho bona o tso so fumana sa le sio. Jolo ka mmomedi ya la tshwa he. A bona motho seng a dira. A re hela wetsa ba pele na hana o sa mona o hopola fela hore ha ka hona la o sine ke na le yena mona o kae he o kae a tsetsa tsa le tshabi ba ile ba kutse e go tsi tena moment e go tsi wa tsiba ne ke tsaba ke fe moment na le moment ya o ke nna e bile ke mo hlalo itseng ke nna wa hore nako nngwe he o le motho wa o se nako nngwe ga ke go tla fumana go tlhelwa ke bothata o ne o tsebo ke tsamaetsela dithabo ka tsamaela dithabo ke mo ratile ka nnete be ka ga o fitlha motlhoma le tika kgoneng kapa a le fitlha gona lapeng kapa ka koloi o fumana gore ga ka sa dithabo fela o fumana kapa ena dithabo ntse a le mongwe jalo a ba o qaka o tswela maatla e be o se ba bothata jalo ga o sa tsebana o tswale kae o etsa jwang ee jele nako e nngwe mo mamedi jale le wena o lab dithap o tsamaile le motho e ke tshabang ke yone ya gore jale o tla fumana gore seng ga o se o tsoa ebe o se fumana ditaba gagolo ga jala bolete mo mamedi bo ameha ditabeng tse e kang tsena jele ebe motho o sa rena ka nnete ga tse o fitlhile jwang hi CB o tlhike feditse le yena ikutlwa go kae ka nnete na ke tsebe ke bile jwa mmona ke bona se go wele ke mona ha ke tsebe na ke ntse jwa go etsa itseng mana ngwana batho ha hopule le nnete ka nnete ha hopule ka pa wa hopula moment fela o batla go etsa sieboya sieboya ke le o batla go sisinyaga abuti na ke tsebe ke fihlile jwa mmotho ka panelo ena kae jele bo so tshaba o so tshwa mmome ke tshaba ona mo ke tshaba ona mo hore jele ka pa mmome di jele o so kopela abuti thabo o seng wa tswa tsama ka mo ga kgwedisa tse pedi so fumana ga man abuti thabo e hle sile wa ile ka nnete
1: bona la la e ho ra chatwa o tso di bua ka tupikile go ke rata e la ska go putra mo haisana mona jwala ke a botshaba go wetse jwala ke a botshaba ona bo gotse ka dimpa gona ho jele ke mo haisana ke a bona o tlile go sitse mono go le monate ela o seng banna o kwa gae wena o batlang go fitlhelwa aokwa motho a santse a tebela motho mono aba jule ke a bo yena mo ga nakonyana ke sefe ga ge e monna tšhabjala ke a botshaba gao le one ke fatlhilwe moo bana ke moine ga ke re banna ke fumana motho a molwe a magopho fela bekapo ditloile ele ka ke bona a gantle ai tšhataba tse di dilala ke tšama
0: ok ke tsedi tsa dithomoedi ele ke bowewe e tlile bwa ntlafatsa ebile bo a foufatsa nka o bolelela bobalo bwa ntlafatsa ebile bo a foufatsa e ka ga ga o phaphama momedi ya go bula mahlo wa nyagowa ware hei lolona bomme ntsebe ka nyagowa ga se ntho ya bontate fela ba nyagowa lolona bomme ntsebe ka nyagowa mona e ka go ore hei o etsaetse motho se se itlhalosa go empa maobane ore kopa o tsamaye ke kopa o tsamaye ke kopa o tsamaye please please please kana ka la maobane mmane o ga ke re ne ke itlhophile mmobedi ka la maobane ne ke tswa ke ya bathong ee ka semate le tebele ga ua bathong tlhophile tate ke itlwetsitse ka gona ke go etsogane pele a se ke robala se ke phomola ke tlatlamme gore ke tlosetse tse tlwang ee mme nketse ka tshwana le maobane os kapa ja e jalo ga o gola kepise o tlatlhatlhogo os ee so nako ngwe o ko o ne o sa nagano motho ne wa gao le kogwane o ne ona nne o ra ke babuti bana ba di-cart makala o bona o rae motho eno a e tlhile tšhiskopo ke tšhiskopo o ra ga e tlo sebetsa buti wa ka ke kopa go sia molaetsa ore motho ya dumelang go tsamaya le motho e be o fitlha a gana go etsa english thing o a ba re motho yo o shota ka metswalle kapa di-relative e tlile ga tekosine a hate kwa ka tho wodi ana o tsamayo le motho a o dumela go tsamaya le motho yo a o fitlha ana ka ntho a sekgowa o bore o yaka o motho o shata ka metswalle le baamane mmogo o tho yaka nete ga tsamaya ke itse mmamedi o o tsamaya ba lo ka nako eo ebile ona tsena ke motshega tsamaya mesong bona o ke batho ka nako ngwe o tla fama mmamedi ga o tsewa monate mo o tla bo fitlhiwa ka e tswana nako tsena tseo tsa bo two three bo moo tsela ya o fitlha motho ga re e be fale motho e bore a re qha a re che fele ebe ke bothata a re a re kare ka gore hela o sibo butle a re entate yo motho o bontsha le madi a re madi le o keneng ka lona ke la se ka qetelela o ferekanongwe nna ebe ke lefeng ke la ya o letobile ke tsentsentse tse tsala mmomedi ke o bolela keoe e ke e tshabang ke ena ya gore o tloa o kopana le ba ba mona momedi e re tabin kambele ka mmele ka thokanyene ka sethe aye momedi ntho ene e tsalanga nqena le nna ebe ya nnya go sabelo ka motho yane o thong go seng a kae o mang 21 9956+26659956 ne qalo nke tsala mo bana ke tsebena ba baneng etsa jalo momedi ga ke tsebena baneng e etsa jalo e re momedi a ntse re eme ga tswele mo

0: Tavan Campbell e monate momedi bitswa Can We Talk re be metsotsong e robedi ka morago ga rena e leshome ke back to your to PCFM momedi sentse ka la ofile o phethela lo kwala taba tsena tsa gona 21219956 +26659956 ngwala etsa voice note WhatsApp 62009956 +26659956 Baba mba hatiswa kuseni ka tu. Baba mba hatiswa ka fo. Baba nka niti bwa hano tu. Ha. Baba mba anya wa hauseni. Huu nga tafela momedi. Fela ga ntse ga tswela pele ga tla le bona. Kering mo momedi. Momedi o maindumela.
1: Hello, Lelai.
0: Hello.
1: Ee. A di jana tlhoni tsa gago.
0: Ee.
1: Sekeng ka motho. Re a ntlong. A ka nete ke etsa dijo mohe ke tsamaya. Bodlele la zing ha ke go papa mmano a abo a tsela e hola e go tini tsena go le hola e du ha ke ke mmano a go ke monka mo
0: mmm
1: ya se ba mmano ba nna we a u se u tsama dire ka tshelete ya ka go ye tsela e nae ha ke tsebe na o dula kae motho ke tloge
0: ha o tsebe mo batlana kae
1: ha ne ke tsebe ha khona ke ba le bua go jala go bua o tsiba jale ya ba tsaba ya ba o hang o tsela ke bo tswella ai na ke ga ba tsabile mo o tsiba ba jale
0: ya ba ba ke
1: tsaba ntse ando wa ye mo nge ga na au bipi sa mono kapo wa ma wa mosiki fedi ke mono kapo ba tsa go dije tete me solo mono la la e tima no le tongo ka ne re ba tsaba ntwe e
0: ke le boka
1: e ke spanere ga go tswa
0: ke le ba spanere e ka mane ka Afrika borwa ba bitsa POP e ya o seng motho o kwa sa ga ya butihe a ke gana ka ngo tla bo u kusisa go ke botsela mo dimhle ke muntsitse tseleng tsa hai a go re ke ke mo fe ba e palamang hai hai mo hlomo le ya makunyanya na tsile e o mo fa 17 rand o ga tla bo sokela for one nga ke a o mo fa 20 o ga tshwara 20 kena o tla palama ana manga wa setseng mo hlomo o tla o tla makunyanya na o tla bona wona o itsa kwa a ba makala hampe ga ebo ebo ilo ga ba qoqela ka nna nga ga ebo o bolela ba motho modimo mbo nkuka jang nkuka ba nkuka ba ebe ga ha o bulela na o batla bokae lo wona ha o sa mo fiona na go tla etsa halavang motho mong o ga tsa go tla ba mapolisa eng ka ditse mapolisa o re yena a ditse mapolisa ka bo yena o a letsetsa ga a ke le tlo mmakadisa a e tlo mmakadisa mmone ke re he o ga ka ba letsetsa ka ga ke ba tlo mmakadisa ka nnete ga ona le taba mo ne mmakatsang sa u na u tshi ke ra mana mpatla kitikit yo ga ke sa mo fitsona ka nnete ha se wi ka ke se ke qoswa ho gana ke re ke le tlo tlo nqosetsa ona mo ele se mele metse me ga o ka mbra ho re ene ele se be mo medi e ho mo letsa kona ho tsim e bile ba o si le bo me ke danger oh e hile bo a o si le bo me ke danger zone ba batla o mo recorde ha le dumelana go tsamaya motswala ka o re se batsa maele motho ho se motho o go batla 500 motswala ya re hana chelete ho ba bae nwele maobane a motsusa ka mapolisa a mofa cruisery di jana moment bile 500 yo o kwa moqenehetse e mong o tla o batla 10,000 10,000 hey what you proof of payment POP transfer ufa account number wena o tla bo so send otherwise ke o jetsa mobile ba otherwise or rising court ke di ntotsetsa hala se ntse tswa le dile le bohloko mo ba medi ho bane motho ha tsa maya allo o qosa a bua bo mombweni e bohloko mo ba medi ho bane hang hang fela ho latela bo

ya bomomedi ke botsweng go motho ka bang le yona ditebeng tsa mofuta ona kae na kutlwisisi na e ka ba go kgonagala e monga ba kae nna ke nagane kang ka gona o ba le motswale o fumane gona ko ngwe motswale ena wa gago ka nna ba o dilemong tsa go ka nna e be ngwana gago malemo tsa ga di batla di lekana le tsa ngwana gago kapa di gaufi di lekana le tsona kapa motswadi wa gago ebe motho mongwe wa ipotsa go gae fela le ele o buang le ele le motho ena e kana-kana ee maletsa gore helele ke na le motswale wa ka yang siang ka 15 years jo abuti eno o tshwaka le bobeti o mane abuti eno o so wise jo naka nnete I enjoy the wisdom ya o qoqa le yena gobane o se a fetile kae kae bophelong mo nna ke so fete gape le nna ke mo ruta ntho tsa mathutao o utlwa he lokit ke lebo wena momedi o ya wisdom e mono ke ena ya gaesale ke tlhotseng gobane o se a fetile tse di methati e meng ya bophelo jele motlhomong o ntsa mo jetsa ore ga o tsebe lo feta kae kae kgona eno ga o iphena ga o iphena kgona eno o phena mono o etsetse o tlhokomele mona o tsele ena o e tsamaya kae kae ona mo e kanyage e tlhokomele obira PCFM a qoqee ko tshele pele ebile setse re tla phethela 6200 9956 ngo letsa voice note Leza 212 1956 plus 266 599 56. Hello Lele, nna nkile ka ba le yena motswalle ya jwalo ne re siana ka 10 years re kopane mosebetsing ke ile ka qetella ke tlwetse setswalle seo gobane jale o ne a nkgotlisetsa morao ke iphumana ke se ke tsamaya dintho tsa batšha lele ke le mogolo a batho ke ngono na o mathisa dintho tsa mefuta ke le mabona o gae ya o fitlha go bana le bana fela ka bana fela ka mona ke bone ga ke bone ee ga o bone thaka gago ka mona o gae a e tlo pasa ke le momedi mo PCFM a qoqele he wena le motswalle wa gago e lesena gago lesena ka dilemo tse kae motlhomong o remelemo ke feng yo o kopana le yona moo kapa motlhomong go na le tsentse goreng ei ke nnete ke motswalle wa ka ke a mo rata fela ai no e ne monate momedi e bitswa beautiful girls bona ke Sean Kingston ke na ebile a gotlha monaga go kwala mogatlhelo mino o monate ka nako tsotlhe go PCFM

0: ha ke itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatse ka di camp chairs
1: banna ba tshwere di cooler box
0: bana le bo sebane-bane le bo mamang ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo dikakapa o tla ba 'irang.